0: Ampon, kay JB Matore, good morning, kay Athena Ilis, Giavel, Gray Nere Gray, God bless all, mabuhay, Radyo Todo. Thank you, Gid. JB Matore, sa mga taga Old Buswang, kay Nunghel Reyes, always monitoring your program. God bless, likewise, dating kagawad, kandidato't kagawad, pagid, makaroon nga November 2 nga eleksyon. Si Nunghel Reyes una sa Barangay Istansya. Nga nagkatabid man ka to. Dali lang gid ah. Standby anay kay Engineer. May number ka una dong, di ba? May number magitaw na kay Engineer Chan Kenneth Almalbes ato ni Akenro. Ay balikan ta ni Rokwan. Dumubo. Good morning pa shout out akong pamilya Timplan sa Huyaw-Huyaw. Oh, from Rodriguez Rizal. Kay Richie J. O, nasa Rodriguez Rizal. Pero ano nga, pamilya ka rahe. Pamilya git Timplansa eh. Ha? Iya sa Huyaw-Huyaw naman siya. Good morning, Radyo Todo. Ag sa bilog ng Aklan, nga nagapamati. Good morning git. Makandidato yata si Chris Ang Suarez nga rahe. Singan inyo, kaman si Buluwang. Toto Chris Ang Suarez. Kay former SB member Longlong Diase si Dabas. Good morning git. Dating SB Longlong the Ases. Sinya sang dong ha, bago ko balikan dong Libakaw, unahon talang anay siguro Rokwan. Unahon talang gid. Okay. Binayaan or biktima party. Para sa kuswagan it banwa ag pumuyot Libakaw. Mga binayaan. Ay, got terrible. Grabe gid. Okay. Kona yung agang dong sinya sa nga. Ay ginapreparar ko para aton nga kwan manifesto alin sa Banwat Libakaw. Now, wala ginahugat-hugat alin niya ni Engineer. Wala, hindi mo na save. Dali gid ha. Ara yata oi. Check ko lang tong ara. Ah. Agi-save mo lang dayon, ha? Ay abo permi kita nga concern sa Akenro. Ara ras babo. Doyon. Dahil ba ko nagaring. Agud nga magumpat kita ta Libakaw. Abo do nagabantay sa Libakaw makaron. Ako ring manifesto. Aba ko may manifesto. Ha? May manifesto nga nagaduso kay RM Zapata nga komandidato sa pagka-mayor sa 2028 election sa Libakaw. Aga bisan nga ni imaw na shockman nga may mga maura galing manifesto. Pirmi ba sa Aklan? Pirmi sa Libakaw si RM Zapata kada abot na ra may mga proyekto ra imaw. O galing mahipo siyang si RM Zapata. Uway mo nagapamidyo nagaparadyo ko ng mga accomplishment. Agnong ka man nga ni. O, kamo na sa munisipyo't Kalibo. Ha? Nakita nyo ba nga nagapasaga-saga o na si RM Zapata sa munisipyo't Kalibo? Wala! Wala, gid. O, mahipos pero nagabulig sanang mga kasimanwa. Pero bago ko balikan di Bakaw, salinya natin doon nga Akenro Aklan, Engineer John Kenneth Almalbes. Sir, good morning!
1: Good morning. Sino na ka Judge?
0: Oh, yes sir. Good morning. Sir,
1: good morning sir.
0: Oh. Ano ang natabo sir sa mubo hamanita ginapapundo ni Governor Joen last Wednesday rong quarry operation it tanan nga mga permit sa mubo?
1: Ganito kasi, di ba, nag-unlip kasi si Gov, siguro nabalitaan na nagkaroon ng petition letter yung mga residents doon. So, minabuti niya na ito muna yan. Baka gusto pa niyang makaroon yung issue. Kaya hindi pa kami nagkita. Siguro mamaya kung papasok siya or maybe tomorrow, baka mag-meeting kami tungkol dyan.
0: Okay. Now, sir, during the meeting, ano bang natabo during the meeting last Tuesday? One week ago sa MUBO?
1: Oo. Pinagharap ko yung mga permittees, saka yung mga complainants pati yung barangay kapital natin. Kasi nung natanggap ko yung letter na lisensya akin ni Atty. Barreta, hindi ko kasi alam kung sino yung complainant. Hindi naka-attach yung mga signatures ng nag-complain. So, actually, mga nasa 40 yun, nung tinignan namin lang mabuti yung attendance sheet sa 39 nila kasi mayroong doble, dalawa firma doon, isang pangalan.
0: Okay.
1: So, yung pinasarap yung stakeholders at saka yung mga permittees kung anong kanilang mga hinanahin. So, actually, marami pala yung doon yung mga nagsabi na ganyan ang mga concern sila, malasa kung tag-ulan, sagdagan pa ng pag-umakit yung truck, lalong malasa. Pero ngayong tag-araw, kahit ngayong pinutuyo na yung nag-ocular inspection kasi kami doon nang bago kami nag-meeting yan So, naobserbahan ko na kahit hindi truck ang dumaan, kahit mga private cars, tricycles, malikabok talaga.
0: Okay.
1: And then, at least, kung umakit man yung truck na nag-hold from the riverbed papunta din sa road na yun, nakakatulong ngayon pagtulo rin ng tubig kasi nababasa rin yung ano pero natin entirely. So, nakiusap yung isang kandoon yung may sakit na cancer yun. Si,
0: Baes! Yung
1: nakatira doon malapit na. Oo, nag-usap siya na sana naman sabi niya, basahin naman nila yung ibang parte na hindi mababasa pag dumaan yung truck. So, sabi ko, kung tag-araw, anong tawag dito, advantage sana yung kasi nababasa yung gitna, pero yung sa gilid, hindi. So, na-address na rin yun, sabi ko, sige, babasain namin. Yung iba naman, ang issue, gusto nila ipalipat daw sa dati na provincial road.
0: Okay.
1: Sabi kasi yung road na sinasabi nila na dating provincial road, pero nung ni-research ko yan, nung bago kami nag-meeting, tinanong ko yung kaibigan natin na si General Magalit yan na kasi nalitay mo siya at saka may kitong sa 40 years.
0: Former district former PO engineer.
1: Sabi ko, meron ka bang alam na may provincial yung road yan nakatabi ng road na yan dyan sa may ilawod sa Mobo. Kasi lagi isang road lang kasi yan papuntang naman siya ang labas yan doon sa may iskwilaan ng ano yan. Laging Banua,
0: okay.
1: Oo, wala, nag-iisang road lang yan. So, walang ibang route na kuhan. Sabi niya, wala kong natandaan na may provincial road yan. Pero kasi nung unang panahon, siguro bago ma-promulgate yung Republic Act, yung sa local government code, DPWH daw ang may jurisdiction yan. Silang naglalagay niyan kung maging provincial yan or whatever. So, wala akong legal basis na ba siya na tatawagin siya na talagang provincial
0: road.
1: Sabi ko, hindi
0: okay.
1: Natin yan, hindi natin yan ngayon ma-resume kung mailipat ba talaga yan. So, ang ibang kasi nakalagay doon sa complaint, may mga pictures doon, may mga sirang revetment wall. Nung nagkaroon din kami ng ground inspection, ang layo ng revetment wall na picture.
0: Okay.
1: Sira. Sabi ko, bakit ito nilagay yan? Ano sabi niya, sir? Kasi binisita ako doon ng complainant ng tatlo eh. Yung talagang nagsulat si Alex Igat.
0: Igat, okay.
1: Si Alex Igat, oo. Ay, sabi ni, yung may kasama siya na complainant din yung si Bayan Reyes, Bayan of Quintes, something.
0: Oo.
1: And hindi ko naman parecall eh. Ay, sabi nga, example lang namin yan, sir, na ganyan ang nangyayari dyan kung hindi natin
0: maksyonan. Okay.
1: Maksyonan. So, sabi ko, ibig sabihin, yung quarry natin site, andito sa downstream, ang revetment wall doon ayon sa upstream, lagpas tayo ng Mobo Bridge. So, walang kinalaman yan doon sa pinadalan yung letter, kaya lang pinicturan nyo lang na sasabihin na parang sample lang namin yung sir na anon. So marami silang issue na race. Yung isa pang race na matagal na raw nilang sinasabi sa kapitan, hindi raw inaction ng kapitan. So sinagot lahat ng kapitan yung tanong nila doon. So sabi ko ano yung magiging ano nyo. So nagkaroon ng parang kwan sila na for the meantime. Na kasi sinabi ni kapitan na next year pa magkakaroon ng budget.
0: Budget.
1: Doon daw naka-allocate yata na 3 million sa Kalibo. And then parang something, meron pa silang na-applyan sa local government support fund na mga 5 million. Sabi niya, pero matagal pa yon. So sabi niya, anong gusto nila? Gusto nila daw jet cancellation or suspension. Sinabi ko naman sila, nasabi ko sa aking sa aking jurisdiction or sa aking level, hindi ako makapagpas sila kung dala tayo legal basis. Unless na meron silang ginawang violations, no? Nakasaad doon sa kanilang ECC or whatever permit na kanilang violate, meron tayong right na magpa-cancel o magpa-suspend.
0: Okay.
1: Siguro nakaabot yun sa kalaman ng ating gobernador, pero nabuti lang muna niya na for the meantime, ihintog muna lahat yung quarry operations dyan. Baka gusto lang naman yun. So baka gusto ng mga permiti or ng complainant na humingi ng audience sa Taegob, andyan naman siya siguro ikumulit na to, pwede silang puntahan o magpapatawin sila.
0: Pero ngayon, wala pa eh. Parang sa Singapore yata si Governor eh.
1: Ay, ganito kasi ang dapat kasi dyan, Jet, ang ano ko sa mga konseho, sa mga council ba, barangay council, kung ever na kung may applicant, meron naman kami pinapadala na kwan sa proseso namin pag nagpa-approve kami ng proseso.
0: May mga requirements din. May mga requirements na dapat i-comply.
1: Nagpapadala kami ng notice of application. Pinopost nila yan sa kanilang mga barangay halls. Kung saan ang mga conspicuous places dyan. Para malaman ng tao dyan sa barangay na mayroong nag-a-apply na ganyan. Tapos kung may mga protest sila at saka kuwan, huwag nilang susulat sila sa NGB or sa Copy Parties ang Provincial Mining Regulatory Board para ma-decisionan at saka mapatawag ng public consultation bago i-process yung kanilang mga application. Kasi hindi rin madali pag nag-apply niyan, kadyode, sabi ko siya, iba, inaabot ng taon bago ma-approve din sa dami ng requirements namin.
0: Oo.
1: Ngayon, katulad niya ngayon, apat sila dyan, yung isa nag-expire na, so tatlo na lang. May mag-expire ngayong July. So isa na lang, December pa mag-expire yung last. So ang gagawin ko na lang na ano sa kanila, bago namin po process ang renewal, magpapadala ulit kami sa kanilang notice of application for renewal. And then, bahala yung council yung ng resolution kung
0: after mag-expire yung permit nila. After mag-expire na.
1: Kasi ngayon po, ang mga ang aming policy dyan, 1 month before mag-expire.
0: Expired.
1: Or 1 month, at least 1 month before mag-expire.
0: Okay.
1: Apply sila ng renewal.
0: So kung July, ang dalawa yata, July eh. So dapat itong June na to, mag-apply na sila.
1: Oh, mag-apply, magsusulat ulit yan sila ng letter of intent to renew.
0: Okay. So ano bang proseso? Babalik ulit sa barangay, then sanggunian ng bayan before umakyat sa sanggunian ng panlalawigan before the approval of the good governor?
1: Pagka sa first application yan sa Georgette, pero pagka renewal, in-assume naman namin na wala namang kamisulat na tanggap sa council.
0: Okay.
1: Na kung mayroon silang problema, like, katulad dito, mayroong complaint kung saan na yung patapos na at saka nag-ooperate na sila. Kasi ang kanilang ginagawa ng mga permit yun, lawful activity naman yun, na hindi naman yan silang nag-ooperate yan na walang permit. So, ano dito sabihin, bago sana ma-aprubahan yung pag-proceed namin sa pag-process ng kanilang mga application, kung mayroon mga concerns, magsulat yung konseho, council, or barangay resolution, na ganun, mayroon silang problema sa ganito, i-address nila sa Mines and Geosciences Bureau sa Iloilo, Copy Farmers and Provincial Mining Regulatory Board, so that mapag-meetingan namin sa Provincial Mining Regulatory Board, kasi ang chairman dyan is the regional director also ng NGB, kung gusto nila magkaroon ng public consultation ulit, kung gusto nila, para malaman kung ituloy ba o hindi.
0: Okay.
1: At sa bago, yung nasa Kalibo naman, municipal ng Kalibo, municipality ng Kalibo, meron yan silang Kalibo Environmental Management Board. So bago yan aprubahan yung application, yung isang bagong committee dyan sa lugar nyo, nag-evaluate din yan sila, dinideliberate din yan sila doon. So marami yung dinadahanan bago sila makakuha ng approval or endorsement from
0: the Ministry. So dapat may endorsement may endorsement sa Menro before iakit sa Sangguniang Bayan.
1: Hindi. Meron po silang tinatawag na Kalibo Environmental Management Board. So, multi-sectoral din yan. Actually, member din yan ng isang staff ko sa Akinro.
0: Okay.
1: Mr. Walter Dosio. So, sila ang nag-deliberate yan doon pag merong application. Tinatalakay nila yan doon sa Sangguniang Bayan. Napapatawag ng session ang board ng meeting. Tapos sila ang nag-deliberate doon ng ano? Ng applicant.
0: Okay.
1: Oo. So, may mga issue rin na gusto nila i-reroute. Ang layo na lang is kasi ang stockpile area ng mga permitting is going to Lumansa. Yung isa ilawod na yun na kalsada yun lang.
0: Leso eh. Leso yung isang alternative eh. Parang Ibaw yata or Mina Leso.
1: Ayan, ang layo no. Ang layo na nito. Parang hindi naman feasible siguro sa kuha nila. Sabi ko, eh kung ganon, kung kasi sa level ko, hindi ko naman kaagad-agad dito ma-suspend or ma-cancel yung ano kasi wala akong legal basis. At saka, sabi ko, kung gusto niyo, ano ba yung magandang kuha niyo, i-regulate na lang muna. Kung namireklamo niyo na yung tulo ng tubig, hindi, magpatulo muna dun sa baba bago dumaan. At saka, huwag sunod-sunod umakyat. Pagka, ano, para hindi naman malasa, maging malasa. At saka, may nag-suggest doon from the hindi ko alam kung the council or complainant something nasa audience. Sabi niya, at kung tagulan siya, pwede kung pag malasa, pwede muna natin i-scrape yung mud. And pwede natin ihinto muna for one day para at least hindi naman sobrang muddy yung daan.
0: Okay.
1: Sabi ko kayo, kung anong yan ang gusto nyo, yan ang iikwa natin. Basta mag-asundo kayo kung ano. For the meantime, na darating pa lang yung pondo, wala pa niya. Kaya pag ma-implement yan, ikaso, sinabi ko rin sa kanila, o ngayon, matatapos na yung term ni Kapitan sa November. Sino yung gustong maging Kapitan dito? Alam niyo na yung problema ng yung barangay when it comes to quarry operations here. Nasa sa inyo yan, kung magbibigay kayo ng resolution endorsing din ng application, or hindi nyo ito, eh, nasa sa inyo yan. Kasi kami, matanggap lang naman kami ng mga dokumento. Kung sinabi niyo na hindi niyo gusto, magsulat kayo ng barangay resolution na nag-oppose kayo, dito, walang mangyayari application na ma-approve yan kasi hindi naman in-endorse.
0: So, kundi Tuesday kayo nag-meeting, di ba? Tuesday kayo nag-meeting. Pag Wednesday, ano ba yung nilabas na order ni Governor? Verbal or written order?
1: Verbal lang, verbal. Kaya ipahinto daw muna yung kuhan. So, nag-cooperate naman yung mga permittees, sumunod naman. So, mas maganda ngayon at least eh, siguro naman ang nagbibigay ng permit is siya lang yung karapatan niya na mag-suspend o mag-cancel. Pero yung suspend lang siguro pag-cancel kasi pag sinabi mong cancel, may mga violations na talagang major violations siya na dapat mo sila i-cancel. Kung mga suspension lang, hindi ko alam kung temporary or what, eh, nag-cooperate naman yung mga permittees.
0: Okay. So for the meantime, wala mo ng quarry operation. Hanggang si Governor magsabi na resume yung operation.
1: Pero sigurado ko siguro baka hingi ng audience ng mga permittees sa kay Gov. Pati na siguro yung complainant kung gusto nila ng ano, at least yung kung namin action na namin kaagad yung complaint nila. Saka hindi naman kami pabayagan kung talagang major ang kanila kasi ang inaano ko lang naman doon yung sa health daw, marami na daw yung hindi ko alam kung may record sikat kung ilan na yung may respiratory disease then parang wala nang, parang isa lang naman ang matel doon na merong may cancer ba na sensitive siya sa mga likabukan. Nag-permisa na ako na bigyan na lang siya, muna ko siya ng gas mask.
0: Ayoko. Actually, ano ko yun eh? Classmate ko yun eh.
1: Oo, classmate.
0: So, may appeal ba sa'yo? Pumunta ba sa'yo yung mga permittees? O kay Gob na lang? Si Gob na lang hihintayin nila?
1: Kay Gob na lang siguro para at least nandun yun ako. Kahit yung complainant, ipatawag din ako ng Gob. Gusto lang yun siguro makaroon ni diba kung ano nangyari. Pero kami, mag-expand lang yung dalawa yan, hindi isa na lang matira. At saka tinaliwanag naman sa kanila ni Kapitan, nag-meeting kami na yung kita dyan sa pagkakwari, naibabayad din nila sa kuryente kasi mga almost 300,000 yata binabayaran ng barangay sa ano. Sabi nga, o mamili kayo, di wala tayong kuryente.
0: Na ano lang siguro si Gob, nairita lang kasi maingay. Naingayan na siguro si Governor.
1: Ayaw naman niya yan na basta mahinahin yung tao, lalo na pagkasahin. Yung pagkaalam ko nandiyan, yung pinakamakairong epekto dyan yung sa health. Kung alikabogin man, hindi ngayon, katag-araw na eh.
0: Yung ano lang, yung makakasagot dyan, concreting. Yung problema, budget.
1: Sinabi nga doon sa meeting, kasi meron din kaming ganyan sitwasyon noon, from Banga to Bacaw Road, yung kanyento. Maraming pasalamat ng mga ano, kasi dati pag dumana ko dyan, nung hindi pa nasisimento yan, yung project natin sa PRDP, lahat ng bahay sa gilid ng kalsada, nakasarado lahat ang bintana.
0: Siyempre, likabok.
1: Nung hindi pa nasimento. Ngayon, nung nasimento yan, ang karoon na sila ng ginawa doon at saka maganda na yung ano.
0: Na-develop ng lugar.
1: Ang kanilang advantage, nandiyan din yung DPWH, nagbigay din sa kanila ng suggestion kung ano gawin, ay hilabi nila na magkaroon ng budget at all concreting.
0: Pero ang tanong, ano ba talaga yung kalsada na yan? Provincial, national, municipal, barangay?
1: Hindi ito nga umahintindihan kung ano yun. Kasi nung nagkaroon lang daw dyan ng daan, nung bago ginawa daw yung Mobo Bridge.
0: Okay.
1: So, yung dati na kuha nila dyan is yung luma. Pero may mga tanin na kasi may mga punong kahoy.
0: Baka private road dyan, tapos may maya merong mag-claim dyan. May problema na naman.
1: Hindi. Hindi magkaroon sila ng ano, assembly meeting or what. Ang gusto niyo ba ito ipasemento? And then, ibigyan ang just compensation ng mga may akin na luka. Ihanda nila yung kanilang mga titulo. Kung may titulo, para pagpagawa ng design, kung ilan square meters ang makain ng kanilang lupa. Then, kung magkaroon, kung gusto nila i-donate, maraming salamat yan sa mga nagpupondo. Kaya, kung gusto lang ibenta, di magkakaroon ng expropriation. Ay, matagal na proseso.
0: Okay.
1: Hindi agad yan kung anong patulak sa kanila yan.
0: Okay, sige. Kailan ba yung balik ni Governor? Nandito na ba si Governor? Nakabalik na ba from Singapore?
1: Wala
0: pa yata eh. Balik sa budget. Tsaka mayroong trip din yata after Singapore. After Singapore, parang may trip din, official travel pa Canada si Governor.
1: Hindi ko po alam po. Hindi ko lang po.
0: Sorry. Baka June pa sila magkita. Baka mga June pa sila magkita.
1: Sana. Kung ganyan ang kunin rin, mag-extra na yung dalawa.
0: Dapat baka rin yung sila. June, meron ng application pa renewal, di ba?
1: Mag-apply na yan.
0: Baka before, baka pag-decide si Governor, expired na yung permit nila. Wala na. Isa na lang matitira. Isa na lang matitira yung December na permit.
1: December 25.
0: Ay nako. Sige, hopefully ma-resolve itong problema sa Barangay Mubo as soon as possible. A win-win solution. Now, sir, total, nandito ko rin lang, Engineer Malbes, ha? Itake ko lang ng opportunity. Ito bang complain ng mga residente ng Bagakay Unat? Ito bang quarry sa ano? Sa Maibahay River? Nagkanasira-sira na yung kalsada daw diyan sa Barangay Bagakay Unat. 'Di ba diyan yung quarry, yung mga stockpile andiyan din sa Ibahay?
1: Wala pa akong na-receive na letter from that barangay.
0: Officially wala pa. Wala pang official complaint.
1: Hindi ko pa alam ang mga details niyan, hindi ako pwedeng magsalita.
0: Sige. Ito na lang yung maganda sa mga taga-Bagakay Unat na mga nagrereklamo, mag-submit na lang kayo ng written complaint. Okay, magsasubmit sila ng written complaint sa akin ro or kay Governor. Saan ba dapat naka-address?
1: Kay Gob. i-address niyo yung kay Go para ipadala sa amin ni Go for appropriate action.
0: Ah, okay, sige. Yan lang, Engineer Jan Kinit Alam Alves. Extended pala yung term mo, Engineer. Na-extend ka pala, na-extend?
1: wala pa naman yung approval ng civil service eh. Kung hindi ako mag-extend hanggang May 27 na lang.
0: Hanggang ay malapit na. Pero parang extended yata eh. Extended daw eh.
1: Ay, hindi ko alam. Wala pang approval ng civil service tumating sa akin eh.
0: Ah, and sige.
1: Meron na, hindi hanggang November ang last na extension.
0: ano ba yun? Force retirement? Mandatory retirement na ba?
1: Force retirement na yun. Mandatory na.
0: Ah, okay. Sige. Engineer, thank you again. Engineer Rajan K. Anital Malves. Tunay akin raw. Salamat.
1: Thank you din ko. Okay, salamat. Marang.
0: Salamat, sir. Salamat. Engineer Jan Kinit Almalbes, watun nga, Akenro, Aklan na Environment and Natural Resources Officer.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Alas 8.28 na banwang oras naton sa Pilipinas. Kabay pang ma-resolve na yung problema. Di nga rang concern na sa mubo. Ay, ano nga to, kaistorya ko rong pila ka mga permitis. Paano man na, Rajit? May mga utang pa man na kami. Di dapat ba kong istoryahan nyo si Governor? Agro mga nagareklamong pumuhuyot na ilawod mo mo para ma-resolve nyo ron. Magkaroon ng win-win solution ba? Ha? Nga, hindi ma-perwisyo rong tao, hindi man ma-perwisyo inyong negosyo. Eh, kung hindi ma-resolve da, okay. Maduga rong perwisyo, pero perwisyo inyong negosyo. Daiwa man ang ray. Ha? Maduga dong perwisyo sa tao. Agbaduaan kamot negosyo. Perwisyo sa negosyo. Or, ti dapat simintohon na langgid. Ha? Para baduga perwisyo sa tao, tuloy ang negosyo. O, dapat simintohon na lang. Total din yung ginapangayo. Concreting. Itkarsada.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Alas 8.29. Good morning. God bless and be safe always. Thank you again, Auntie Dailin Ong de Felipe. Nga nag-monitor kay Nelson Adok. Good morning kuno kay Kap Buboy sa Buko. Ag team level up. One arong team Buboy sa Buko makara. Padayon sa kadagagan para sa improvement. Itistansya. Haring kay Nelson Adok. This is Tuesday morning, katulong Jet. Keep smiling because positive hearts create beautiful days. Thank you, Jet. And I want to greet our auntie Hiling Eliazar. Happy birthday. Good health always and God bless more power. And God bless you and your family. Likewise, nang rolling to Tuguyo Taburo. Kaya nung Noel, ngagahon pa nagbugtaw kay ina. Kay Mr. Noel Banjola, sa Banwait Nabas, happy monitoring man.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Balik kita banwa Itlibakaw. Harana ro manifesto nga gina inusoy nyo. Siin ko no manifesto. Hara ro manifesto. Di kon pagbasahon ha, ro mga nagpirma anay. Kon matapos nagalik papirma, saka ko basahon do mga nagpirma. Agkon pilang gatos na nagpirma sa reng manifesto. Manifesto't panawagan halin sa mga nagakabagakang kababayinan. Itlibakaw nga nagatuwod kay RM Zapata para alkalde sa Banwat Libakaw sa eleksyon 2028. Kami nga mga nagakabagakang nga kababayinan sa Banwat Libakaw. Nagatibyog. Aba, nagatibyog ha? Sa isa nga limog aghandom para sa madasig nga pag-uswag agmayad nga pagdumaga itatong mahal nga banwa. Terrible ha? Anang entrada pagang itmanifesto. Grabe ho. Handom. Ha? It mga kababayinan nga ra. Rung madasig kuno nga pag-uswag. Ay rung pag-uswag ita Libakaw siguro. Usad pagong. Agmayad nga pagdumaga. At ibot ang bagon nga. Bukot manami pagdumagahan sa Libakaw. Bukot manami erong pagdumaga. Mga kababayanan. Eh dohandom na na ipag-uswag. agmayad nga pagdumaga ita libakaw eh. Sa sugunit pilang kadikada, hakitan hagabat siyagan naton rumabuhay nga pag-asenso it libakaw. Eh, tama gidman. Usad pagong gidman ng development. Maabor mga potensyal itatong banwa ag mga pumuyo nga nagapabilin nga uwa it pag-uswag. Sa tunga it makasugubo nga kahimtangan namun nga ra, kinahangan gid naton ronga pagbag-o halin sa pagdumaga itatong lokal nga gobyerno. Ang pagdumaga nga may boses, may plano ag may tagipusoon para sa kada isagang panimagay itlibakaw nun. Ginasinghan itkabuan sa Libakaw ngarong pinakamayad ngagaki para sa pwesto't alkalde hay sang kababaye. Suno ron sa hambagunon. Ag sa atong pagkonsidera, wagid magdaywang isip ro atong tagipusoon. Ro pinakabagay nga mangin leader at atong banwa hay white iba kundi si RM Zapata. Magugang ni Bagto Zapata ra. Nga nagkandidato at mayor na seleksyon nga naperde kay Vince Navarroza. Nga nagapakita it madagom nga pagulikid sa kamagayran it anang mga kasimanwa. Si RM Zapata nga sa mabuhay yun nga panahon nga nagaalagad ag nagasuporta sa mga pumuyong Libakaw nun. Nga mahipo siyang. Waman mo nagapamidya. Wa naman ginawaragwag kung ano nga bulig nga ginapaarag sa Libakaw. Wa imaw nagagagas it media attention. O pagdayaw itawo. Konsin. Sa likod it kahayag. Si RM Zapata hinangin mabakod nga sandigan it maabo nga sektor. Kapin sa mga kababayinan it banwang Libakaw. Nga nagakinhangan it bulig. Paggabay ag kaisog. Ruan ang pagsuporta ag pag-alagad hay nagapamatod nga rumatod-tod nga gugma sa banway wa nagakinhangan it public attention. Imaura hay nagapanag-ana ita kinaiya it sang kamatuod nga leader sang katawo nga may minatod nga tagipusoon nag lubos nga maguyon o compassionate nabat tiyaganana. Pero ang kalisod it mga pobre, aga pamati mao sa boses it mga kababayinan. Dugang pakararuan ang karakter ang integridad. Hay malimpyo. O tambagon, mahigko tarong integridad ita mga nagapungko na ay. Agwagin it mancha. O kon question, saan ang inubrahan ang personal nga kabuhi? Ginapakita narong kamaturan, katarungan, ag katapatan nga ginapakita natun sa sangka mangin amay o kon ina itatong banwa. Nahanungod kara kaming mga nagatibyog nga mga kababayinan ag mga nagakabagaka nga mga Libakaw nun hay nagapilagid ag nagapangabay kimo RM Zapata. Hay ta kon side si RM Zapata kara. Ha? Ag kon okay si RM Zapata kara. Ag kon nag-okay man si Mayor Jory Socro kara. Pamatian mo rong panawagan it imong mga kasimanwa. Pangunahan mo rong pagsalbar itatong mahay nga banwa. Pagi sa imong pagdagagan sa pagkaalkalde it Libakaw sa maabot nga eleksyon sa 2028. Kabay nga rong imong hantop nga tagipusoon ag malimpyong integridad. Rumagabay sa atong banwa paagto sa mas mauswag. Ag matauhay nga pag-abuton, kami nagatindog sa likod mo, nagasimpatiya kimo, ag haom sa pagbulig para sa panibagong Libakaw. Permado, RM Zapata for Libakaw Mayor Movement. Hindi. Royon, dumanipisto banwa. Nga makaron, ginahugat tarong sabat dahil kay RM Zapata. Ah? Kung nanuraan ang sabat kara sa panawagan nga rat mga kababayinan nagakabaga kang Libakaw noon sa kahimtangan it Libakaw makaroon. Ha? Mga nagagaging ang mga opisyal sa Libakaw. Ngarong pag-asinso Libakaw, usad pagong. usad pagungpo. Ha? Kung nagahugag ag nagausad man, masyadong mahinay nga una man dong kabuabo nga potensyal sa libakaw. Pero magapad nga kagugangan, ha? Pwedeng tamnan it mga fruit bearing trees kanamiton dong lugar, high valued crops, potential it hydropower, doon ang tourism potential kabuabo, pero haman hindi banwa ma-maximize. Doon nga, economic ang tourism potential it libakaw. Bangod, ha? Kuy bat aro priority it nagtaliwan nga nagadumaga it banwa. Ag nagapati rin mga kababayinan nga si RM Zapata rung sabat sa problema at libakaw nun. Ay, kung nagtaliwan nga daw sa libakaw ako, nagpupangutahan na kita. Abo, ganyan nga mga purito programa man si Kwan Ngara, si RM Zapata. Actually, personal ha, bukon ko't kinaga si RM Zapata. Personal. Huwag man nga ni kami nag-meet nga dahil wakara. Ha? Nakita ko ang imaw siguro. Nakita ka mo, isang beses lang. Isang beses lang. Parang ano to eh. Moving up ita Christ the King School. Sa Atiatihan, Aklan Tourism Center. Ito sa Old Buswang. Daldoan na karang nga unga, aga-akon nga unga, mag-classmate, friend. Maliban sa mag-classmate, mag-friend ginsanda. Kaya anong unga kara, permi man yan sa bagay. Permi sa bagay, nag-agtuig to. Pero waman kami nag-istorya nga ni, wana nga unga kara. Agwa man kami nag-meet kara, personal, nag-meet kami, wa. Di ko nga siya kilala masyado eh. Di ko nga kilala masyado si RM Zapata. Pero nag-usisa ko sa Libakaw, kung nagtariwan ng mga inadlaw. Abo, ganyan mo nga mga proyekto, kada agto na kara sa Libakaw, may project kara nga ginaparag ito. Pero nagahipos ang imaw, sige, kada abot na may ana pirmi nga bit-bit, nga manaming balita alin sa Libakaw. Ag sambilog sa nagtuhod sa mga Libakaw nga nakakilaga kay RM Zapata, imaw tana rong sabat sa problema at Libakaw. Sa Badasig, ruginahandong nga Badasig nga pag-uswag, nga ma-maximize nung potential at Libakaw. No, Libakaw ko na sleeping giant da eh. Sleeping giant da. O galing, ang bago nga ni iba rong priority at mga nagkabuyot at banwa. That's why nga rong Libakaw, asa mga nagkakatugog gihapon, nga dapat pukawon yun. Agdaya sa nagapate, nga makapukaw sa sleeping giant at Aklan nga Libakaw. Sambilog sa mga tourism potential at Aklan. Hey, si RM Zapata, saan na to nga pagpati? Oo. Arunod-unod ko anda nga manifesto. Tanaw naton, umbisa makaroon nga adlaw, hasta sa Biyernes, base kon makataot statement, ha? Si RM Zapata, kunay yung manifesto. Ag matuod ba nga? Ha? How true nga, nakibot man imo kara, pero nakaabot yung sanang attention, ag tao kon matuod. Ha? Nga nakagaong na siya. Kung wagid man, ano man kara rumahambag mo, Mayor Jory Socro. Sugot ka baga kara? Sa inyo naton, may implication da. May implication da. Halimbawa, matabo abi nga madayon si RM Zapata sa pagka-mayor. Ag magtandem ta sana ni Team Brian Chudosio. Tapos suportado pa ko ng best friend nga si Vince Navarosa. Abay kapagun pag-unban wa nga grupo. Versus abi Bagto Zapata ro pangutana pa ngani kung si RM duga kandidato, madagagan baga si Bagto Zapata sa Libakaw it mayor. Kung magmaurong sitwasyon, dapat magpahaom ka nun. It's sako-sako. Ha? Sako-sakong bala. Dating SB Bagto Zapata, dapat pumahaom ka at sako-sakong bala. Kaya makasukol ka at mahaba gagira. Eh, makarno. May 2026 pa ang kita. Aro, nagpabatsyag na. Aro, mga Libakaw nun, kung anang hando magdumot. Nga pagkandidatuhon si RM Zapata sa pagka-mayor.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.41 na. Hayra rong simple pero epektibong solusyon sa problema una sa mubo. Partikular sa karsada nga ginaagyan ko mga dump truck, kamangintayo yun dong negosyo. Rung mga kontraktor yun lang rung magambagan. Agod mapasimento rung karsada. Ay nako, huwag ka nang umasa. Bagsik ni Juan. Iambag ganit mga permitis ay may inutang malang rung ng investment. Doon ang kapital sa anang negosyo nga rung ni Aquari ay inutang. E ano ipasimento nanda? Ano iambag nanda para magpasimento karon ha? Kung anda ko nga kapital inutang man ganyan nanda. Dahil kung sanigan o ginausoy parang budget agod, mapasimento rung karsada. Hay, konsin pat usuyon yun ag konsano pata next year ko no. Mapasimento rin karsada. Hindi man siguro kalugihan ro yun sa mga kontraktor. Importante, mangintayo yun doon ang negosyo. Makabulig pa ka mo sa barangay sa mga pumuguyo, dayawon pa ka mo tao. Mahaba tabi, bukod na sang dupa ra eh. Kung mga tatlong dupang karsada ra, okay ta. Problema, mahaba tabi ra eh. Mahaba po, ha? Nakarsada ito. Ang kinangan dong mabaho nga pundo. Ha? Milyon ng kinangan nga pundo. Ang siyempre may gobyerno kita eh. May gobyerno kita nga dapat magtao ita servisyo. O galing do pundo, hagilapon pa nato next year. Di pangani kita sigurado. Ha? Nga mapunduhan na next year. Ako rin sa mga permitis, maapila sana kay gobernor. Huwaton nato si gobernor. Pag uli na sa aklan, kung na Ruanangin, papanaog a verbal order, nga pundo tanan ng quarry operation sa MUBO, bawi o na.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hay, nako. Sin kita naputo, gaya naman. Telling kita, ha? Bujong Inday, good morning. Una sa DYJJ, Bujong Panay. Good morning man kay dating SB member Chodoro Otoy Navarosa Del Llorente. Good morning katulong jet. Tanan nga pamagi hay ginahimo para ma-pressure si Bagto para mubigay sa mga operate mga political bigwig. Agud mag-transfer it loyalty but firm imaw. Ag saan nga loyalty hay sa tibyog. Tama ron. Tama ron na SB Otoy Del Llorente. Naka-side na ako karon. Aware na ako karon. Ha? Nga may mga nagatinguha man matuod nga si Bagto Zapata humalin it suporta. Tumikwas baga sa tibyog. Pero si Bagto Zapata, Marquez gidabiray. Ha? Bisan liso-lisoon mo ra, patuwaron, patakidlon mo ra, pabaliskaron mo ra, ay Marquez gitara. Ha? Marquez gitara. Tibyog gitara. So, tanawon natin kung mapaiway. Si Kwanabi, si dating SB Otoy Villorente, ang dating SB Bagto Zapata, sandag idadaiwar o permiga ibara. Tandem sa nang daiwar makaroon. Sa mga program, magproyekto at probinsya nga ginaparag sa Libakaw, sandag id permi naga iba. Sandag idaiwa permi partner, sandara daiwa ni SB Bagto Zapata. Sa mga panganawon, sandaman ga ibang daiwa. Magagtuya sa obisina ni Congressman Marquez, sanda man daiwa hagos. O magtuman ito sa libas. O magtuman niya sa Kapitulyo. Sanda man nag-iiba. Agos ka daiwa.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, rumasadya takara kung madayon gito pag-inkwentro at magbaganghod gara. Ha? Nga Bagto Zapata, RM Zapata, Baupuro Zapata. Masadya ni parang Puentes versus Puentes mandate sa banga. Good morning, God bless you man. Engineer Cesar Gomez Taiko. Casinilio Ranil, good morning. Sa Casinilio family, ag Masola family. Mayong aga, amigo Jet, shout out. Your regular listeners kay Dr. Jones sa Mabilonyo, Washington, Sector 2A. Good morning, kid, amigong tres hermanos. Anong project na sugid nga taga ama ni Aguila Dodoy Mayuga? Bato-batohon naton. Pero mga proyekto, ano ba mga project matuod? Nagpangutan na si Aguila Dodoy Mayuga, taga Libakaw imaw. Kung ano ko nung project, yeah? Ano ko nung mga proyekto nga ginparag ni RM Zapata sa Libakaw nga nagahipos siyang imaw. O aton dun nga pita-pitahon. Pitapitahon taron. Si RM gali ta mig jet a silent worker. Doon do hambagit mga kababayanan. Ha? Ay si Sir Aguilado de Mayuga, wa ko no tabalitaan ni. Eh. Ha? Wa ko no tabalitaan ni mga proyekto programa ni Arem sa Libakaw. Ang taglibakaw yun, eh. Sibay makasugid man ni Mau.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Katano, shout out kay Junjun Fernandez. It, istansya. Kandidato mat kapitan da. Ha? Kandidato man da it kapitan. Good morning, kid. Thank you, kid, ha? Kay Kapitan Nelson Bimboy Repiedad. Roman graduate nga kapitan ita Linabuan Norte nga nagapanampit it kape. Na, rito roman nami kapitan, magkape yang kita.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, sa mainit nga kape, abo, ratong pwedeng istoryahan. Ha? Di ba nga, Kapitan Bimboy? Sa mainit nga kape, total, tapos yun yung terman. Huwag ka matplanong dumagagan it mayor. Hey, manami ta kitang mag-isori at politika nga daywa. Ay, privado ka o timo ka nga kuan. Pumuyong Linabuan Norte after it November. Ano ba mapungko? Hindi pa. December ka pa manaog, ha, nga kapitan, dahil nga tapos yun mong term. Mainit parok kapi. Mainit pa atong istoryahan. Ah, tama ron. Kapitan Bimboy Repiedad. Di ba ko ginapangutan na? Papang? Ha? Kinapakutan na ano kunur mga project ni Arem Zapata sa Libakaw? Dapat isugid man doon ni Arem Zapata o ng mga project sa Libakaw? Ay wat ako notabalitaan doon taga Libakaw. Ha? Nga project si Arem Zapata. Ay ginahambang ni Ricarat Manipesto at alin sa mga kababayanan, silent worker. Wa na ila nga magpa-media kunur magwaragwag ko ng mga program at proyekto si ay gina-survey na ton. Ano ba ton mga project? Tama man imong pakutana Aguilado de Mayuga. Tama man matodon ano nga project para masayrat ni Bakaw noon nga wa nakasayod.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Di ba ga? Alex Magno. Ngayon ka. Ngayon ka pamati makaroon dali lang gina. Dali lang SB ha. Ma-return ko lang ko SB Boying. Approve ko no. Amin ni Kapitan Bimboy Repiedad. Standby! Oras sa Pilipinas! Alas 8:49 na.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Atong kinyot Bimig Premium, kitang-kitang galing.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kitang.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.

katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your

0: Nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon hay gaminong paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa more power probiotic kapi nga rin tungod mabawaw gid ang binipisyo raan ng gitao kakon ag. Bisanda ako nga pag bawas hay regular gud adlaw makaroon nga niya hay. Inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gid at kabaskog ag kapag-sick sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: D3Bio with Physio.
3: Ako si Ana, for problema ko gid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mga butika.

0: 6,650 pesos per square meter. Ang nagkatao ay 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabaka itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: O Tatay?
2: Mindoro. Ito yung may, ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Dali lang ay may natabo ngarang bukot manami ng insidente sa Numansya. Especially gid sa bagay ni SBMMR Jerome Temtiman Vega. Nga matsakabi ginstrapping ro na karang residensya. Iya sa linya naton. Sanggo ng bayan member Jerome Temtiman Vega. Konsehal, good morning. Matsa indi good morning.
5: Good morning man gapon na katodong jet ag naga pasalamat kita sa una sa Ginoo. Ag kun sino man do mga tawo nga nagubra ko bagay nga rahay. Tabay nga mag-isip sanda ita bukon it ikamayad o ikagain ko na isig katawo dahil nga ni nga bukon dat sinangay sang kurot yang igu aro ako niya o nga pangaywa at ang naman ko niya sa sala iya gilay umigo tanan do limang kabalait 45 dahil nahambay na ako niya 45 ay iya tanan do empty shell mga
4: okay.
5: 15 meters sa pumistor o ganman ang binira ramo niya main door. Ay, doyon nga, gusto ako ni Mrs. Paulion kabiya sa guwa ako. Wata ako niyagi mag-uli. Ay, nakabati nga ni Kunimot Tupok. Ag medyo kwantama. Ag may medyo sunod-sunod. Ay,
4: okay.
5: Ag nagaginahay, rohaya, may hambay ko. Hindi anay ako mag-uli. Umulit ako mga alas 2:47 yun or mga rikaron. Dali lang mag alas 3. Clear yun matarudayan. Pero I don't mind about it kasi hambay na naman sa nagagapok naman na iya sa bagay ay hambay ko ay kabatas mako na sus kaina tayo pagsilig na papa man ay may wan naman na may bronze seat naman na iyan baril ay pagtanaw ko ay 45 tama akong dahag iya sa bagay iya yung taro limang ka empty shell at 45 na baril pero simpre ro konfirmasyon ba karay sa ato niya soko yaon makaron do ato niya naman siya PNP para imbestigahan do nasambitan niya ra insidente because this is not a joke.
4: Correct.
5: This could be a threatening to my family and to my life particular and I do hope that kung sino man do behind gara ay makonsensya man sanda wa man kita ginaobrang illegal wa man kita ginaobrang amayain kundi nagatrabaho malang kita sa ikamayad ko aton nga banwa, sa ikamayad ko atong isig katawo. At kung may mga nabuhian man kitang mga tinaga dahil sa atong trabaho, hayro yun ay within the bounds of the law malang, wa man kita nagahambay it mga bagay nga ikayain man ko aton nga isig katawo katodong jay.
4: Maliban kay misis, agsaunga mo, sino pa rin ibang tawo na sa sugulit bagay? Matsauna imo mga gumankon man.
5: Iya nga ni Halin sa Manila dahil ako niya sa bilog na mangod nakauli ang kahapon ay may transaksyon man sa Manila at may okasyon nga niya makaroon sa bagay katudong jet. Iya rin mga pamilya namon. Ay nag-uig niya niya ko rin na iya rin akong gumanko na rin sa Manila nga pangaywa ag akon man pangaywang unga. Iya kita sa ubos kadang ugo ka akong pangaywang unga kita rin sa bilog na slagit 45.
4: Pila tanando una na recover pagsilig?
5: Sambilog, pero may igo kaya rikara sa among istantit mga tapirwer laban-laban na katodong git ay igto rubala sa sugodit tapirwer,
4: bagay.
5: Igto may igo.
4: Okay, pero rupertahan, as in gabot, yapos, no, bala?
5: Araro, yapos, uno, yes, right side ay uno, dos, yes, right side ay kung nabira, abaniko tapos, iya sa piyak ay sambilog wanay tatlo hingan do sambilog 1 tatlo ro sumugod diya nga kwan araya ro arang nakita tatlo.
4: Okay.
5: Ro amigo
4: sa makaron may ginatan-aw kagon nga responsable aga motibo koraya nga pagstrapping ko imong panimbagay SB Jerome.
5: Awa gindo. Wa man ay wa man abi kita kontra gid nya singhan nga mga away gid nya nagkasakitan mari yang sa tinambal ron dahil sa aton nga trabaho, pero personally wa man abi ako taway, pero siyempre may mga advice man yan ik ako nya maglikaw ako magpanaw it gabi.
4: Politika may may posibilidad nga politika.
5: Tawag lang abi.
4: Siyempre bukal ka abi, bukal ka abi pag-abot sa sitwasyon na sa naman siya eh.
5: Kon personal ka to dong jet wa tabi ako kaway aga pa ubos sa kita pirmi wa ngani kita na ila nga may kontra kita ro aton ay peacemaker man kita ay dahil more of my work ay humanitarian service sa Boy Scout ag sa Red Cross mauron do maguwa sa ako nya regular nga trabaho as member of the sangguniang bayan. Wa ako na ako ro tawong wa ta na ila ga usoy kontra doon do sambilog sa prinsipyo nato na maari yang akon amat ay mga naakig man katon dahil siguro sa mga panindogan man aton katodong jet, pero bukod at personal doon kundi dahil kata sa sugo man ko atong serbisyo
4: dapat siguro mag-request ka na security for now samtang ginibisigahan parang insidente nga SB Jerome.
5: Ay kabay pa nga mabatian man doon katon yung mga otoridad aga isecure nanda kita ay dahil sa sitwasyon nga ay bukod at hinangay raya nga ra nga natabo nga ra. Bukod at hinangay katudong jet.
4: Okay, at sige. Karon yung ane kita hugaton tayo na rin investigation, SB Jerome Vega. Kita to nga PNP. Thank you, Gid.
5: Yan yung rakon niya, kumpare man, amigo, si katudong role. Pailabson ko lang yung mawiyaray. Bapa, nag-aarulitson man.
4: Asikasuhan na, Iro, natabo nga ron, ha? Hagong, SB Jerome.
5: Oh, thank you, Gid. Katudong Gid. God bless. Kabay pa nga, ro, anang protection it Ginoo ay yakaton permi ag sa aton mga isig katawo. Thank you, Gid.
4: Thank you, Gid.
5: Yung nabiro investigador, oh. I need to leave you. Yung okay. Investigador.
4: Sige, sige. Thank you, Gid. It's me, Jerome Tim Timan Vega. Konsendo anang bagay, kami, hygiene strapping it, uwa pagid makilaga mga suspect. Si Katudong Runoy Boy Bito, wagi. Ipaplastar ka na rong sitwasyon makaroon una sa residensya. May okasyon pa man makaroon. Aga una rong mga guman ko ni SB Jerome, halin pa sa Metro Manila nagbakasyon. O tabagon nga, abo ka tawo sa sugunit bagay. Swerte kang wat tinamaan. Ha? Anang asawa una sa sugunit bagay. Anang mga unga una sa sugunit bagay. Anang mga guman ko una sa sugunit bagay. So may mga inosente bagang madagahig, ha? Kore nga lang insidente. Ara na. Katudong Rudy Boy, standby.
3: Radyo Todo, live, report.
4: Initial, nga imbisigasyon ni Tanuman siya PNP, proceed boy.
6: Yes, ano yung magkaroon ng binigay-era, pati kayo ng imbisigasyon, katudong nga naman siya pulis, no? In pulis, episode, treasure, no?
4: Posisyon nanay. Dog style posisyon para manami rin mong akwan. Sugod. Proceed. Hindi madaga sa dog style. Takilid. Kundi, hapa. Dali lang ina ay may na-signal sa area eh. Ito siguro si Katulong Jess Rilman. Aga ito man si Katudong Rolly Boy sa area makaron. Proceed boy, proceed.
6: Yes, Katudong Jet, no. Iya kita sa lugar sa diin na taburong pag-strap sa bagay mismo ni SB member Jerome Timtiman Vega, no. So actually medyo abot agad riyan nga mga bisita ay mapulay.
4: May okasyon do nga pamilya.
6: Pamilya, oh. Ya ganit may dinainit ikar sa lugar ka mismo sa di may signal ay yagin abay ko nagtama sa inapasiyog ba nga mapupungan ikod na sa
4: patungkit. Wow.
6: No? Oo, yagin ako rin ka mismo. So di sa pito saan man may kari ka rin.
4: Boy. Oh, naghihinay do abi Rokano do Facebook. Dali lang gid ha. Sige bay mo na kagi. Mobile. Sa mobile mo na kagi. Sa iba abi nga kuan nga linya. Ibang platform agi abi dong. Kun mahina sa mobile phone. man sa may hinasignals area eh. Pero manami may kina-audio ni Kwan. Katodong Jerome, ibagin man na basta imported yung mga cellphone eh. Boy,
6: Vietnam.
4: Ara na, proceed.
6: Ito tabi lang nang kami kay nasa guwa-guwa dan mismo may mga ugid dito sa may labda. Ayan tabi ay sa may pinaka interior ng lugar para makita ng mga nagalapta nga empty shell at quarantine no. Iya sa lugar. Na malapit mismo di kasi sa lugar ni Sir Angin Katodong Git. No, rung nga kanya balang ara no. So gin amara matabing git mga unga kun dahil gin markahan ng darong lugar ang bigid wa na pagbudget ang gidong empty shell no iya sa lugar nga nakita no mismo ita tagbalay so wa matagani it kwanta makaron momenta sa kwan video nagkanta ko balat initial information or investigation para i-gather gidong pinaka mga information alin sa mga ang tao nga iya mismo nga nakabati it tupok na dalagasi. Si Mrs. Mo kasi wakati ba mo kabihi. Then si Mrs. Biga. Then si Mrs. Biga. Amo kita doon nakabati it tupok ang kabihi at siya nagpangayo o nanawag si Kaisbi Mendelger ng Biga nga mag-uli, no? Pero wak mag-uli.
4: Mm.
6: So dahil gani sa
4: upok, ay siyempre Rohamba Bikanagi may mga upok ka nabatian
6: si kan si Mrs. Din ha or yung Mrs. Bika asawa ni Jerome ay ay ay good
4: classmate
6: ano ba guys ala na ito bilal
4: na ba be
6: okay na may ito ano may ito tahan may ito pa sa mayo nga pertahan na igo, no? Na igo. At nabawo yung portion.
4: Wa it CCTV di karon sa area, Rolly Boy? Pakotan AB?
6: CCTV di karon. CCTV. Sagwa. Pero ang mga nagundong yun. Ah, di karon sa adag sa alangara, di karon sa adag nga sa lastit. May nagagumbong di karon. Ano, parang slag ha? Slag na rin ha? Oo. May slag ha? Oh. Nakita niya sa sulod ha? Oo. Ma'am, lano inyo, lano oras niyo muna batian sa gabi irupo?
7: Mga 1.50 ha?
4: Classmate?
7: 1.50 ko nagsak ako ka lang.
6: Agagaw pa?
7: Oo.
6: Mga tiyak ano ito ko batian?
7: Nakakabot ha? Kasi nagtatagring to among team. Pero wag kang gaipik nga balat ako.
6: Wag ka mga kasigur nga doon sa gawa.
7: Huwag. Kasi masanag sa mga tubang
6: rasin. Masanag ako. Kaya may nag-aaruro sabi nga sa Ken Motor?
7: Huwag. Pero ro, among kapitbahay, datong after it lupok, may humarurot ko nung motor madasig pag huwag.
6: Huwag. Sambilog nga motor. Sambilog nga na saan.
7: Sambilog
4: na. May CCTV na mga kapit boy.
7: Ina sa among kapitbahay doon sa unsan mo. Ay, wapa na mo na chikid doon.
6: Wapa ma-check.
7: Sama na ganyan at barangay?
6: Sama na ganyan at barangay. Mas, kita rin na yun nag-exist kung tagalit ng CCTV sa may guwaan yun, no? Ayro, CCTV, alin yun, barangay, medyo samad, no? So, kung apit ang awon, oho, taraw, sana, printed, ma'am, medyo ba'y wala? No? Di ka rin sa magsagot kami sa nabagay sa may right side sa Daywaro Igo, Troantro, no? Troantro, Daywaro Igo sa Bala. Na, tapos di ka rin sa may left side, magsagot ka rin sa kami rapertahan pagid. May Igo sa nababay na portion ng upper sa left side.
4: Una na ba si Katodong Jisrael Boy sa area?
6: Wapa.
4: Wa, kahit tayo daw na?
6: Kami nga, sararal pa po sa rariyaw ng
4: video. Oh, send kabit, Kualina, available nga video, photos.
6: Dali lang, ha? Yes, dali yan, eh. Oo, makakulitat. Mabuta ko yung photos para may documentation lang. Para rin ikaw, mabuka picture para ikaw. Oo. So, may tapireta, ha? Oo, kaya dali lang. So, nag-ausin lang ito na hindi may ito ka. Ara.
4: Ano ba Rokwan? Mabuhay na ba kung nakagto na sa Kwan, sa Kabansisor? Ano ro, plastada ko bagay ni SB Jerome?
0: Well, kung tanawag
4: sa dati man gihapon, magapit sa may suba.
0: Yes, oh, katulong nga dyan, no, kat ng dati, ng katapusan natin ng ginasunan, dungan nga ni kita ka to, alam mo pag isang naman nakabalik, gano'y man, katulong dyan, no, wamang gano'y ito, manan, arang arang ako, no, but, okay, mo, tamay, sacred law, no, may sacred law, alam mo, no, at may, baba pa dyan, may, no, half-half lang, no, so, kung imo tanaw na pwede, diyan yung sitwasyon, no? Nakita natin, isa, dalawa, tatlo. Sa bagay, no? Sa gawa, may ito rito nga bala nga nakita nga empty shell sa bilog. So, ni ano ni SB Jerome, sa bilog nga empty shell din nakita ba? Okay? Bali, kung ganito, SB Jerome, kung ano, tatlo na kato sa imo nga bagay. Operta. Operta, tatlo.
8: Din lain, ito ba sa kwan?
0: Tupperware. May tupperware. Sabino kaya sa gawa? Ay, sa gawa ang official. O, ito sa mga lituna na yun. Ang bilog. Dalihag ay...
4: So, pilawang tanan doon, kwan? Pilawang tanan doon empty shell, doon slag, gana recover?
0: Okay, dali lang. Dali lang.
4: May sa gawa nga itong hasilhig ni Mrs.?
0: Oo.
4: May sa tupperware?
0: Hindi ba siya mag-tupperware nga ito?
8: Ako, pero yun.
0: Ano ma po? Okay. Dali ba yun, dali. Ay, si... Ay, na, si Balas yun. Pero, plug.
8: Oo,
0: plug. Pinakintis yun ang plug. Nakita, Isbe?
8: Ito sa lupa ay magsakay nga nito.
0: Lima.
8: Oo. Tapos, confirm lang sa ato, investigador.
0: Lima ito.
8: Pero, Igo, yat bala ay... One.
0: Two.
8: Two.
0: Three. Tatlo rin. Ano na po ito?
4: So, daywa ka slag na recover, aga pila ka empty shell, lima?
0: Yes, so, jet na. Si, ano ato nga, dikip, Amo magkaroon nga, amo manabiro nga,
8: intel, no? Mga 150, kuno na nabat.
0: Oo.
8: Ay, wali kayo magkakali nga, iya tama.
0: Ay, amat, o, tasa magkapangayat ni Tulusya si Sels, kagabi nga gagang nga ron.
8: Ay, kami ka nga, ay, buwa, kami nga ni kakali ka ako, makaroon nun, iya pa sino, ber?
0: Adlaw, wala ka muna kasayod.
8: Aray, ito, mga ni, pero, pero binisturyahan mo niya may binungkok.
0: Nakabot, adali, utanggit. Mga ano rin ninyong na-discovery ro yung reaksyon sa bagay? Alat may mga slag na sa food, abit sa inyo na sana. Taman.
8: Ano? What is wrong? I'm not going to say ito bang patay.
0: Okay. Ayan, nagyan yung may nagagubog di sa nagagandang ibang bilog o nagumantol ay nang unga sa bilog. Pero nagagubog di sa may sala nga na?
7: Ang unga ito.
0: Nagyan yung kahit tinumain o. Ay, lumapaw, lapaw rin yung lapos eh.
7: Tahan mo,
0: ano sili
8: to?
0: Ay, meron tayo ako nga pero yan sabi eh, si Mrs. Regina Regina, gano'y no? Viga, no? Maano mga ula, no?
4: Si Regina, oh, classmate ko ron, si Regina.
0: Sige nga gabi eh, sige ay.
8: May ginagsunan, may hindi.
4: Nagpang checks, awa mata.
8: Ito lagi.
0: Ayun mo kay mura. Para mo kay bayag. Okay. Now,
4: no? Gwa-gwa sangkiri, B-boy. Gwa-gwa sangkiri. Imong audio nagkakaduga-duga eh.
0: Mabot yung mabaw ng tao.
4: Ah.
0: Sa inyo doon. Sa mabaw ng tao.
4: Si Kuha yun, si Kuha.
0: Nung dumahin ko dahil sa Rafiki. Ang ating turan. So, anyway, may ginasaw ka tiya, no? Ang kunano kong kalayo na gano'n. Bagay, Miss Dumender, ag nakitanan it ng intusyon ni Karamis mo. O harap ang intusyon, eh, na markahan sa bilog, yata. Really, so dan lang magkadoa. Na, doon.
4: Mahina ko na audio doon, pakidugangin doon audio.
0: Okay, okay.
4: Sa atong FB, mahina daw.
0: Gani man, o.
4: Sige, proceed, so, proceed.
0: Rin yung sitwasyon na karoon ka to doon, Jet, no? For now, ipakita magkatao pag ito conclusion ko dahil sige tarong ginakandak na investigation, no? It atong ng mga autoridad, no? Sa kay Mrs. Regina Kiganis, no? Rong Tagbalay, at kay SB member Jerome Vega, no? Para ma-determine it atong nga investigador kung ano gitarong motibo hamaan nga gin-struck it pagbaril rong anak karang nga panimalay, no? Gamit rong kalibre 45 nga match, no? So again, lima ka mga empty shell, daywa ka mga slug, rong initial nga na-recovered kung aton nga mga otoridad katodong get, no?
4: Mm.
0: So, rin nung sitwasyon makaroon iya sa area it bagay ni is din ang Jerombiga, no? Kung aton tanawon ng sitwasyon matapos magkatawa kamatong itawagan ng kamisis Biga si is din ang Jerombiga nga mag-uli, ay wa tayo mamag-ulid for the hell sa ibang mga rason, no? Amaan to dahil lupok na ba't yan ng sugid eh, galinupok.
4: Mm.
0: So, ang patigan niya sa sulit na may ministries niya nga basis sa liwan mata. O galing, tayo na pagpaginig na talas 8 media, niya sa nagsalas, hasilig at narong yung slag sa may salas.
4: Oo, oh, nagagilak-gilak parang slag, oh, wagin mayupi.
0: Oo. Oh. Sabihin, iya mismo nagagubugo ang nagaman ko lagaan ng unga, no? Nga ba yung bilog? At gani, lapaw rong kwanit ng bala, no? Sa andakarang ginagubay nga sa lasit, katulong nga jet, no? May isang bilog pagig na, lumapos pagig na slag, ito mismo sa parang hanging kabinet, no?
4: Mm.
0: Masabay sa power, sa hanging kabinet, may sure nga mga no? Ang taperwer, ay ito pag nidwa, makagawa rin bala sa sunod.
4: Kahoy man do ko, no? Kahoy man do pertahan ni Smith Jerome.
0: Yes, correct.
4: Pero gapos, ha? Gumapos do ko, gumapos do sa bilog sa mga bala? Or tanan gid? Tanan, yapos?
0: Tanan.
4: Okay.
0: Ang true gid ka pa din gid.
4: Manipis, manipis sa nga klasit kahoy. Ano ni mo, lawanit? Plywood?
0: Hardwood man.
4: Hardwood? Solid?
0: Oo.
4: Pero gapos, ha?
0: Yes, gano'n nga anong damo mo na siguro, mga kubit dos, mga dos mo lang siguro, no? Anong damo.
4: Okay.
0: So, so lapos aron ito, porque tayo rin dos mo lang damo. True and true, eh. Kita mo rin, mag, anong nga.
4: May sa tunga-tunga, may sa ibabaw.
0: Yes, so, kaya sa, magpasood ka sa right side, magpasood ka, daywaro ego, sa may natunga nga purtahan. Ang sa may nababang posisyon sa left side nga pertahan ay nasa ibabaw gid mismo ro anang ilo kada tro ang kaman gihapon, no?
4: Mm.
0: So hindi pagit na ko ni ato nga mga katusan kon da pila gid yung bala nga makita kay kun ato ba siya rong report, no? It panimagay ni Isbid Jermiga na maabo nga upok na to siya lima lang kundi maabo nga upok bo tabahon strapping so wapa amupay rin ko doon mga bala meaning may mga bala pang wapa makikita iya sa area sa todong jet, no? Ay kung tanahon tarong kamalayo aras yung bilo nga lang intusyon nga makita iya it am na sa may Tawag na tabang kano sa litsot baboy, yung pampangan. At yung ano, efisyon, no? Arang na marka. Kaya, isaya, daywa, tatlo, apat, lima, no? Area, no? Tapos, para, kaya rin, magmalapit, lima, eh. Kung ato nga kondong kano, tajik, trajectory, oo, malapit, sintro sa dagit ang printed bagay, no, one, empty shell, saya, empty shell two, empty shell three, empty shell four, and five.
4: So, lima ka empty shell, ita 45 caliber pistol. Ilaon do slag, daywa mga hapon, waon ita ibang na-recover nga slag?
0: Wa, ron, ito na, for the meantime.
4: Ah, pero una man lang ron, sin man ma-October slag ganun. Una man lang ron, within, sa bagay man lang.
0: Oo. So, again.
4: Kung tatlo ro, amigo sa pertahan, tiba si mate. Ay, tatlo man una ron, sigurado.
0: Correct, oo. So, tutanawan to ay, sintro ko tabi
4: sa pertahan. Base ro, daywa, sa ibabaw, ginpagupok. Ay ko na yung lima eh. Diba? Lima, ro, lima rong empty shell. O ay tatlo malang rumigo sa pertahan.
0: Tatlo. Wapag yun. Abi, natan-out na yun din eh. No, itato niya
4: sige.
0: Investigador.
4: Karon na ganing i-plaster boy ang bilog nga istorya, bilog nga investigasyon. Itato niya naman siya PNP sa programang Tulo Action.
0: Okay, no problem. So, do you know, ano, initially, yung ato nga matong mga information, samtang ginagather parang pinaka mga information,
4: ayo, it can so, dita, ilabas, what problema? Mainit yun ng litson.
0: Papu-apu ngayon. Ay, ginom, she's been ginom biga pa. Anyway, do you know situation, no? Initial nga, ato na naman ato ng mga information, ay, kibahan kami ni Katologis na magkaroon niya ng mga information para makompleto natin rurgali kung ano para ma-establish itatang nga mga kapresyan kung alin yung motibo para makatao ka na itlid no sa investigasyon kung sinurong magiging person of interest para nga amuro itadam sa investigasyon at aton nga mga kapulisan ka to doon dyan. So, live nga nag-report niya sa aton nga area where the action is with Katodong Jesus Rural Merbar para sa ito dokumentaryo. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radio Todo, kaibigan.
9: Radio Todo Flash Report. Radio Todo Flash Report. Radio Todo Live Report. Report.
4: Thank you, Kate Katodong Rolly Boy Herrera. Rung update development ko rin nga. Masubukan ang insidente. May diyang wat tinama banwa. Ay kung may tinama, baw, mas masubo pagin niya, balita kunta. Agkabay pang may positibong resulta, dong investigasyon ko ato nga naman siya, PNP Station. Pinaunanan po ng ad... Na-edit na ba dong? Nagka-comment siya makagwapo. Pinaunanan ng baril eh. Pinaunanan ng bala. Edited na makagwapo. Thank you, kida. Kaya, Toto AJ Villanueva Hawod, doon na sa naging banwa. Good day, man. Nini Ibel, o ginabati naging kuno si Winlove Sabaliero. It happy birthday today. Happy birthday, kid. Winlove Sabaliero. Aling kay Claribel Ibel Sousa. Diyan na ba yun? Pa-shoutout sa Kaliso Balete, ag. Sang baby nga di maghalin sa radyo. Si Toto Jasper nga nakatutok, kid, sa radyo. Thank you, kid, mga taga-Kaliso Balete, kay Diana Bayon at kay Toto Jasper, nga nagapamati, kid, makaroon. Good morning, watching from Palatio, Pasig. Pa-shout out sa mga customers ko dito sa kantin. Agali. Oh, good morning. Happy monitoring sa mga suki ni Claribel Bill Sousa dyan sa Palatio, Pasig. Sa mga customers niya dyan sa kantin. Happy monitoring. Tres Hermanos. Okay na, Tres Hermanos. Oo nga eh. Hopefully nga may resulta ng investigation dito man siya PNP. Madam Bill Arsula. Kaya Konsehal Edwin Bano, Maming Martin. Good morning, Gid. Una sa isla ita, Boracay. Ro, pangutana kayo na about mga project. Hindi rin mga kwan ha. Basi ginausin yung mga hard project. Basi kung mga infra project. Arong botambago ni Sir Aguila Dudoy Mayuga. Mostly kara scholarship, hinagagaling. Isaw na ito na. Arong mga project. Hindi ni infra or hard project. Mostly kara mga scholarship program, mga charities, mga charities sa mga pamilya-pamilya una sa Banwat Libakaw. O mga scholars na ginasuportahan, iniarim sa bata. Hindi mga kwan, o ginauso yung bita Libakaw nun, hard project. In particular, mga infrastructure project. Nga makita bagat mata. Kita't mata ita Libakaw nun. Inagarong update ha, kuraya nga hindi na, may update, ginaga may update, bagay kita kuraya natabo nga nga, insidente una sa Kamansi, sur sa panimagay mismo ni SB member, Jerome Tim Timan Vega. Doon na itong matalakay, buwas naman kita.

0: Hugot gid natong nga ginakundinaro na tabo kanay SB Jorombega. Agabay matawa niya git aksyon ag matumod dong Mike kay moan ag utak. Aling kay bagsik ni Juan, correct. Nangin ka partner ban wa sa technical side engineer Ding Dong Robiso. Sangagan kong bilog na Foresight Radio Toro Aklan, Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na ni kito temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, mainit nga gahon it Martes. Mayo 19 na kita, trabaho lang, walang personalan, banwang nagabamati. Mangin, hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Nagsuasaway sa lipunan, mabilis pa sa pagpapawin. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat
4: sa mga butika. Sorihan daw sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailan nanong siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko na ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung butumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakats,
5: mga butka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay magbangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka. Dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why kisagang basa sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes sir JP, immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatas,
0: mag-abot ka.
4: Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Sporbiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May mga iba, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pareho lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang isa ng happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nag-sporbiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginihimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. Ano? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang kakaula, unod ang imo tiyan. Wala kang mga ginawa tudo, wala kang mga gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito, iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So, kung gusto ka mag-ayo,

0: pasuki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige on lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nilaylay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

tatata. Ba't lang isin ka na lang bigla? Na parang bang walang nangyari? Ang inahal

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Ildero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Radyo Todo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Calgary White Sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi hindi ko mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
9: Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP. Dapat namig na akong kadabugtaw na itong magtulok na si Spio. Do ka namis ang atong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sirula sa inyo mga bisyo, kung kapag grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto mo na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
10: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
7: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
7: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
10: Hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh? Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin na amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
9: isang
7: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ga provide sang tensile strength, ini naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginaatake ini, Sir Kevin, sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na, ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no? Nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amo man ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nga panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no, iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga daga tubo-tubo da nga kuno ano da, gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
10: kulong?
7: Eh.
10: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Napito ang Friday, engineer.
7: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid, Sir Boy, mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
10: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Okay, basically, that's the most pinakadamo ka protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Gasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka mighty C.
7: Oh, lain gid ya, Sir Kevin, ano, kung naga DTX kag.
9: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala,
7: dasig mag-ayo.
9: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
7: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: At yan, amuna na pari Richard, thank you sa...
9: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
7: Amo mangyapon.
9: Vitamin A. Vitamin C.
7: Gusto!
9: No? So, ang ini nga mga vitamins,
7: small amounts, no?
9: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard De La Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
10: Basika, tingala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
7: Oo. Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
7: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na ganyo.
7: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok, ha?
10: Mm-hmm.
7: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy.
10: Mm-hmm.
7: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba.
10: Mm-hmm.
7: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may atag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila siyang buluban yusang mga artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
7: Yes, and of course ang para sa malamig nga circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may Kavawaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
7: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit siyang muscle mo.
10: So, sakto lang init, kampiyon.
7: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
7: Ay!
10: Ang isa sakit dyan.
7: Ay!
10: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
7: Oh.
10: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D-Tribayo man lang niya para man lang niya sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan ay ang D-Tribayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D-Tribayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D-Tribayo as a topical solution? Ininga, ining unod sa D-Tribayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D-Tribayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo da yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D-Tribayo, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D-Tribayo, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D-Tribayo that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D-Tribayo? Once matumal mo D-Tribayo or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D-Tribayo, butangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D-Tribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa D-Tribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D-Tribayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Amo nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D-Tribayo. So, da mo makita that D-Tribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
9: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
10: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot
11: ang manghilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
9: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
11: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat pagtumal sa D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga
13: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:33.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang tanghali, Aklan! Magandang tanghali, Western Visayas! Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 19 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
1: Todo Balita! Todo
0: Balita! At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributara.
1: Todo Balita! Todo Balita!
0: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At para sa headline balitang lokal, magpinsan arestado sa pagbebenta ng illegal na marijuana sa bayan ng Kalibong.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Samantala, tatlong individual at timbog sa illegal na sugal sa Lezo.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At former Makato Mayor June Legazpi, wala pang planong tumakbo sa 2028 elections.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: At sa iba pang balita, isang bahay sa Lezo naabo matapos lamunin ng apoy.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At para naman sa ilang balitang Regional Philippine Army, maigtingin pa ang operasyon laban sa NPA sa Negros Occidental.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: At delegasyon ng Libra dumating na sa Agusan del Sur para sa 2026 sa palarong pambansa.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At para naman sa headline balitang National Senador Bato de la Rosa, inaming tinawagan ni Cayetano bago ang kritikal na botohan sa Senado.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Senator Padilla ipinagtanggol si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng umano'y pagtatago dahil sa ICC warrant.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At Kamara naghain ng resolusyon para imbestigahan ang malawakang brownout sa Luzon at Visayas.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Dagdag headline balitang national, ombudsman kinumpirma ang plunder case laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang opisyal.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At para naman sa headline balitang international, dalawang US fighter jets nagbanggaan sa ero sa air show sa Idaho.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Sa kabilang dako, Israel, malapit nang maubos ang mga utak sa October 7 attack ayon kay Netanyahu.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At headline balitang sports, Alex Yala nabigo sa opening round ng Strasbourg tournament.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Sa headline balitang showbiz, balitang artista Kai Montinola ayaw munang matali sa isang love team.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At para naman sa headline balitang negosyo, abot kayang tour packages suporta sa turismo at ekonomiya ayon sa DOT.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Sa balitang pangkalusugan o health news, sa DOH Western Visayas, pinaigting ang road safety campaign.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: Mas 11:37 na at dako naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: Hindi na nakapalag ang magpinsang lalaki matapos arestuhin ng mga otoridad sa ikinasang drug bypass operation sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Andagaw, Kalibo nitong Lunes ng gabi. Kinilala ang mga sospek kay alias Renan, 21 anyos, habang naaresto rin ang kanyang pinsan na si alias Toto, 26 anyos at pangawang residente ng barangay Estancia, Kalibo. Nabilan si Reyna ng isang sachet ng hininalang marijuana kapalit ng 1,600 pesos na bypass money. Na-recover din mula sa kanya ang karagdagang 5 sachet ng suspected marijuana na nakalagay sa iba't ibang lalagyan, gayon din ang iba pang non-drug items. Sa isinagawang body search, wala namang na-recover sa posisyon ni Toto at sa dala nito ang motorsiklo. Aminado naman si Reyna na gumagamit siya ng illegal na droga. Ang joint operation ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEO Aklan sa tulong ng Kalibo MPS DSDET. Maharap ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Arestado naman ang tatlong individual matapos maaktuhang nagsasagawa ng illegal na sugal na pool bandang alas 8:42 ng gabi nitong May 18 sa barangay Silakat, Nunok, Lezo, Aklanan. Ang hindi na pinangalan ng mga suspect ay isang 23-anyos na lalaki na residente ng barangay Agkawilan, isang 20-anyos at isang 66 na taong gulang na kapwa residente ng barangay Silakat, Nunok, Lezo. Nasamsam sa operasyon ang isang pool table, tatlong cue stick, mga pitcha o pato, playing cards at talk powder, isang transparent plastic bag para sa tuma at kabuang 784 pesos na hinihinalang pusta at tong collection. Kasalukuyang nasa Lezo Municipal Police Station ang mga naaresto para sa karampatang detention.
1: Todo balita. Sa
0: iba pang balitang lugar, iginit ni former Makato Mayor Ramon John Legazpi na wala pa siyang planong tumakbo para sa 2028 elections. Dagdag pa nito, sakit umano sa ulo kapag iisipin agad ang tungkol sa eleksyon kaya't hayaan na muna, aniya. Napag-alamang mas umugong ang balita na may posibilidad umanong tumakbo si Legazpi matapos na maging bisita ang iba't ibang politiko gaya ni dating Congressman Ted Haresco sa pagbubukas ng bago o upgraded emergency room ng St. Gabriel Medical Center Incorporated na kanyang pag-aari. Samantala, magugunitang tumakbo sa pagka-busy gobernador si Legazpi nitong 2025 midterm elections, ngunit natalo ni Vice Governor Dexter Calezo.
1: Todo balita.
2: Dagdag pang detalye ng balitang lokal, naabo ang isang bahay matapos lamunin ng apoy sa barangay Agkawilan, Lezo, tanghali ng Lunes. Ang bahay ay kasalukuyang tinitirhan ni Arsenio D. Kimaana, kaman na pagmamayari ni Ryan Abada. Sa panayam kay FO2 Alberto Taiko, fire arson investigator ng BFP Lezo, nagsimula ang sunog sa kusina ng nasabing bahay. Napagalamang walang tao sa loob na mangyari ang sunog, sapagkat umalis umano ang tenant para manood sa mapunta sa palayana. Tinitignan rin sanhi ng sunog ang umano natitirang baga sa lutuan na pinatay umano ng tenant bago umalis sa bahay. Pinatayang nasa 7,000 pesos ang initial na danyos ng nasabing sunog habang hinihintay pa ang pagpasa ng affidavit of loss ng may-ari. Wala rin naisalba sa mga gamit kabilang ang apat na sako ng palay, bigas at mga appliances. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP Lezo sa nangyaring sunog.
1: Todo balita.
0: Naso sa 42 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
0: Ipagpapatuloy ng Philippine Army ang pagtugis sa natitirang mga miyembro ng New People's Army sa Negros Occidental upang maiwasan ang muling pagbango ng rebelding grupo matapos itong magtamo ng sumunod-sunod na pagkatalo sa loob lamang ng halos isang buwan. Sa engkwentro ng tropa ng 15th Infantry Battalion sa bayan ng Kawayan noong Mayo 16, 5 miyembro pa ng NPA ang nasawi. Nauna rito 19 na rebelde rin ang napatay sa engkwentro sa Toboso noong Abril 19. Ayon naman sa 32nd Infantry Brigade, ang mga natitirang miyembro ng nabuwag na Southwest Front na nasangkot sa engkwentro sa Kawayan ang itinuturing responsable sa pagpatay sa hindi bababa sa 26 na inosenteng sibilyan sa Southern Negros. Dagdag pa ni Samson, magpapatuloy ang pinaigting na focus military operations upang mapigilan ang mga tumatakas na umano'y komunistang rebelde sa muling pag-organisa at maiwasan ang anumang pagtatangkang manghasik ng takot at gambalain ang pamumuhay ng mga Negrense.
1: Todo balita.
2: Samantala, dumating na sa Agusan del Sur ang delegasyon ng Western Visayas Regional Athletic Association o VIBRA para sa 2026 palarong pambansa. Mahigit 1,000 delegado mula sa Western Visayas ang kabilang sa delegasyon, kabilang mga atleta, coach, assistant coach, chaperone, official at technical working group at mga members. Mula Iloilo bumiyahe ang delegasyon patungong Cebu, sakay ng barko bago tumuloy sa Nasipit Airport. Pansamantalang mananatili ang VIBRA delegation sa Rosario Central School sa Agusan del Sur. Ayon kay Hernani Escolar Jr. ng Department of Education Region 6, Gagamitin ng mga atleta ang iba pang araw bago ang pagbukas ng palarong pambansa sa May 24 para sa pag-ensayo at pag-a-adjust sa lugar matapos ang palaro. O magtatapos naman ang palaro sa May 31.
1: Todo balita.
0: Samantala, lipat naman tayo para sa balitang nasyonal.
1: National.
0: Inamin ni Senador Ronald De La Rosa na nakatanggap siya ng tawag mula kay Senador Alan Peter Cayetano bago ang malagang botohan sa Senado na nagresulta sa pagbabago ng liderato. Ayon kay De La Rosa, ipinaalala umano sa kanya na mahalagang makadalo siya sa sesyon dahil kritikal ang botohan sa pagbubuo ng mayorya. Aniya, hindi niya ito tinanggihan at agad siyang nagtungo sa Senado upang makibahagi sa proseso. Sinabi rin ng senador na siya ang ika-13 na boto na nagselyo sa pagkuha ng kanilang grupo ng mayorya. Dahilan upang maging mahalaga ang kanyang presensya sa naturang araw ng botohan. Dagdag pa niya, matagal na rin umano niyang inaasahan ang mga pagbabagong nagaganap sa liderato ng Senado. Kasabay ng mga paparating na mahalagang usapin na gaya ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, wala pong opisyal na pahayag si Cayetano kaugnay sa naturang usapin.
1: National.
2: Ipinagtanggol naman ni Senator Robin Hood ang kapwa senadora ni si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos tanungin ng media hinggil sa umano'y pagtatabo nito kaugnay sa arrest warrant ng International Criminal Court. Kapanayam nitong Lunes, sinabi ni Padilla na batay sa kanyang nalalaman ay ayaw lamang umano ni De La Rosa na makidnap bilang tugon sa mga tanong kung bakit hindi ito nagpapakita sa publiko. Ito ang unang public appearance si Senator Robin Padilla mula noong Webes nang maiulat na kasama umano niya si Senator Bato De La Rosa habang umaalis ito sa Senado ilang oras matapos ang insidente ng pamamaril sa looban ng Senado.
1: Todo National.
0: Sa iba pang balita, naghain naman ang resolusyon sina Speaker Faustino D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez itong Lunes upang imbestigahan ng Kamara ang sunod-sunod na pagkaputol ng linya ng kuryente sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines na nagdulot ng malawakang brownout sa Luzon at Visayas. Sa ilalim ng House Resolution No. 1024, iniling ng mga leader ng Kamara ang isang pagsisiyasat in aid of legislation kaugnay ng pagkaputol ng 500 kilovolt sa Tayabas Ilihan at Dasa Marinas Ilihan Transmission Lines noong Mayo 13. Ayon sa resolusyon, nagresulta ang insidente sa biglaang pagkawala ng mahigit 2,462 megawatts ng kuryente at nagdulot ng red and yellow alert status sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sa malawakang disruption, napilitan ang NGCP na magpatupad ng manual load dropping o rotational brownout sa nakakaapekto sa halos 3.9 milyong consumer sa Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna at sa Rizal.
1: National.
2: Sa kabilang dako, kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng kasong plunder si Jingo Estrada at iba pang opisyal kaugnay ng umano'y anomalya sa controversial na flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, kabilang si Estrada sa mga primary respondents na nakasaad sa resolusyon ng DOJ. Kasama rin sa listahan ng DOJ si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoana. Tumanggi namang magbigay ng komento si Senator Jingo Estrada hinggil sa plunder case. Matatanda ang bukod kay Estrada, nauna na rin inihayag ng ombudsman ang mga kasong inihahanda laban kay Chiz Escudero at dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdo.
1: Todo National.
0: Samantala, itinalaga naman ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management or DBM si Kim Robert De Leon nitong Lunes. Papalitan niya si Ronald Rolando Toledo na nagsilbing acting secretary ng DBM matapos ang naunang pagbabago sa pamunuan ng ahensya. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, isang career public servant si De Leon at itinuturing ngayon bilang pinakabatang DBM secretary sa kasaysayan ng ahensya. Batay sa ulat ng Palasyo, kilala si De Leon sa kanyang kahusayan sa fiscal management, organization reform at digital transformation na inaasahang magpapalakas sa modernisasyon ng pamahalaan, lalo na sa sistema ng pagbabudget.
1: Todo National.
2: Dagdag pang detalye ng balitang national, tiniyak ng kampo ni Sara Duterte. Natatalima sila sa inlabas ng writ of summons ng Senado na nagsisilbing impeachment court. Ayon kay Attorney Michael Poa, legal counsel at tagapagsalita ng Vice Presidente, handang tumugo ng kampo sa prosesong itinakda ng Senate Impeachment Court. Iit ni Poa, maghahain sila ng sapat na kasagutan na naaayon sa itinakda ng Konstitusyon. Dagdag pa nito, iginagalang nila sa kasalukuyang proseso kaya't hindi na muna sila nagbigay ng iba pang komento hindi sa usapin. Matatanda ang binigyan ng Senate Impeachment Court ng 10 araw si Vice President Sara Duterte upang magsumite ng tugon sa oras na matanggap nito ang writ of summons.
1: Todo National.
0: Alas 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo International.
0: Nagbanggaan sa ere ang 2 fighter jets habang nagsasagawa ng aerial exhibition sa Mountain Home Air Force Base sa Idaho, USA noong Linggo. Ayon sa ulat, ang insidente ay nangyari sa kasagsagan ng Gunfighter Skies Air Show kung saan parehong nakaligtas ang 4 na crew members matapos mag-eject at bumaba gamit ang parachute. Agad rumesponde ang emergency teams at isinailalim sa lockdown ang base habang kinansila ang natitirang aktibidad ng air show. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang hinihintay ang karagdagang detalye mula sa mga otoridad.
1: Todo International.
2: Samantala, inihayag ni Benjamin Netanyahu na malapit ng makamit ng Israel ang layunin nitong mapatay ang lahat ng nasa likod ng pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023. Pahayag ng Israel leader matapos kumpirmahin ng militar ng Israel na nasawi sa airstrike sa Gaza. Si Ezzedine Al-Haddad, isa umano sa mga commander ng armadong grupo. Ayon kay Netanyahu, pananagutin na tutigisin ng Israel ang lahat ng sangkot sa pag-atake at hostage-taking na ikinasawi ng mahigit 1,200 na katao sa Israel. Sinabi rin niya na hawak na ng Israel ang halos 60% ng Gaza at patuloy nilang sisiguraduhin na hindi na ito magiging banta sa kanilang seguridad. Samantala, ayon sa Gaza Health Ministry, mahigit 72,700 na katao na ang nasawi sa ofensiba ng Israel mula noong October 2023 kung saan karamihan umano ay mga sibilyana.
1: Todo International.
0: At para naman sa balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Nabigo naman si Pinay tennis star Alex Yala sa opening round ng International Knox di Strasbourg matapos yumuko kay Ukrainian qualifier Oleksandra Oleyanikova sa 3 sets sa score na 6-3, 5-7, 3-6. Malakas ang naging simula ni Yala matapos makuha ang unang set sa pamamagitan ng agresibong opensiba at mahusay na shot placement sa center court. Ngunit nakabawi si Oleyanikova sa 2 set matapos mapuwersa ang Filipina tennis ace na magkamali sa mahabang rayless upang maitabla ang laban. Sa deciding set, nagpakita pa rin ng determinasyon si Yala, ngunit nanaiga ang control at consistency ng Ukrainian qualifier hanggang tuluyang makuha ang panalo at maselyuhan ang pag-usad sa susunod na round ng torneo.
1: Balitang sports.
2: Para naman sa detalye ng balitang showbiz, sa balitang artista, usap-usapan ngayon sa social media ang naging pahayag ni Kai Montanola tungkol sa love team culture sa bansa. Ayon kay Kai, wala naman siyang tutol sa pagkakaroon ng ka-love team dahil magandang pundasyon naman ito para sa mga nagsisimula pa lamang sa showbiz. Gayunpaman, mas nais daw niyang hindi matali sa isang tambalan upang mas mapalawak pa ang kanyang kakayahan bilang artista. Paliwanag niya, ayaw niyang malimitahan ang kanyang artistry kung palaging nakaangkla sa isang screen partner na kanyang imahe. Marami naman ang nakaunawa sa nais niyang iparating Ngunit may ilang fans nang nalungkot lalo na ang mga sumusubaybay sa kantang sa kanyang tambalan kina Andres Mulaca at Kyle Echari. Samantala, may ilang netizens ding napaisip kung ano naging relasyon ng kay Kyle at kay Andres

0: Christopher Ratamano, malaga ang pagpapalakas ng lokal na paglalakbay para makalikha ng trabaho at mapalakas ang ugnayan ng mga tourism stakeholders sa bansa. Gitpa ng ahensya, ang mga regional travel fair at katulad na aktibidad ay nagsisilbing plataforma upang maipakilala ang mga tour operator at negosyo ang kanilang alok sa mas maraming turista. Kabilang sa programa ng Tourism Promotion Board, ang tatlong araw na travel fair na layuning isulong ang lokal na turismo kung saan kabilang ang mga stakeholders mula sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Cordillera Administrative Region.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan, pinaigting ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development ang kampanya para sa road safety sa isinagawang community playbook People's Focused Road Safety Awareness Activity sa Dao Capiz. Nagtipon-tipon ng iba't ibang ahensya at komunidad upang isulong ang responsableng paggamit ng kalsada at mas malusog na pamumuhay. Tampok sa aktibidad ang Bia Healthy Ride Corrida at mga talakayan tungkol sa pagsuot ng helmet, seatbelt at pagsunod sa traffic rules upang makaiwas sa aksidente. Nagbigay rin ng health talk si Dennis A. Sanio ng Philippine Red Cross Capiz tungkol sa responsible driving at emergency preparedness. Binigyang diin ng DOH na mahalaga ang sama-samang pagkilos upang mapanatiling ligtas ang mga kalsada para sa lahat ng mga motorista, commuter, siklista at pedestrian.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylin Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodong, rung tanan nga ginaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Nicknick Store.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tutudo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na katariwan sa oras, ita alas 10.
0: Tutudo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakabihan. Todo Aksyon.

0: Tradlaw, Banwa, Itakalibo, Mega Tradlaw, Provincia Taclan. Welcome sa tagapagpangalaga sa tagapagpagaililiba sa pagpagayag ita programa nga Todo Action. Nagaragadlaw kita ita Martes, Pitcha, 19 kita Banwa sa buwan ita Mayo, Dagon 2021. Oras tayo, barwaro kagapagabi-abi, agapagaparamyaw, ita may talaga hapon, may kapagpamati sa ato niya bagasuki, gatagapagamati. Nagabilgan niya Banwa, Takalibo, Kabugusan niya, Provincia Taclan, sa Kutob, Kumagabutan, ko atong kagapagpagalagad. Nagkaroon kang edisyon, ita ito niya pag ililibar, wa akong gikinyo, agapagpanamyaw, pagabi-abi. Ita may talaga hapon, agbay kapagpamati sa ato niya bagasuki, gatagapagamati. Kabusta sa ato nga mga katodo, iragamunitor, makaroon ka nga mga panyempo. Kabusta, doato nga sang maga, itry ka gadlaw ita Martes, no? Sa ato nga mga igbangon, samtang nagatutok, makaroon ka nga mga panyempo sa ato nga pagpanganago. Sa ato nga mga negosyante sa Baikra Kung Kalibo Public Market, kabalaban sa Baikra Kung Kalibo Shopping Center, sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga burantero, burantera, Banwa, makaroon ka nga mga panyempo, nagapupahaway, after doon masako ka nga mga inoras, kaina, kagagahon, sa pagpreparar ko ada ko nga baligya makaroon ka nga daw ita Martes okay makaroon doon iba na to nga mga negosyante nagapupaway kay Chimpo man na ita pag uwi laban okay doon na manay ka nga hapon masusako man na yun no mga katodo agadi sa to nga mga negosyante ang nagamonitor gid makaroon sa to nga pagpangalagad welcome na no iya sa to nga pag ililiba sa Martes edition ita programa nga Todo Action may action man syempre barwa nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers aga padayon sa gyapon nga nga warya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita ato nga banwa kra ita kalibo ka man naman na bilog probinsya Katakan mga katodo sa first tag second district sa eastern aga western part ko aton kra nga probinsya yagid ka kapingid daw sa ato nga mga terminals daw ya sa aton sa banwa krita kalibo aga ba karon kra nga mga pangoraso do iba na aton nga mga driver no una karon sa mga karinderya nagapadagan kara ita pagu ilabas dog iba nagapupasandong mga katodo nagausay kay tapesto no kapin pa ko nagahuwat pa kara ita pila mga katodo kapingid no sa aton nga mga van nga jeepney drivers mga katodo samtang nagamonitor na sa aton kag pagpagayag mga karon kara nga hapon mga katodo sa aton nga mga igmangoy kag pamati sa tag sa danda ka mga panibagay samtang masako ri ba naton nga mga katodo sa pagapreparar no pagdigamo para ilabas makaron kara nga adlaw pero iba no kun temprano para nagapahaom syempre makaron nagapahilay-hilay naman nagapaturato na una kay bago tapos kara ita ilabas magawa pa na kailabas ka muna bahala magaprepara rin nyo nga pinagahon magkaroon ka nagaudto kay kami man magkatodor magatod kinyo itapila ka magabalita ang nagkaginabo iya sa Banwa Itakalibo aga bilog nga probinsya kay Takan aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga paga ililiba aga mo magkatodo nga makapartisipar sa itong pagpagayag magkaroon ka nagadaw aga may pila ka magabalita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon hindi ka mo nga makakomment sa itong pag ililiba pinagi sa amon niya Facebook page Facebook live kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM ato gito nga pagataw at ligwa no sa kabugusan ka to kagapag ililiba siyempre mga katodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share dito nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon para mas mabuo na to no nga mga katodo no magkapamati maka-update si tapila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag ililiba siyempre mga katodo para gamang mas updated ka mo no sa mga nagakanabo sa aton ka nga probinsya Takan sa mga issues and concern talaga iba katodo itapila ka mga news and public affairs program Radyo Todo Pakipalo no ramon niya Facebook page mga katodo para automatic every time nga may ida ka mga news and public affairs program may mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo na ita notification para gamang mas updated gig ka mo sa mga nagkakadabo sa bugos naton ang probinsya ita akin yani pakipalo pakilike aga pakishare dato nga pag ililiba sa Martes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad sa pananghalian Todo Aksyon sa kinaangdan manging kaibahan sir de kaga pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola aga ililiba kita Banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon aga ibang kita syempre dato nga mga Todo reporters naka standby naman Banwa sanda kung nga tagsa tagsa kabaga mga areas of responsibility. Apagkatsa kita banwa, no, itapila ka mga balita sa ato ng mga municipal police station. Follow-ups, no, itato ng mga todo reporters sa ato kagapag ililiba. Ito may una ka banwa, no, ng mga magkuhan niya insidente. Nagraguntad sa bugos na ito niya probinsya kay Takan. Insigida ron yung gabasyada ka ito sa kabugusan ka ito ng pagwaragwag makaroon ng hapon. Ang likatodong Jezrel Nermar. Kaba naman magkatodo ron pila ka mga balita direkta man sa ito ng munisipyo kay Tabanwa Ita Kalibo. Pila sa mga aktibidad, gagin patagayon itato niya LGU Kalibo. Para man sa binipisyo itato niya mga katodo. Mga kalibunon, mga kaabyanan, nilagamonitor sa ito niya pag-ililiba. Standby, no, tutok ka man kay Iwaswas ron sa kabugusan ka ito nga pagpangalagad ni Katodong Rolly Boy Herrera. Ilaman mo sa mga balita nga ito nga pagkatawa at ligwa pagkatataron sa ito nga pag-ililiba macro edition ito nga pagpangalagad. Mga Katodong sa ito nga pag-ililiba, no, Ronday Krang pagpahayag ni Hibon na puno nga barangay Rodrigo Calizo. May kantanan banwa sa ginpapagawa nga advisory ita barangay council kung barangay Hibon aga ginadumilian anay noro pagpaligo sa baybay nga sakop itasambit karaga barangay matapos makatodo nga masubra 40 ka mga residente ita barangay Hibon do nakabatsag ita pagpangatong kun da kron nga gawas makatodo matapos nga magpaligo sa baybayon ita barangay Hibon sa banwa kara ita nabag ay ginapabutsag ga banwa no base abi no sa pila ka mga igmangod naton partikular dumasanay na baga una sa baybay no hayambanan ta base baga man kung sa labay pero sandi kara banwa sa pagpabutsag ita pila naton ka mga igmanghuran no kay mana kun sa labay manara dapat mabuo imaw kung ginabanyusan ka na itaganggaw. Pero ay ka makatodo hindi ana, no? Aga sa pagpatit iba na ton yung mga kaibanghuran. Kapingid, no? Sa ray ka marapiktuhan makatodo, itry ka nagazinaryo. Aga ba, siya baga may una ka nga something parang chemical. Makatodo nakahalo or nagagapta una sa baybayon yung sakop na sambit ka nga barangay. Makatodo kay naduga abi, no? Pagabutan ka na itayis. At hindi ka makatodo sa kapitan na Kaliso ita barangay Hibon sa banwa ka na itanabas. Okay, right after banwa nga makabot sa nakarong katagatapan aron dahil ka nga reklamo itapila ka mga ginikanan kay kaabuan ka na banwa ang mga inunga no ginaga paligos una sa nasambit ka nga bye-bye ang mga katodo that's why ginaga tumaryagi ita aksyon aron nga barangay council itasambit ka nga barangay at nga patagay ka na banwa no ita inspeksyon do Anton niya MDRRMO Nabas ang mga katodo aga makaroon kay Kaina after naton interview sa kay Kapitan pagabalik imaw no sa ato niya LGU na bus makatodo para nga maga request no ita water sampling makatodo para nga may paidagom no sa examination aron day karang tubi no para nga matumod at ano giban banwa aron day karang rason hamaan no nga ka experience ita pagpangato no tanda karon nga mga kagawasan aron day karang masubra 40 ka mga pumuyo ita barangay Hibon ag ahalin man no sa iping nga barangay aga naga paligos nagliligad karaga baga inadlaw una sa may banwa ita nabas standby sa ato aga pag ililiba sa ato aga pagpangalagad no kay may pagpahayag karon si Kapitan Rodrigo Calizo ita sambit karaga barangay para man sa impormasyon ita aton nga mga katodo kapingid no sa managa monitor makaroon karaga hapon sa aton nga pag ililiba bawat balita hindi samtang sa piyakabahin pila pa ka mga balita sa ito nga pag-iliba makaroon ka nga hapon aron dahil man ka lang makatodo nga reklamo itapila na ton ka mga pasahero sa ginaaligar banwa sobra nga pagpanukot no itry ka nga pila na ton ka mga van driver agaragabiyahi ka na katiklan kalibo vice versa kay ka-BE makatodo o naligad pa ka nga mga inadlaw mabuk kita nga mga information reklamo grabato numalin sa ito nga mga commuters mga sumaga kay banwa kapingid no halin una sa may barangay katiklan sa banwa katamalay agraga sakay no sa mga van paadto kara ita banwa kara ita nabas nga mana kaboy buhay naman na kami nga pabalik-balik sa katiklan nabas nga van nga pagsakay pero 50 gidaman karo pamasahi after day kara nagulihi kara nagliligad kara baga Domingo makatodo may una kara baga senaryo nga tig 100 pesos na arong sukot makatodo itapila naton ka baga van driver so hindi tanan makatodo ha kay daya pilalaman no sa mga reklamo ita aton nga mga pasahero makatodo karaga paabot ko anda ko nga concern reklamo ay kantanan sa andaman ko rin na obserbaran at saray ka nga paghuktan ita pamasahe sa aton nga mga van kapiay ka na takalibo katiklan vice versa.
1: gana sa pananghalikan. Todo aksyon.
0: Samtang sa piyagabayin, pinapaka mga balita sa ito kapag ililiba makaroon ka nga hapon.
1: Yeah.
0: Arong bagay ni SB member Jerome Vega, ita banwa ka na ita romansya.
1: Yeah.
0: Ang ginapabutsag makatodo nga ginpawanan ita bala. Login na strapping makatodo, no? Kaina ita aga-aga. Makatodo na tabo rodek raga insidente. Agi na pabutsag, no? Mga alauna kara ita aga-aga makatodo. Ang nakabati gidamang, no? Ita sunod-sunod karaga mga gupok. At base kaina makatodo sa investigation itatol karaga naman siya PNP. Agi naka-recover ita lima tanan, no? Kabaga basyo ita caliber 45. Aga tatlo kabaga slug, no? Itry karaga caliber 45. Agi na patihan banwa raya karaging gamit sa pagpagupok, no? Pagbaril sa bagay. Ani SB member Jerome Vega ita banwa kara ita numan siya. Kay makaron makatodo nga padayon parong investigation na ita aton nga numan siya PNP. Kay ginapabutsag tag matabo rondoy kay nga insidente kaina. Uwa una no sana ko nga panimagahi si numan siya SB member Jerome Vega. Makatodo sandig man sa information ta. At sa investigation nga gimpatagayon ita aton nga numan siya PNP. Pagkasway nga nagkaangay bagay no nga dapat mapadayon man makatodo. Aron dai kada nga insidente nga banwa nga natabo una kaina na ita aga-aga partikular no una karon sa may barangay Kamansisur sa anak ko nga residensya makatodo ni SB member Jerome Vega. Dugan karon makatodo no nga impormasyon investigasyon ita aton nga naman siya PNP no kay kagina nagatutok no nagapalo up si katodong Jesrel Nermar una mismo no sa barangay Kamansisur sa banwa kareta naman siya partikular makatodo una sa panimagay. Ani naman siya SB member Jerome Vega, no? Mga katodo. At si Bahan, doon niya mga kapulisan nga nagpangusisa. May kantanan sa nasambi ka nga insidente. At naguntad ginapabutsag kaina ita aga-aga. Ay mga katodo, rong pila ka mga balita, no? Nga itong kapagatawat ligo, pagkatataron sa itong pag-ililiba. Martes nga edisyon ni Taton nga palatuntunan. Taga po na padagang mga katodo nga makapadagay inyo karagabaga minsahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag makaroon karang hapon. Kaya itong gito nga pagatawat ligwa, no? Pagkatataron sa itong karang pag-ililiba. At sagya po na ginahang yun na ito, no? Nga paki-like, paki-share, dato nga pagpangalagad makaroon karang uto. At the same time, paki-palo, no? Roamon na Facebook page mga katodo. Para nga mga mas updated ka mo, no? Sa managakanabo. Aya sa ton nga probinsya Itaaklan. Mga imbukada rin, banwa gabin sa aking naging padaga sa itong kagapagpangalagad, may gigahapon na may kagapagpamati. No, sa itong managasyante, una karon sa area ita Uyotrong. Una sa itong managasyante, kara ita karne, no? Kainong Woody Nabara. Aga sana karon niya mga kaibahan una. No, maayo nagiging nga hapon, aga may gigapagpamati. Kung naman ka din nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa Madaga Chamsi Restaurant.
1: Yeah.
0: Good afternoon, no? Sa anak ko nga mga servidura, servidiro una.
1: Yeah.
0: Aga sa anak ko nga mga customer, no? Ginagauilabas magkaroon karaga mga panyam po. Kung naman na kayo nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguhan. So, mingko sa taguna kayo yung nakita ni nung Harley, no? Mayiging nga hapon. Nandang nga mga van driver una ang nag-uilabas magkaroon karaga mga panyam po.
1: Sa
0: si Richard Gino Ambito, rung gwapo nga principal ni Tarakang Hel, no? Sa Banwa Katabalete, good afternoon. Naman siyempre, no? Sa kay Master Nonoy Nicolas Saniles Etri. Kay pare ko yung Jorel Gregorio una sa may Bacausur, no? Sa Gregorio family. Kaya tayo Freddy, no? Nga always kindagaboritor sa itong kagapagpangalagan. Siyempre, una kay Ampon Toto, reuntalan puro, kabay nga wak ka na nagasunggod, ha? Para hindi ka pagtawgon niya, bata ike. Kung sa mga taga-antiki pa, Ampon Toto, reuntalan puro. Una karon sa may barangay Andagaw sa Banwa, Itakalibo. Una man sa kay si Ramon Munja, ha? Sa barangay Bagto, no? Sa Banwa, Kataleso. Maalawan niya mag-asawa, no? Kay Mr. and Mrs. Ramon Munja. Aga sa kay Mrs. na, no? Nagapamanti, gidra magkaroon una sa Bagto Lezo. At siyempre, sana nga mahugod, no? Nga mekaniko. Arong mayad nga mekaniko ni Sir Ramon Munja. Sa kay Jam Jam Andrada, no? Una sa Roxken Motor Park.
1: Action!
0: Ang nagamonitor man magkaroon karaga baga panyempo sa aton nga pag-ililiba.
1: May balita, may action!
0: Una sa kay Sergio Navarra, oy, sa mga taga-barangay Kanawan sa Banwa Karata Libakaw. Happy pamati, no? Kay Sergio Navarra. Una kay Tatay Mudo, kay Nanay Bem, kay Ma'am Rona. May gig nga hapon. Baon na hidlaman kita magtabog sa barangay Kanawan. Ito lang rumpiesta. Una kay Yapit lang ko dinong piyesta sa barangay Kanawan, no? Sa Banwa Karaita, Libaka. Nagpadumdum si Sir John Navarra. Ang pagpamati sa ato nga mga kapin una, no? Sa barangay Kanawan, no? Sa Banwa Katibaka o kay dati. Abi, mga diwang dagun kita ina ka na nagabalik-balik sa Kanawan. Ay, Mama Elizabeth, ha? Sa Germany, good morning. Kay agahon makaroon na sa Pongso, Germany. Ato niya mga Canon OFWs. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Una kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. At ipamati, siyempre, unaman kay Ma'am Rusi Kuwabara sa Japan. Kasako niya, amigo, no? Kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California, no? Halinggit sa mga dungganon nga pamilya. Makaroon sa Yatar Zoler family, no? Sa barag, sa Banwa Katamalinaw, pero makaroon una na sa pungso Los Angeles, California. Sa kay Migo Carly Tornilla Santiago sa Isla Taburacay, naman kay Papang Sunny Senyeres, no? Kay Bro Russell sa Senyeres family sa barangay Yapak sa Isla Taburacay, kay Ma'am Rusi Isog sa barangay Andagaw, happy viewing. Sa kay Kagawad Michael Villanueva Basolina, una sa naging Banwa sa Banwa't Numansya. Kay Madam Princess Dimple dyan sa Isla Itburacay, happy viewing. No, na nakikinig sa mga oras na ito, no, yung maganda at mabait ni si Ma'am Princess Dimple. Sa bawat issue, problema ng bayan, may tutugon, may sasagot, di ka mababayan. O naman kay Sir Roger Lucero Nagales. Nagagapamati man makaroon ka nagagapan niyan po, no, sa ito gagapag ililiba, may gig ka nagahapon. Kay Marlo, bro, Marlo Silva, una sa barangay Tagbaya, no, sa Banwa Kataibahay. O isa kay classmate na Bat Sheila May Nabor Andrade. Hospital upgrade, publica fake. May gig nga hapon, may kapamati, no, sa matagabarangay Lina Bonjour sa Banwa Itabanga. Nauna sa Nabor Andrade family, no, nagagamonitor. Yan sa ito nagapagpangalagad, makaroon ka nagagapan niyan po. Mga katodo. Una kay Papang Bernie Ibisate. Oh, kamusta, Papang? Sa mga taga Parkside. Una kay paring Bernie Javier. Kamusta? Oh, kabuhay na kitang walang kabalik sa Parkside. Okay, una kay paring Jiber Cipriano. Maigig ka nga hapon. Aga maigig nga pagpamati. No? Magkaroon ka nga mga panyempo. Una sa may barangay Mubo sa Banwa Itakalibo. Pauro akong gwapong mga magugang. Oh, nagapamantaw. Oh, kay Manong Roland do Banjola, no, una sa amon sa Banwa Karait Nabas. Agay sa akong gwapo pagid nga magwang, no, kay Dudong Noel Banjola. Maayon nga pagpamati, no, maging nga hapon sa mataga Banwa Karait Nabas. Kay Ma'am Sel Chudusio Galliardes, no, sa mataga Banwa Katabalete, no, maging nga hapon. Advance sa pipiesta sa mataga Barangay Aranas sa Balete. Iwag itada ang pod intig. Sa aton yung mga kaapin na sa aton yung mga kaigampuran. Bakit kita nga may kampuran sa Aranas kay Manog Pista Hinaga. Ngayon nga hapon, may kapapamati. Una kaday Auntie Ana, no? Nag-monitor. Kaday Auntie Ana Parman. Una karon sa may barangay Aranas. At sa Banwa Karaita Balete. Kay James Digo, nasa Islat Boracay. Kay mga utradlaw, may ginga hapon, no? Siyempre kay Madam Zali Senyeres. Una karon sa barangay Baybay sa Banwa Itatangalan. Halim loyal, ha? Itatungaleso PNP kay Police Officer Delgado. Agay Police Executive Master Sergeant. Mainit, no? May ginga hapon, aga may pagpamati. Ayaw na sa kay Mary Jess sa Prado Salminao sa barangay Alimbo Baybay. Sa Banwa Itnaba, happy pamati. Ako naman kay Louis Irdistan, happy viewing. At kay Madam Diding Redelin Liserio, no, una sa Liserio Bindulo Compound. At sa barangay Manok-Manok sa Isla, barangay Balabag, no, sa Isla Karaita Boracay, no, buhay naman niya baga dinag-on. At 1 year na, Madam Diding Liserio. Gawa ko nakabalik una sa inyo, kaya nga compound, una kay Kagawad Libi Bindulo. Sa Bindulo Liserio family, ha, nagapamati, gito na. Sa may barangay Balabag, no, sa Isla Karaita Boracay. Okay, last nga adto na ko na mid-cover dito, anay, no, ni Police Major Mark Darrell Villanueva. Pulihin na ko nga adto una, no, nag-happy-happy una. Akipaan ka day Kagawad Libi Bindulo, no, aga sa Bindulo Liserio family, una sa may barangay Balabag. Una sa kay Sir Pineda, ha, ita ato nga BLT-MPC. Ang karoon chairman or operation manager, no, ita BLT-MPC, no, sa Isla Taburacay, may giga hapon, aga may giga pagpamati.
1: gana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: 26 minutos manuwa na katariwan sa oras kara ita alas 12. Ama katodo yas ato gagapag ililibas sa gyapon oras ato kinyo. Ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your top of success, salty got salty life. Agariya sa ato nyo mga katodo, sa ato nyo mga igmanghod. Kapinggit una sa mga mahilig magkape, dapat hindi lang kita basta-basta gang kape. Dapat siguraduhon nato nyo rong kape nga ato nyo ginainom. Mayroong kape magkatodo nga may uda gaba nami nga binipisyo para sa ikamayad itaton nga mga kagawasan. Inarekomenda ginamor pag inom ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Ako na sarang mabakayo dong more power sa broadcast center. Second floor kong kasa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo, Aklan. Nang may maabo na to nyo mga katodor nagpahayag, nagpabutyag akong ano ka epektibo sa andang nga magagawas umpis ang asanday nag-inom ita more power. Now kapalas gid ni Auntie Jessie Marte nagsuki it more power ang nagapamati gid makaron una sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa kara ita Kalibo. Grado kita nga mabasko gidong speaker now ni Auntie Jessie Marte kay antes magkatuwog makaron kara nga hapon hay gidahuat gid nga matapos aron aton nga pagpagayag. So happy pamati ha, sa Marte family kinaga monitor sa ato nga pagililiba ang syambra aron makatestify man makaron no sa mga ginikanan ni Mari Angie Romakin no una sa Romakin family sa barangay Ugsod sa Manot Banga nga suki man no, ita more power ang mabuk pa nato nga magkatodo pabalik-balik no para gamag order ita more power. Atong banwa kapag panumbalik na ito na kagapag detalye at atong mga headlines nga balita at duga kapag minsay nga gimpabot atong nga mga igmahon balikan na ito pagkatapos anay itapila kapag reminders.
1: Action.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton mga loyal Gid ng mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sampon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag, isda ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
11: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Live amidst nature. with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isang ka-teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon, pampagana sa pananghalian. Todo aksyon, todo aksyon. May balita, may aksyon, todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
17: Balik sa tagapaga pangalaga sa ito kagapag ililiba may 41 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
11: Todo Aksyon.
17: Nagiya po napaday kung nagapang Latino sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bantola.
11: Todo Aksyon. Todo Aksyon.

0: Dalagi, nagkakalipat kita part. Toto, action! Kung pinakay kita, huwag galing maka-undo aton ka lang nga microphone. No, may kaya nga po na may kapapamati, no, kay Ma'am Bing Nimes, no, nga nagpapamati, kay Ma'am Maricel Tolentino, no, una sa Tolentino Navarra Infante Family, no, sa Barangay Palali, sa Banwa, Itabaca. Toto, action! At pinakamati man, ha, kay Jazzy Reyes, no, at kay paring Bernie Clarite, nga nagpapamati, magkaroon doon guwapo nga igmanghod ni Lieutenant Colonel Attorney Binjo Clarite nga nagamonitor sa aton nga pagpanganak. Nagkauna sa kay paring Bernie Papang Bernie ibisati ha, may ginga pagpamati, may duty ka or sila ikaw magkaroon sa ERC or na, kung sa Banwa ka na Itabaca.
1: Action!
0: No, nagamonitor no, magkaroon ka na gabagapan niya po. Happy being man na kay Ma'am Jing Peren nga nagpamati man, magkaroon ka na gabagapan niya po. Aga happy pamati no kay Patrick Salminao no naga monitor no ro aton nga mga tricycle driver ama karon kada nga mga panyempo no iya sa aton sa Banwa Tagalibo sama na una kada si Sergio Navarra no kay Ma'am Rona aga kay Uncle Mudo una kay Nanay Bem no naga pamati sa Barangay Kanawan sa Banwa Karatalibakaw ama karon kada nga mga panyempo mga kaadyo.
1: May balita, may aksyon.
0: Matatodo na sa pagkatao italigwa sa pinagkabaga balita. Gato ka pagkatrataron, magkaroon kang edisyon. Ita aton ang pagpangalagad, no? Kaina magkatodo na no, nag-add to kita, no? Sa Banwa Katnabas, particular sa Barangay Hibon, no? Sa Banwa Katnabas, o na sa Baluarte, no, ni Kapitan Rodrigo Caliso, no? Ita, nasambit ka naga barangay.
1: Todo, aksyon.
0: May kanta na na magkatodo, no? Sa Pahisayod, no? Ngagin papagawa, aabiso, ngagin papagawa, ita barangay council, kung barangay Hibon sa Banwa Karatnabas kay nagliligad ka naga mainadlaw, may pila ka baga reports, agarabaton si Kapitan Rodrigo Caliso, halin sa pila ka baga ginikanan sana kung masakupan, una ang baga pumuyo, ang rakabatsyag makatodo, no, itry ka naga pagpangato, baga ita anda karon nga magkagawasan, matapos nga magpaligos, una sa may bayon, nga sakop ita Barangay Hibon sa Banwa kara ita Navas.
1: Action.
0: No, right after Banwa, no, nga makaabot sa nakrog attention kay syempre maabo kara Banwa nga mga individual, no, baga pumuyo. No, nga anak ko na sakupan do nagpaabot ka ta reklamo ginapabutsag ama sobra 40, no, kabaga pumuyo. Ro na kabatsag, no, ita kaparias kara ga reklamo matapos nga magpaligos una na no, sa baybay nga sakop ita Barangay Hibon. Amang katodo sa Banwa kara ita na
1: pas. Action.
0: Nagani nga nagpagawa no ita abiso no advisory dong kapitan ita rek nga barangay nga kung pwede a hindi anay na magpaligo sa baybayon. Amang katodo kapingkid daw sa mga inunga. Ako pila naton ka mga ginikanan. Una karon sa may Barangay Hibon kay hindi pa makaron Banwa matumod. Ako na yan, siyempre iba nagkomento nga base baga mana. Sa labay, no? Kaya diba, kung makakuangkat sa labay, nagpangaturo, ibo ko nagagawas. O galing, siyempre, ro iba na to, yung mga kaibanghura, no na, kapin pa kung sanay na, no? Sa panagat, sa higinanda makatodo, no? Rung mga, aginahimo, rayon ka ron, nga pamaagi, para nga mabuo kay, kung sa labay mana, mabuo mana yung marum, kung pahiran mo mana, kraitagang gaw.
1: O
0: galing, makatodo, rayon, isa kakaiba, no? Hindi mo mabuo, no? Base kay kapitan, no? Sana kagapagpagusisa, that's why, nga para nga masiguro, nagpapaguwaan ay imaw, no, ita advisory, agod nga magiyahan, rumpi lang ka mga pumuyo ita Barangay Hibon, kapingid, sa mga inunga Banwa, agod nga malikawan, nga baka software, it makaroon tayo man karanga, a senaryo, a kapariya sa nakaabot sa atensyon ita barangay.
1: Todo,
0: okay, hindi na makaroon matumod, no, kung nanok nga klasik na ta substance, no, or elemento nga naga halit, no, sa kagawasan, in kaso nga magpaligos una, no, makatodo, salasambit ka nga bye-bye. So, right after nga makabot, sana kung nga tagatapan, mga katodo, siyempre, nagpatagal ka na Banwa, itapagpagusisa. Right after man nga makabot, sana kung attention, ginpaabot sa ato, yung karang nga MDRRM Navas, no, nga kusin, nagpatagal yung karaita, inspeksyon. Mga katodo, pagpangusisa, ruaton nga MDRRMO, sa pagpanguna ni Mr. Uyad, no, ita Navas MDRRMO kaibahan, mga katodo rong Barangay Health Officer kung Barangay Hibon agod nga makumpirmar mga katodo runday ka nga reports no nga nakaabot sa tagitapan ita barangay.
1: Aksyon.
0: No, aron dai kag 40 ka mga persona banwa no nga magabig no naka-experience siya ita pagpangatong ko anda ko nga kagawasan mga katodo nga sa pagpati tiba na to nga mga pumuyo hay bukod ana no ita salabay no makatudo sa idlaro mga una nagapanagat no mga katodo kurong dai kag ginamban aton nga salabay.
1: Aksyon.
0: No, dai kag makatodo rong pagpati tiba na to nga magigbangod that's why may anda ko nga ginaaligar ang base bagamana raya karahay epekto no itry kra mga chemical substance mga katodo or toxic arong naging first impression ida pila naton ka mga pumuyo una karon sa may banwa kra itanabas
1: aksyon
0: no ro katuyuan man kra mga katodo isa para nga maabisuhan wa karon banwa no ita may maka experience pa gid do kapingit abino sa mga inunga no kay syempre ro may mga edad-edad gani kra banwa na budayan pag once nga may makarakara nga may experience siya, no? Makabatsag ikaw ito pagpangatukoy mo kung nagagawas, no? Makatodo, ay kapin pa ako na raton ng mga inunga. Arong katuyuan man na makatodo nga maimporman dong mga pumuyo na una sa may barangay Hibon aga iba na iping pa nga mga barangay na no, makatodo kay hindi naman gali una no, sa may park na barangay Hibon no? Kay kagina nag-istorya kami ni former SB Longlong de Asis no? May anaman ito nga information nga baton nga sa may part ita barangay na gustan may naka-experience siya man makatodo ita makaroon dahi karagabaga senaryo.
1: Aksyon.
0: So, ro makaroon makatodo rong nga tika nga ginahimo itatol karaga barangay na particular sa kay Kapitan Rodrigo Caliso ita barangay Hibon no kay hamba na kinara ita ter sa to karaga interview aga ater itanda karaga session magabalik imaw no sa aton nga banwa katnabas. No, makatodo kay para no nga makapatagal yung baga ita water sampling abi no mga katodo makabuo ito ita sample itry kraga tubi para ga maipaidagom no sa nano kraga laboratory examination agod ga matumod banwa kung nano gid man rong kamato or nano gid man makatodo rong rason nga haman dayar na eksperyensyahan na ita aton nga mga igmanghod una sa may banwa karait na bas masiba nga magambaro aton nga pinakabaga pumuhin normal gid man aron kay di ba ba, nagpangatogi man man, naroon imo karoon nga agawas kung magpaligos ka sa dagat. Pero magkaroon magkatodo, iba tang kasi na, no? Kasi siyempre, sanay naman doon atong mga imanghod una. Aro atong mga pumuyo una, no? Kapingin sa managa tener, no? Sa magapit sa mga baybayon, no? Magkatodo, pero laya, siyempre, rung sitwasyon baga, rung senaryo gara, nga ginpaabot magkatodo, at least kay papano, may una karabanwa nga insigida nga gintumar nga aksyon, arong tagatapan, no? Ita barangay, agod. Makatodo nga uwa na no or hindi na madugangin runday ka nga mga nagpabot kong reklamo una makatodo sa barangay na no, particular sa opisina ni Kapitan Rodrigo Caliso mga kaabyanan.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Todo aksyon. No, kay temporaryo man sa makatodo no kay after man ta kung may una gaman nga resulta abi no aber nga magpatigay na na ita inspeksyon no ipaidago bimana sa laboratory examination right after nga makabuo ka ito water sampling na no, sa rekreng nga area ita barangay Hibon na no, mga katodo hay kung okay mata na if ever nga may advice mataro aton nga municipal health officer na no, ita banwa katnabas nga okay na no safe kita nga magpaligo sa baybayon na no, ita barangay Hibon at the same time sa pinapa ka mga area una sa banwa katnabas so man kat problema mga katodo at least kay papano makaron para lang gid no nga ma-avoid man katodo nga basi baga no may una pagil nga maka-experience maka-batchag it makaron dai kada mga scenario mga katodo agod nga masigo man baga mabutang man aton sa safety rung aton nga mga pumuyo una kapingin sa aton nga mga inunga mga katodo mabigod man naman da nga panya
1: todo aksyon
0: no mga katodo kay makaron kada adlaw to asa kasuhon man to ni kapitan. No, sandig sana kay nakaraga pagpahayag agod nga may una gibag nga pinal no nga report mga katodo kung nano kararo mangin rason no kay makaron syempre kinahanglan gid ron ba katodo nga maipaidagom no sa nagakaigo kra nga examination no makatodo kay daya kara isa ginamuon-muon pagatara kumbaga haka-haka agatara makatodo no itaton kra nga mga kay mahuran unless siguro makatodo kung may una nga nagakaigo naging patigayon nga examination para nga makasuporta sa rekra makatodo nga pila ka mga information ang sa pagpati ita ronday ka nga mga residente Daw nga mga katodo nga posible agi na aligar epekto itry ka nga chemical substance or toxic mga katodo asan dig makaroon no sa pag muon-muon ita aton nga pila ka mga pumuyo.
1: So
0: that's why nga nagakinangan ka mga katodo no ita tama no ang pamaagi proseso agahalin no sa aton ka mga health expert no mga katodo agod no nga mabutan man kita no sa safety hindi kita mabutang sa agang mali naton no mga katodo base baga kun may una ana no nga hindi man nami nga epekto magawa sa pagbatsag naton ita pagpagatul ko aton kag mga kagawasan
1: action
0: no kay ambani kapital man na syempre sayud man naroy mataga magapit sa baybay or permi sa baybay no kun mga salabay ang mana mga common man nakro ginahimo agi na pahiran man kay taganggaw and then mabuo ra yun, no? Mga katodo, ruray ka nga pagkato. Pero magkaroon, gitisig na rabi nando, no? Nga, iba tama na, no? Kay ice mana, ruamon ka nga ginbanyos. Agad ka to, naduga mga katodo. Agwans nga, pag ice mana, rung makabuo, abot ang bagon, isa, may una, parang something nga chemical, no? Mga katodo, which is daya, sa pag-inchindi, at ano, mga katodo, itaton yung mga pumuyo. Siyempre, wato na ito na ito no? Ever kung may una na karang mga examination, laboratory test, no? Nga igapatagayon, examination, sa rekarang tubi, nga na ito karang magkatodo, rumangin bas yan. At the same time, right after nga magkapagawa na abit, abiso nga okay na, wait dapat nga kabagakan, normal yung mana nga, raya ka lang nabatsagan abit, aton ka lang mga pumuyo. Ay, so ang problema, rin dire-diretso matagita ba, no? At least, no? Masaya rin na ito niya, hindi delikado, no? Kaparias, sa raya ka lang na-experiensyahan, ita aton nga mga igmangod, aton nga mga pumuyo, una sa barangay Hibon sa Banwa Karaita Nabas.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Asi pa pati nato mga katodo ano nga pagpahayag ni puno nga barangay Rodrigo Calizo ita barangay Hibon sa Banwa Karaita Nabas sa paraman sa impormasyon ita aton nga magigbangod kapinggid no sa mataga barangay Hibon sa Banwa Ita Nabas si Kapitan Rodrigo Calizo.
2: Ano man ro'y mo karon nga mahambal sa rekarang insidente nga rakap?
3: Amid ayad nga agahon sa tanan nga nagapalamati, sa tanan nga nagapabantaw dahil nga interview. Ag parte sa may mga nag-complaints, no? May callers, ag may nag-agtuya. Some have visited our office, they have appeared here to report the complaints regarding sa mga nagkabataan na nagpaligo sa baybay, sa mga baybay yun sa barangay Hibon. Siguro mga Martes, Miklas, Wetes. Pero ang nag-adtuya ay tang Sabado, no? And mga nagtaot reports nga, ang mga inunga ay nagkaroon itang pantal-pantal sa lawas, no? Aga,

0: kung ma-contact. So, in the RR mo, nag-respond si Sir Rendell na kibahan. Aging paibahan ko tayo sa mga barangay health officer kay Ms. Maureen Luna to conduct ocular inspection and to interview sa ito ng mga tao nga naapektuhan. No, suno sa anda nga mga na-interview ay there were 40 persons nga affected. No, wa pa man gid gani ang iba abo pa man nga mga nagatawag o nagchat sa aton sa messenger sa nga may nag-inform nga ang atong mga unga man na apektuhan man sa pagpaligo. That's why nga nag-release ako ato nga advisory through social media nga kung pwede ang dala hindi ang ipagpagpaligson ang ato yung mga inunga sa baybay ang advice man nga hambagon o iba nga mga gusto magpaligos na hindi ano yung magpaligos ato nga baybay yun samtang wapag yung maklaruhan no? Wapag yung masera kung ano git ang post itaharan nga pas pantal-pantal may nagahambal man natin yung mga seasonal ko no and sa mga officer folks man kahapon ay nag-interview ako tang Domingo no? Hapon sa mga officer folks hambalan tayo sa labod ko no may mga tikya mga duyon. So, adikya ay daw duyon lo rupan sa labay. Pero may mga reactions ko na rin baka bukon ko no it sa labay dahil iba rupan no rupan pantal-pantal. May mga alleged chemical reaction. At may nag-chat ka kung kadi nga may unaan ko nung nag-ongoing nga nag-repair sa mong nga gibungan ay patanawad makaroon sa akong
1: mga inspection.
0: Inspection ko may tubo na nga. Secret na may ongoing repair sa mong suba. Agotong masigurado na po itong sakto mga reports.
1: Pero ko rin kabilo garakap ng mga nakabatsyang ipagpangato sa nagawa. Ano kabuan mga inunga?
0: Laban-laban, sir. Laban-laban. Mga younger, no? Mga children. No? Tapos ay, pero may mga hambal na binanda kung sa labay ay mabuo ko no, sa langgaw. Mm-hmm. Pero ang laban-laban nga nagkuan ay yelo at ako no ang nakapaampat. So bukod man na sa labay man nakap kung sa labay ay langgaw. Pero yelo tama na ang nakapabuhoy ito ng pantal-pantal. So dapat mag nag-advise man ako nga, bisa may tiri makaputang yung yelo. So kung yelo ay daw may chemical reaction.
1: So pilang days kap nga gimbatsag, itry ka ng mga inunga?
0: Mga 3 days eh, bago days mag-vanish pa na information or...
1: Oh, so natin nga, so ato nga rural ito sa Ritnabas, ano mo nagpareho siya nagbuwa may sample itubig na para niya ipaidago sa examination?
0: Pagani, sir, kahapon nagagi ako bago ko mag-agtot kalibo, ay nagagi ako sa ato nga DA man, nag-coordinate ako ito kung pwede makapandasan that inspection at water sampling, whatever method or processes nga ma-apply na po para ma-resolve ang mga reklamo.
2: Kap, na-mention mo kayo na no, nga may mga nabatol sa gayapan ikaw nga reklamo sa ginikanan no, itari ka rin nga mga inunga nga nagpaligos. So, nga ba pagit sa 40 ka mga individual o rin ka rin apektado it pagpangato nga ra?
0: May ina nga di ako nga kuhan nga carpentero from La Serna. Ay, mas kinibawahan ko na nagambal mo ka ko nga, pagkita nga kung sa kong anong likod. Magyari ko na mo palang ang nagpaligo ay kaibahanan ng mga unga. So, pagka panunan na nga medyo na parang ato, mga gimpa, naguli na sanda. Wala na pagsugtiyan ng mga unga. Sa kapon na nabasa, siguro nag-ano yung motor sa pagbusanda na nagambal niya. May naging post na nasikap sa Facebook na may advisory. So, gin tanaw na da, may una kalima na. So, tama na kami kasayod.
2: So, kada ganun pag-uwat advisory cap nga, bawal ano magpaligos?
0: Saturday, ma'am.
2: Saturday.
0: Right after the information was received from complainant.
2: May mga bantay kita rin karoon kap mismo sa baybayon. Nagun nga rin mga tao ba nga halin sa iba nga banwa, nga may balak magpaligos iya para matap na agad, isa na makapaligos?
0: Nag-advise ako sa amon nga Fisher Fox Association at sa amon nga tanod nga mag-continue monitoring bantay para maingaan o kung sino ang gusto ko na magpaligo. Bawalan na
1: isa na. First time nakap nga may makarangay incident nga reklamo ro mga pumuyo naka experience mo na.
0: Last 2 years ago do may makaroon man pero yon man pero do kumangan sa labay to do something may do may visual abi ka to sa may part o

0: libertad daw nag-encourage daw ato man nga ng cause ka to.
1: Ah, okay.
2: So if possible ka sa chemical gid Mindanao, ray ka ra mapag pangisda nit ating mga mangingisda iya sa Hibonabas,
0: apektado man. Sa labay abi mamahay daw, wa man tabi ka buhay.
1: Buhay oo.
0: Siguro 1 day, 2 days. Ay do yun ay masaga 3 days, 3 to 4 days bago do. Ah, ganang ko no, nangyayang ang ano yan. So gin ang taga MDR mo nag-agi masunta sa nagustan dahil may mga shipyard dito nga kwan ay hambalan daw ako sa taga kwan ga take precautionary measures mo sanda ag hambalan ko kasi kung nag-subside bala ag mag ano dun mo sa baybay no? Pero syempre daw ako nga assumption ay kasi kung contaminated ato nga kwan ato ang dagat
1: taga no?
0: Sa abondo na may mga reaction sa mga kapiba sa mga rappers o kung ano yas sa mga sa suba o gapo sa paligos na ano something na nagaga ilimpon nun so may mga chemical reaction na dapat safe kapiba karangan ng kwanti mo
1: oh so paano yung mag-recap do ato nga magkwan mga isda doon mga nagkapanaksay una temporary anay stop anay iwanan yung
0: sige masanda sir
1: kapanaksay mata
0: do yung mga sanay masanda sa
1: pero rokuan was na was na experience abi ta makaroon experience harit mga itong nga
0: may lagi ba may naman pero ayan bala sa labay gani uno sa mga adults na nagkakwan
1: saan dang papati mata
0: papati
1: okay so yeah. sa inyo nga part makaroon ginahuat na ninyo ro mangin kwan action taken
0: mata pero ako garan sa kwan sa atong DA dahil gin refer ako nung nakapun sa NGO nga iputan ko yung taga municipal fisheries no in charge then wa ka po si Sir Hans si Sir Hans Talapian siguro sa ato niya kwan nga pharmacy if possible nga makontak ko si Dr. Mincy kung ano gid man ako para may from different agencies ma ka operate something or whatever
2: so ika 4th day makaranda ka nga yes. Bawaan magpaligos.
0: Apa.
2: Aguhaton lang do resulta tinyo karon nga investigation sa raya ngarang incident.
0: Yes ma'am. So after the session magtukot AG doon para follow
1: up. So if ever may inamat nga examination ipatigay yung LGU Nabas gamatas turo tubi ag kung dung result man tayo siya okay mata so magpagawa mag-abisory nga okay na magpaligos.
0: Yes sir.
2: Oh. Gatuhaton lang naman kap.
1: Si kap, binsahin na itong kap sa ito yung mga pumulo sa mga taga-barangay Hibon na Kapitan Rodrigo Calizot sir.
0: Ako nung sa ito nga pumulo yun, no, samtang wapagid ita resulta, no, I mean, wapagid ka-conduct ita inspection or sampling or any assessment sa dayang insidente, kay i- ganin na ito pagsugtan na ito yung mga inyo nga magpaligo sa baybay para safety, no? For safety purposes. Good day, siyempre, ma-lain na bisan ng pamadyakan ito. Masi magugangan ni Hay, di ka mukha tumugog. So, do yun nga ang epekto. So, do yun nga ito nga ginapaabot sa tumuluyo nga i-advise na ito mga nga hindi na ipagpasugtan, magpaligos, no? Ang pang-wapagid ito. Disclosure kung ano gitang kwan for safe to remote or swimming.
1: Okay.
3: Pagana sa pananghalian. Todo action. Action. Palalampasin. Ang Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Asa naman yung magkatodo? Ano nga pagpahayag ni Puro ka Barangay Rodrigo Calizo? No, ita Barangay Hibon sa Banwa Karaita Nabas. Ang may kanta na magkatodo, no? Saray ka concern, yung pabot, ita, anaman ka rin naman sa kupan una. Daw sa Barangay Hibo, no, partikular sa pila ka mga ginikanan, yung nagpabot itaroon din ka naga-information na kay Sandy Carabanwa sa pagpagosisa itatong nga MDRRMO kay Bahan, doong Barangay Health Officer ita Barangay Hibo, nagagawa gamay una kapin na 40 or masubra 40 ka mga individual roon na ka-experyensya Banwa it makaroday ka naga-senaryo matapos nga magpaligos sa baybayon ita Barangay Hibon sa Banwa ita Nabas.
3: Toto, aksyon!
1: Iya ka ina bro sa baybay tagbaya pagpaligos ko ka inang agahon gagata bro tubi madsa may langis nga gagutaw no that's why nga tama ka importante no nga may una no examination ipatigayon laboratory examination magkatodo sa water mabuo nit water sampling agod nga matest banwa ayan safe baga no magkatodo nga magpaligos kay may mga impormasyon kita garabaton ngamin ko may una karon nga ginaobra no nga parang something sa may part ita barangay Nagustan, no, makatodo ag dikato sa gimension kaina, no, ni kapitan sa may gibungan nga area nga sakop ita barangay Hibon, that's why nga anaman karon nga ipa-inspection, no, makatodo agod nga masiguro, no, ang Roday kraga pila ka mga information mga katodo natuhoy sa ginpaabot, no, itry kraga mga residente ay matawan yagi, no, itnagakaigo ang igto pangod mga kaabyanan.
3: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: May 5 minutos manwa nagkataliwan sa oras ita ala una sa ato nga pagpanubalik, no, rundugang pagkaraga balita reports ito ato nga mga todo reporters balik ka naton pagkatapos anay dugang pang nga mga pahanumdom.
3: Todo aksyon, todo aksyon.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ang ting sagat. Eh, bukod pare sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambi si imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa itong gawas.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh. Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman, sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
10: Alay sa tagapagapangalaga sa tagapagililiba may 14 minutos manwa na kataliwan sa oras si Taala Una.
4: Todo aksyon.
10: Oy, happy viewing ha. Kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw sa Istansya Iloilo. Nagapamati magaron. Likewise kay Sir GR Dingal. Now shout out katodong Renal from Dingal Family. Oy, una kay classmate tabad sa Lesel Dingal. Now sa asawa ni Sir GR. Sa Tayawan Leson, no? May giga hapon ay may giga pagpamati kay Rosel Digan. Happy viewing, happy pesta ko, no? Dodoy Gisrel.
4: Todo, aksyon.
10: Kaya nagaling magkaroon sa bayag yung dungon. Ano ba nagpapatsag si Katodong Gisrel?
4: Todo, aksyon.
10: Kaya mga Katodong sa tagagapang ililiba, si Katodong Linya, no? Ni Katodong Gisrel Nerbar, no? May kanta nanda sa insidente. Darong pag strapping, no? Pag baril sa panimagay. Ani naman siya SB member Jerome Vega. Now, kaina kara ita aga-aga mga katodo. No, pero gin-report na kaina, no? Nato pangdan kay nakibotrong pamilya nga may una kara nga mga empty shell, no? Nga nakitaan sa guwa ita bagay, may slug mga katodo. That's why insigida, ginagtawag kara ita atensyon ko ato nga naman siya PNP. No, ginapabutsag, no? Tag natabu oronday kara nga pag pamaril sana kwa panimagay. Uwa una, no? Si SB member Jerome Vega. No, makatodo sa anak ko nga panimagay. No, sa nakibot lang kaina, pagpagusisa, nga pagkakita nga to ita empty shell kung caliber 45, di ka to na rin banwa na panuhan nga may mga tama kara itbala wrong part itabagay ni SB member Jerome Vega itabanwa kartanuman siya.
4: Aksyon!
10: So nagapadayong makaroon doong investigation niya ginagayahimo tatong karagaduman siya PNP kay reportedly nagligad karagabaga Domingo Binugan. May una karagaging pablater, no, sa aton nga PNP report, no, allegedly pagpamagag, no, sa kay SB member Jerome Vega nga recorded man doon sa aton kagamagkapulisan. Ayan, na ano karabanwaro nakita karaga rason related baga rabanwa sa gimpablater nagligad, no, ni naman sa SB member Jerome Vega rung pagapauan itabala sana karon nga panimagay kaina kara ita aga-aga.
4: Ano
10: may kuno atong karaga tarawon makatodo aro ana ko nga makaibahan na sana ko gabay ro ana ko nga misis ro ana mga unga makatodo aga I think guman ko no nga minor di edad no mga katodo kay the time nga matabo ro day kag pagbaril sana kag bagay uwa una no sana ko nga panimagay si SB member Jerome Vega sa yuro tarong information na may kantanan sa gimpatagayon patagayon. Ang follow up ni Katodong Jezreel Nerbar, standby.
4: Radyo Todo Live Report. Report.
10: Live sa aton nga banwa itanuman siya, Katodong Jezreel with the report, please come in.
11: Katodong Reynald game pauganan nakarita balar nga bagay no ni SB member Jerome Vega nasa may barangay Kamansisor sa banwa itanuman siya kay nakatodong Reynald garita aga-aga. No, suno para kaya konsyal, no, Katodong Reynald, mga bandang alauna, no, it aga-aga kay na, no, isa nag-text mga Katodong Reynald o kung nag-chat, anak karang asawa ka na, nga, pauli-uni ni Katodong Reynald, doon nag-warang mga, si konsyal, ito ka sa may barangay Dungon, para man Katodong Reynald mag-silubit ka rin, unless, ano ka na, tawag ka na nga, agrand denyle, no, dahil
10: so, ito gali mo kabi, ikara sa bispera si ito barangay Dungon.
11: Ang Roger Dutch, Katodong Ari, na napang pag-abot ka at mga launa, ding text mo kung naging chat mo, Katodong Reynald, itana ka nga asawa, na ginapauli, Katodong Reynald, dahil medya may ibag ita, Katodong Reynald, yung mong nabatian. No, sa guwa, itanda ka nga panimagay, apang surusan ng asawa, ay wala niya naging pansina, no, Katodong Reynald, dahil nga ni, pag-aumata na ng mga sapat, ita baga nga nagpamalikwa, no, nasa na ka nga sulit bagay, apang medyo nagaduda kita, dahil sunod-sunod, tabi Katodong Reynald man, doon nabatian, ita anak karang asawa so yung text na apang nagpamalipad anak karang mag-uli no rin karang si ano ka si konsyal ano ka na Vega Katodong Reynald aga suno ka na is mangan-angan lang man na mauli ako pero apang suno ka na kay konsyal is medyo nakabatsyag din mo Katodong Reynald ita iba
10: parang may para may something yung timong nababatsagan Katodong Jesus medyo kakaibagin yung medyo pamatsagan diba kung amat kung may makuha nga medyo ginagulpi ka baga man nga ginakubaan ka no parang kung baga maano mo gagi no mga nabatsagan mo para may something na delikado.
11: Doon na Katodong Reynald ginabatsagan kaya anak rin himo mga bandang alas 3 pa rin mo Katodong Reynald nag-uli no nakara sa may barangay Kamansi no aga pag-abot ito Katodong Reynald sa anda ka rin panimagay kaya nagpatigayon ka rataga nagpanilig yung nabit agahon ni Katodong Reynald mga bandang alas 8 anak rin asawa is nasiligan anak Katodong Reynald no tawag ka rin nga slag ita sa kabala
10: so patamagon Katodong Jezreel taga nabati ano dahil ka nagagupok. Wa man tagi inatuha to na demisis na rumoray ka gapok wa man sa nagagaom nga asandang bagay gali tumama o day karang sunod-sunod karang gapok ita abaril Katodong Jezreel.
11: Doing gito Katodong Reynaldo ng pabot siya tara kayo nga no ni ano ka na ni Sir Jerome Vega no sa natabo karang Katodong Reynaldo at pag pagkita ka sa nang asawa nga may death amana may slug amana akong nakita pag pagpanilig aging kumpirma ta Katodong Reynaldo no ni ano ka na ni SB Vega na ala ta man right 45 Katodong Reynaldo bala so insigita sa darang nag-imbestiga sa guwa ita ng panimagay aga siyempre may okasyon labi Katodong Reynaldo makarayto sa anda kasi bunyag ka na karang aguman kon so may nagalit yun sa may guwa so habang nagpahaom Katodong Reynaldo nakita kita na dedika tuampi rong limang bilog kita katuloy na yung mga empty shell kita kaliber
10: pero kakuan kayo na taga aga during sa pagabati ito yung po kanday misis na wawa tatawo una sa anda karong nga bagay sa liwan abi no nga mga nagabulig una
11: negatibo takap nung nga Rinald ubao tatawo rong tugod ka at ng panimagay is limang bilog lang dahil wa katulong Rinald rong nagkatulog sa may sala ng daag sa kwarto is sa tatlong bilog katulong nga Rinald
10: may ganino katulong Diyos wagit may inigo sa suhod no rwa nang unga urana karoon nga mga gumanpon una
11: doon gid katulong Rinald rong aging pasalamatan may pinakaran ni SB Vega nga kung naglihis ba katulong Rinald rong bala no dahil sa bilog karangas lag is nahuhog mismo katulong Rinald sa unhan kita taana karanga unga kukunag anang gumankon katulong Rinald yung nagkatulog una sa may anda karanga sala so din katulong Rinald nagpasalamat kita man kina si SB Vega nga uwa kita katulong Rinald man ita inigo sa nakaranga pamilya na susugod na tanang panimagay kung sa siin niya ni katulong Rinald sa pag-check pagdinanda nakita ng darong tatlong kaigo ita bala na nakaranga mismo nga entrance ito ng panimagay o kumpertahan katulong Rinald ang dati karang pertahan isa parang daywa ba katulong Rinald nga parang buka-buka baga karon ang nakaranga pertahan o isa pihak ka na katulong Rinald dahil yung bilog karang nga igo ang puro na tanang katulong Rinald nga pos no agiyan mata sa may bahay ka sa may waga nga kampis ang bilog sa may ibabo man katulong Rinald nung sunuan ka na kayo na kaya Police Corporal Rion Toy Kina isa posible na to katulong Rinald nung nag-igo sa may ibabaw it hanging cabinet
10: Rung slag itry ka nga caliber 45 matayo katulong Jisrael na recover sa ginagugban ito anak ko nga unga uguman kon
11: medyo ano katulong Rinald medyo sa metro lang gidrong agwat dinertahan tapos so found yung katulong Rinald yung ginatugugan ka na karang aguman ko na unga eh so di ka rin malaman sa unhan na recover nung nasambitan ka nga slag katulong Rinald dagdeng na recover pa nga slag isa bukong tayo mo katulong Rinald ita gupi apang halata mo gida na bagong gupok ng katulong Rinald dahil kita mo na karangkat sa may punta ba nga rong video may pulbura ba katulong Rinald so bago pag gida rong
10: katulong Rinald tapos upan ro basiyo ita caliber 45 ba mga pilang metro rong distansya halin sa nakitaan itry ka nga empty shell sa bagay ni SB Jerome.
11: Kung ako kinabana-banaong katulong Rinald na sa 15 to 16 meters katulong Rinald, rong agwat kara ita.
10: Ano ron sa kwan sa may karsada imong area o magapi sa karsada kay di ba may para may pedro do anak kag kwan? Ro anak kag bagay ni SB Jerome.
11: Dead end abi katulong Rinald na nang dagan nga ron eh. Sandag do pinaka may sa punta di ba?
10: Oh, sandag pinaka punta ko ni oh.
11: Pagto ka mag-apagto ka sanda parang may pathway pa katulong Rinald pasugod sa anda may mahawan nga area rayon aga sa imo to may makita pag ikaw nga anda magigbata nga bagay katulong Rinald
10: may kayapit imaw nga bago makaabot sa anda karong bagay
11: oh di karong katulong Rinald magkapit sa galima sa nang kapanimagay di karong katulong Rinald eh nga residente sa nasabitan niya lugar aga sunok pa niya ni sa sambilog ka nga nag-star di ka sa may kaiping malangman doon ni SB Vega isa nakabati ta sa katulong Rinald ita gupok ita dinyo pang orason mga badang launa man katulong Rinald apang pagaom tanan ta kara isa dagugdog baga dahil medyo mogan uganon baka katulong Rinald kat pang orason nga to aga sipre medyo naga sipre medyo mga nakainom-inom baka katulong Rinald sangkari man na mga unga aro mga residente ba ito ay pagaom ta ba nanday dagugdog kata baga o kung na medyo kilat ay sipre maugan katulong Rinald huwa tanan ta karaging pansinag na tungog basanda apang may nabatian pa ni Sanda nga medyo motorsiklo ba katulong Rinald nga dasig kita pagwa nasambitan ka nga lugar matapos ka nga sunod-sunod ka nga pag-gupok katulong Rinald aga sa ina kay naman yung pabutsag ka ni SB Vega nga may anaw ang katulong Rinald nga ginatanaw ta ka nga mga angulo no aga kung sino
10: ano ka matuhod ka katulong Jisrael nga nagliligad nga mga Dilomingo may anak ka nga pablater sa itong ka nga PNP.
11: Oh, Roger, sa katulong Rinald, yung kumpirma na katulong Rinald, kung sa scene nga, eh, may anak karang naka-istorya pa sa cellphone, katulong Rinald, na nagkasinggitan, pangalisanda. No, ita, bago rin yung natabo rin yung insidente, mga pilang Domingo pa katulong Rinald, nga, doon niya rin ipablatter na, na, na sa itong karang numan siya, PNP, aga, sa bilog man doon, katulong Rinald, nga, natanaw na nakarang angulo, na base kung doon yun, baga, rong, tawag karang suspitado man, sa pag-baril ka na karang panimagay, kung daya baga, is intention, iba katulong Rinald, nga, imaw karang target.
10: Hey, intention gitu rin, siyempre inaasan ang bagay mismo na gatama o rin kagas lang?
11: O kung na pagpamagag ng baka katulong Rinald, rong gusto ito sabitan ka na nga suspechado.
10: O may ikaw doon, may mensahe rong katulong Jisrael nga gusto ipabot?
11: Hindi ka ni katodong Rinald, drong anak ka ng pagbubut sa kina, aga sumo ka na, medyo may mga naaking manabi katodong Rinald, kung imoban bagara, isa interviewon man sa pila ka mga radio station, mga karakatod rin sa itong karang probinsya Takran, kaya medyo may ano mo baka doon nagiging kontra sa anak ka mga statements na natatao, apang sunok ka na, is uwa tayo mo katodong rin na ila ka na magbaliskad ipaya kung alin ang hinambal katodong rin na doon na tagi ginapalindugan takaran is biya bega kung alin ang hinambal aging panghambal o tabaga tagwa ta na nakarang ginalikwa patarong nasabitan niya istorya aga sunok ka na panindugan ta na katodong
10: rin so makaroon doon na karang pagpati katodong Jezreel is related sa anak ko naging pablater nagliligad ka baga dirimengo nga posible nagaangot ronde krang insidente.
11: Roger that katodong Rinald aga sunok mataka na mismo is kulikta base man katodong Rinald aga kulikta dumasa ng trabaho aga saan ang dating trabaho katodong
10: kasi during no nga imorong station manager ito RMNDYKR katodong Jezreel ay sayon gumando no may mga previous man karon nga mga threats anong kabuhi kay dati kita karon kada panaw na ako gid karon na kaibahan pagaling karon sa istasyon kung ano kada siguro anak ko nga motor wagwa sa istasyon kun sing kami gaadto ay wa gid pundo-pundoron katudong Jezreel no kay pilang tag-on man nga ako nga sinakay sa anak ko nga motorsiklo no tag imaw para mo station manager sa DYKR dati katudong Jezreel.
11: Dili ka todo nga rin na so, ni ka na kayo na no, kung nag-ulit mo ka todo nga no, kung naghihambal kita ng asawa, na yung baril nga nila na panimagay, basi ka todo nga, may sigida mo ka na.
10: Laban-laban gid ron, basi kung umis ka, pumanaw to yagi, magumanto sa nabagay. Agabod lay ba karo, basi subang na parang tog mga tao, nagpinagupok.
11: Doon yung ka todo nga rin na,
10: or it's either ka todo nga Jezreel, ginhimo oratoro kwan kumbaga ato lang talaga kumbaga isto kwan mga senaryo nga basi nga gin pagukpan do anak nga bagay agud nga may rason nga maguli si SB member Jerome Vega.
11: Doon basi ka tutong Reynald man parang gin ubra ka rata sambitan ka nga gunman.
10: Oo, di ba? Di ba? Siyempre, pag once nga masayarat anak ka nga member pamilya nga may nag-barilibisa ng bagay, siyempre, tawagan kita si SB member Jerome. Say, so kung magsugid ka na, gaban niya bandong first nga himo on SB Jerome, mauli gidron sa anak ko nga bagay. Basi nato baga ka to Jezreel do, gini mo, itry ka nagpagupok para nga may rason na maguli, no, si SB Jerome. Or basi baga mabuhay utang mga inuras nga nagabantay sa anak ko nga pag-uwi, pag-uli. That's why nga, gini mo to, nga ginpauganan itabala o anak ko nga bagay, para nga turumangin sila, no, nga maguli si SB member Jerome Vega, ka to Jezreel.
11: Rinald, so may nangani ka rason ka na kay nakatudong Reynald is medyo may nagawid gid ba kana na hindi ano mag uli agaging huwag gid na nakatudong Reynald man na hindi lang ani ka mag uli sa nakarang panimal ay dahil dunya ni medyo nakakabatsag bray mao it kuba ba ako natawag ka na medyo vision ta na kana medyo may matabok gid nakatudong Reynald. So nagapasalamat imo kana kaina nga uwa man katudong Reynald it naningahan o kung na igo sa nakarang pamilya, nakarang mismo katudori na sa nakarang panimagay, aga sunok ka na is at ana nakarang aywanan, o kung ay isalig lang na sa itong karang naman sa PNP, pero nga pag himuon ng nakarang investigasyon sa nasabitan karang insidente, at ang sunok mataka na, may ano tarang mga natumod ba ang mga personal na datawa na katudori na aging disclose sa nakaton, dahil siyempre malisod mo matod katudori na mag-drop kita at mga pangalan, tapos mo lang kita at mga ebidensya, pero sunok ka na, may mga ginatumod ba tayo mga katudori na aging mga
10: tawo nga posible no may ana makaron katudong Jezreel no nga gin submiter nga mga pangagan sa aton karga naman siya PNP nga para nga manginumpisahan no nga rason ipag-imbestigar no tatong naman siya PNP kapin pa ro nato karang nga previous to nga blatter nga gin na report sa aton karga naman siya municipal police station ni SB member Jerome Vega no kita nagapati no nga or isalig naton no sa aton karga naman siya PNP ro dek nga pagpangusisa katudong Jezreel pasagamatan don nga wagid no ita may mga naigo no sa anak ro nga member pamilya at agagin baril no anak ko nga panimagay kaina ita aga-aga katudong Jezreel.
11: Roger Dr. Katodong Rinald, kayo naman nag-agtuman doon itong karamang katapo ita sino the crime operatives may doon sa area Katodong Rinald para man ipag-ipedagom rong pila ka mga ebidensya itong nabuong no, ito ka sa area sa lab test Katodong Rinald aga siyempre basi kung ipabalistik mo ng Katodong Rinald mga pila ka mga balay do o ipedagom sa examin rong itong tatlo ka mga slag aga itong Katodong Rinald nga lima ka na ka mga empty shells doon sa may gawa ka rin tanda ka ng panimalay katodong Rinald. So sa makaroon ay sigidas pa man, rong investigasyon o ito para naman sa PNP natuhin man sa nasambitan ka nga insidente katodong Rinald.
10: Okay, samtang
11: dugang ang balita, yaka sa Balot Kalibo, mo katodong Reynald, na buuan ka na ita CCTV footage rosang ka binatilyo katodong Reynald matapos na nakarang idagagan norong rasang kabaligya na sa may bahin ka na tayo turong na street sa patong Baduat Kalibo kahapon na katodong Reynald. Nakita na sa video mismo nung nagbakal, nagpangutan na pa katodong Reynald yung nga unga sa tindira bala kung tigpila barang nabaligya karang tinapay na nakakabit si Babaw Gimpagosip ko nga sa tutorial ako na bidatilyo sa aga nagmiduga pa kulukunoy mga minakuot sa nakangabusa ag naglingot-lingot mga sa palibot bisan una katodong Reynald noong tindira nagatubang ka na naglingot-lingot yung mukha sa may area sa may karsada ag bago yung mukha dumagagan na katodong Reynald so tindira mata muna na katodong Reynald naging gagsa norong nasabitin ka nga binatilyo ag kayo naman dahil sa nakabatang information magay sa itong karang kalibu PNP nga sigidas yung katodong Reynald nga ginimbisigaan na sabitin ka nga insidente ag matumod nore nga nga binatilyo nga nga nag panakaw nga katodong Reynald matawag na itong panakaw na kasi bisan maisot mabahong isa panakaw gita ng katodong Reynald ag basi ba magabot sa punto nga bukod niya ngayon tinapay sa pilang adlaw na karang bungon o idagagan ag magbahong ba katodong Reynald isa kwarta gutagid doon na karang ubrahon makarang katodong Reynald. So patayin mamandaya karang imbestigaan, itatong karang kalibu PNP sa nasambitan karang insidente.
10: Okay, so piesta, piesta gaman kinyo makaroon katodong Jisrael?
11: Ay, happy piesta gani katodong Reynald, no, na karang sa itong barangay. Barangay
10: oh, may, doon is... May nagapanamyaw kimo, happy piesta Jisrael Nerbar, halin kay Rosel Digan. Oh, aga ba ama ko kay ko. Ano magi mako ga pabatsag si Jisrael nga kaabo ba kontoro ana nga binukot ag pato naligan pagadto ko to?
11: Wa kita ganda ipisa naga pamista kita ka dong
10: ari. Kompista gali sa dongon ay ambagon mo iya kag star sa kwan sa sa West as ano ka est ka no? Sa dongon est ka or west?
11: Dongon east ko.
10: Oh, pero kung magpista man sa S, tayo sa West ka.
11: Oh, may lupa yung lugar.
10: Matsakay ka doon jujit ka man ah.
11: So, ginatami yun, natin ka doon Reynald, no? Itong grupo na kala sa barangay doon is kay Kagawad na Pingpong na Kubuan, kay barangay Captain Joel Tapalya nga grabe yung ka doon
10: Reynald. Ay, pwede kita ka lang makaabot pa, timprano pa man.
11: Ay, hindi. Pwede. Mapail kita kaso ito sa prosecutors sa Dodong Reynald.
10: Ay!
11: Bukit na kaingabot.
10: Ang bagong istorya mo lagi si Piskal doon, yung mauna, yung manakot siyong Piskal, kay may ako niya panawal, hindi kaya man na maiwan ng itong pista nga to.
11: Sige nga, may pilang nasunod niya dagon, mamang katodong na Reynald. So, ito ginatamyaw, itong karang mga kabarangay, na karang sa barangay doon is, may happy pista gid, ang kabay pang mga masadyar, itong karang adlaw na, sa adlawan, itong karang pista ka doon nga Reynald. So Reynald, ito nga report pagkaisa itong area of responsibility para sa todo aksyon na kumansi ka doon Jisrael Nervar ng Radyo Todo. Kaibigan
12: Radyo Todo

0: Apo gigi sama sa report ni katodong Jasrel Nerbar no gatipon may kantanan sa follow up no sa rekra nga pag baril no sa panimagay ani SB member Jerome Vega itabanwa karatano man siya. Bantayan ninyo karon harong nga iba karon nga baga development tugang no sa investigation ato kagad man siya PNP kay ato gidon nga iga basyada no sa ato gagapag ililiba. Ya pa rin kita banwa no tempo sa ato gagapag ililiba. Pero pila ka baga balita nga tumaga butwa ta matata sa ato gagapag ililiba makaron nga hapon. Bantayan sa pila ka baga news and public affairs program it radio todo sa Aklan. Uman kita nga magilibati ha hinaga karaga adlaw no sa kapareho karaga oras sa kapareho karong programa. Partner naton sa technical science si katodong Jan Albert Dela Cruz. Ako madaling katodo naging ka-action makarong karaga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice cookie para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice cookie any time of the day
5: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee

0: sa pagretiro. Tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Radyo Todo, for the best variety of music.
6: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
6: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata
3: na vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-GDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-GDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po.
9: Nakailang kahon po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo,
14: for the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan? Oh,
5: ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Live amidst nature with with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabing, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, maraming maraming pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store,

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun ko. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nabrava isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rungtanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Trahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko permiad daw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Gapasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
3: Kami!
2: Meron!
3: Saan?
2: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kaligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinalakas. Husay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mal, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga. Kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yan po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
6: Well, marami po salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

This is Streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Radyo Todo 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radio Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, HepA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan na pumuli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatang doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong papakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Dito po sa ating balatutunan, hatid yan sa atin ang ating namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Dito po sa ating balatutunan. Bukas na ang ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Again, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Itawag nyo na ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po naman pag-usapan at ating po naman pagkwentuhan ang mga katanungan at ang inyo po naman mga nais na maibahaging kwento dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, patungkol po naman sa ating po naman produkto, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ang iba pa natin mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand.

Tawag nyo na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa. (0969) 226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan.

0: Tawag po ngayon sa ating mga numero mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Magandang magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Antonio Pradilla po.
0: Antonio po yung pangalan po ninyo?
1: Asawa po ako, asawa.
0: Ikaw?
1: Melanie.
0: Okay, Nanay Melanie, taga saan po kayo?
1: Dito po sa Barangay Juanesa, Sara Iloilo.
0: Sara Iloilo, okay po. Ilang taon na po si Nanay Melanie?
1: 57 po.
0: 57, okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay?
1: Hindi ba po, kasi matagal na po na inahanap namin. Wala pa kaming makikita dito sa lahat na ano, na butika din na ano namin dito, na inquire. Wala talaga, sir.
0: Sa Sara Iloilo, nalibot nyo na po lahat ng mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, opo.
0: Wala po ng ating rice coffee?
1: Wala.
0: Sara Iloilo. Wait lang po ah. Iloilo.
1: Sige po.
0: Ito po tinitingnan natin sa ating po namang listahan. Ang mga pwede pong mabilhan po natin, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal, Santa Barbara, San Joaquin, Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasig City, Haniway, Haro, Saraga. Saan po kayo malapit doon?
1: Sa malayo po lahat, pero sa Estancia po, medyo malapit-lapit lang po kami.
0: Sa Estancia? Estancia. Medyo malapit po kayo sa Estancia?
1: May Limeri po. Sa Limeri po, mayroon po.
0: Limeri, Iloilo?
1: Opo.
0: Teka lang po ha, titingnan natin ulit. Wait lang po nanay. Kung sa Estancia, ang pwede po nating mabilhan po sa Estancia ay dun po sa Sunriser Drug.
1: Sunriser Drug?
0: Opo, Sunriser Drug. Sa ano po yun? Sa Estancia. Dun naman po sa sinasabi ninyong Lemery, wait lang po, at tinitingnan po natin dito sa atin po namang listahan. Sa Lemery po, teka lang, titingnan natin kung meron po naman sa Lemery. Lemery, Iloilo. Iloilo, wait lang po nanay ha.
1: Sige po, sige po.
0: Paano po ninyo na, ano, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Kasi nakikinig man kami, sir, sa ano ninyo, sir, sa radio, ano ba?
0: Sa programa.
1: Sa programa nyo, sa radio, opo.
0: Lagi po kayo nakikinig?
1: Gabi-gabi po, nakikinig kami.
0: Maraming salamat po sa inyo. Sa mga butika po, nanay, mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, doon po sa Lemery, meron po ng ating rice coffee, nanay.
1: Opo.
0: Diyan po sa inyo, sa Sara Iloilo, wala pa po talaga.
1: Wala pa, sir. Wala pa talaga, sir. Naikot na naman yung ano, yung mga pharmacy.
0: Meron po bang South Star Drug dyan sa inyo?
1: Wala po.
0: Wala. Okay. Nanay, ano po yung iniinakaramdaman po ninyo?
1: Yung nagpananakit ng mga kasukasuan, sir.
0: Pananakit ng mga kasukasuan. Yung po yung... Opo. Sige po. Sige po nanay, at atin po namang sasabihin sa atin po namang mga deliveries na malagyan din po dyan sa inyo sa Sara Iloilo. Pero pansamantala, pwede po kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kayo sa Lazada para makasimula na po kayo ng pag-inom ng ating rice coffee kung sakali mang wala pa po dyan sa inyo.
1: Sa ano po, sir, sa may Batad po, sa Batad po mayroon po?
0: Saan po?
1: Batad po, Batad.
0: Batad.
1: Batad Iloilo.
0: Batad Iloilo. Nanay, ang mga nandito lang po, yun nga po, Aldiguer, Banate, Barotac Nuevo, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal, Santa Barbara, San Joaquin, Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasig City, Haniway, Haro, Saraga. Yan po yung nandito po sa aking listahan. Pero ang alam ko po, meron na po din doon po sa sinasabi po ninyo, pwede po tayong magtanong. Okay po? Tapos kung wala po talaga, Tawagan niyo po ako muli. Pero ito pong sa Sara, Iloilo, kung talagang wala pa, sasabihin na po natin ito sa ating po naman mga deliveries para madalhan na po dyan sa inyo.
1: O, sige po, sir. Yung habon, sir, magagawin kami ng sabon.
0: Sabon? Opo. Yung, yes, opo. Tsaka sabon, ano po? Sabon. Okay po. Sige po, nanay. At sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries para malagyan na rin po dyan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo.
1: Sige po. Salamat po.
0: Maraming salamat po. Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Kapag meron na, ha? O kaya kung halimbawa wala pa rin, kung wala pa rin, tawagan niyo po ako.
1: Sige po, sir. Opo. Salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Atin po ng atin po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan. (0969-226-9623) yung ating po namang numero. Itawag nyo na po yan dito po sa ating po namang program.

nag-aana po ng adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Available na po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Tawag nyo lang po 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan.

Tawag mo muli 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag nyo na yan ng ating po namang mapag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating po namang produkto mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang sabon. Available na rin po sa inyo po namang mga lugar. Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Tawag 0969-226-9623. Another caller on the line. Naputol. Tawag lang po kayo mga kaibigan.

0: Sabi dito, Kuya Boy, mataas po ang aking cholesterol sa pagpapa-check up ko po. Ano po ang pwede bukod po sa pagiinom ng rice coffee? Tama po, araw-arawin lang po yung pagiinom ng ating rice coffee dahil makakatulong po yun sa atin. Marami na rin tayong mga testimonya patungkol dyan na tulungan po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Sally Sanchez.
0: Taga saan po si Nanay Sally?
1: Naga po.
0: Naga. Okay, ilang taon na po si Nanay Sally?
1: 75.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo, pero natigil po ngayon kasi wala akong mabilan ng rice plus silver capsule. Ako ipapartner.
0: Okay po, Nanay. Pero yung ating rice coffee, meron... Yung rice coffee po, Nanay, umiinom po kayo nito?
1: Opo.
0: Okay, ano po yung...
1: Matagal nang uminom niyan.
0: Opo. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Sinubukan ko po dahil narinig ko yung mga histamina ng mga tao.
0: Opo, napakinggan niyo po yung mga...
1: Sa ngayon po kasi, parang minamanas ang paa ko.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka umikit, lalo ang balakang.
0: Napacheck up niyo na po ba sa doktor? Marami po kayong nararamdaman. Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor? Yung pamamanas po ninyo?
1: Opo.
0: Okay po.
1: Meron. Talaga mo na tama.
0: Opo. Ituloy nyo lang po yung... Saan po? Para sa?
1: May nararamdaman po sa puso, sa kidney, sa... Ning ano... Osteoporosis, tapos sa... Yung baga.
0: Opo. So may mga gamot po kayo niyan sa galing sa doktor, Nanay, ano po?
1: Hindi ba bilhin naman si synthetic?
0: Okay. So
1: bibili lang po akong herbal.
0: Opo. Sa pagiinom niyo po ng ating rice coffee, ano na po yung naranasan po ninyo o nakita po ninyo yung pagbabago? Naramdaman ninyo yung pagbabago sa pagiinom ng ating rice coffee?
1: Okay po ako nagiinom noon, saka wala akong garo, parang masigla saka malakas.
0: Dahil sa rice coffee po?
1: Laging nahihilo pag nararamdaman ko yung sa dibdib.
0: Mm-mm.
1: Dapat, nahihingal lagi.
0: Dapat po itutuloy nyo lang po yung pag-inom ng inyo po ng mga gamot na reseta ng doktor sa inyo. Kung ano po yung reseta, ituloy nyo po yun. Habang umiinom po kayo ng rice coffee, dapat tuloy-tuloy pa rin po yung pag-iinom po ninyo ng mga gamot na inreseta po sa inyo ng doktor.
1: Tinigil ko po ng Kuya Boy dahil gusto ko yung rice plus makapartner sa mong rice coffee. Tapos yan, 25-in-1, nagiinom na rin ako niyan.
0: Ay, umiinom ka na rin ng ating 25-in-1?
1: Opo.
0: Very good po, Nanay. Ano naman po yung, kumusta yung lasa? Kumusta yung lasa ng ating 25-in-1?
1: Ay, lahat po masaya. Ang sarap.
0: Okay
1: po doon.
0: Opo, salamat
1: minsan,
0: po.
1: Minsan gabi ko yung iniinom. Minsan tama. Naman umaga, 14, gabi.
0: Apo.
1: Minsan tatlo po ang ininom ko. 3 times a day.
0: Very good po yun, Nanay.
1: Parang ang sabi ng kasama ko, ma-overdose ako.
0: Ay, wala pong kapi overdose. Wala pong side effect, wala pong overdose yun dahil herbal po yung ating produkto.
1: Kaya, tanong ko po sa iyo kung saan ba dito sa Naga, mabibilan yan. Kasi pag may, po ako pinapabili, sabi wala, kapi lang ang dala.
0: Okay po. Nanay, halos po lahat halos po lahat ng mga butika dito sa Naga ay kumbaga meron po ng ating rice coffee. Itanong-tanong lang po natin.
1: Mansan nga na ako na South Star, wala ako. Doon pa sa Tabok. Noon nakabili ako doon, pero nung bumibili ako, nakatatong bisis, wala. Pero wala lagi.
0: Nung rice coffee?
1: Sa Cabral.
0: Opo, nung rice coffee.
1: Ito pa ano dyan?
0: Opo, wala pong rice coffee, opo. Nanay?
1: Rice coffee, meron. Rice capsule, wala.
0: Yung rice capsule. Okay po. Sige po, Nanay, hayaan po ninyo at sasabihin natin sa ating mga deliveries. Okay po?
1: Oo po.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po, Kuya Boy.
0: Thank you very much, Nanay. Saan po kayo sa Naga?
1: Dito po ako sa ano, Balatas lang.
0: Okay po. Sige po nanay, maraming salamat po.
1: Hindi ako nakakapag ano, yung isa per lagi.
0: Ah, mm-hmm. Tama po yan.
1: Sige po, ah.
0: Salamat po, nanay. God bless po. God bless po.
1: God bless.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan, tawag nyo na po yan. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Balikan natin yung katanungan po naman sa ating paladutunan. Ito pong mga ano daw yung pwedeng gawin. Lalo na sa pagkain pag medyo mataas daw po yung cholesterol. Sa, bukod po kasi sa pag-iinom ng ating rice coffee, sinasabi din po sa mga pag-aaral na dahil po sa mga pagkain, ang gagaling po yung cholesterol. Ang pagkain po ng wasto at masustansya ay ang pinakamahalagang paraan upang mapababa daw po yung antas ng cholesterol sa ating katawan. Pero meron pong sinasabi ang pag-aaral na yan na pwede nating idagdag sa ating po namang diet, sa ating po namang pagkain para makatulong po na mapababa ang cholesterol. Ano-ano po yung mga pagkain na yun, mga kaibigan? Unang-una, bawang. Ang bawang po, mga kaibigan, hindi lamang protection sa aswang. Ito po yung mabisa, mabisa rin po na laban sa kolesterol at nakakababa din po ng presyon ayon po sa iba't ibang mga pag-aaral. Ano po? Bagamat hindi po daw tiyak na kung ang supplements ng bawang ay pwede rin gamitin at sariwang bawang mismo po ay rekomendado pa rin ng maraming doktor. Ano po? Ang mga benepisyo po kasi ng bawang ay isang magandang bonus sapagkat masarap naman talaga na gawing sangkap sa iba't ibang pagkain. Idagdag pa po yung bawang sa ulam at gulay, di ba? Pero isa po yan sa mga nakakatulong daw po para makapababa ng antas ng kolesterol sa ating po namang katawan. Ano pa yung iba? Malunggay at iba pang mga gulay dahon. Ang mga gulay dahon po gaya po ng malunggay, mataas daw po kasi ito, may mataas pong antas na lutein. Isang kemikal na napag-alamang nakakapagpababa po ng LDL. Bad cholesterol. Siyempre, bukod po sa lutein, madami pang mga ibang taglay na sustansya po yung mga berdeng gulay at yung mga pinagsasama-samang epekto po ng mga ito dahil lang po kung bakit natin nire-recommenda ano po na bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, dapat po mag-focus tayo sa gulay. Ugaliin kumain ng gulay sa tanghalian at hapunan para makatulong po sa atin. Pinakamabisa po sa mga gulay po, mga kaibigan, kung sariwa o ilalaga lamang ng konti. Ano pa yung iba, mga kaibigan? Yung tokwa, tofu, taho, soy milk at iba pang mga pagkaing gawa po sa soya. Mataas po yan sa protina, nakakatulong din po na magpababa ng kolesterol. Iwasan lang po yung maraming langis sa pagluluto po ng tokwa. At iwasan din po, bawasan yung syrup o gatas o asukal kung kakain po ng taho. Sa soy milk naman, piliin daw po yung mga produktong na mababa po o walang asukal, yung unsweetened na tinatawag po sa English. At walang dagdag na iba pang flavor gaya po ng tsokolate o vanilla. Bukod po yan sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee, ha? Pwede din yung gulay na sitaw, bataw, patani, munggo at iba pang mga beans dahil po sa mataas po yung fiber po nito. Ang iba't ibang beans po ay nagbibigay ng pakiramdam na busog ka na kaagad kasi. At dahil dito, nakakatulong po na maiwasan ang pagkain ng marami. May mga beans po na pwedeng igulay at may mga beans din na pwedeng ihihalili po sa kanin.

0: Araw-araw lang pong uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi sa inyo na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, gita mo, it more power biotic coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound.
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: Whoa. DTX 500!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may kulay in kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products. Patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga pekeng balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Ngunit higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: This is my radio.
2: I love this station.
3: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music.
5: Inoha.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako. Ay, kundi tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio.
8: I love this station.
9: They're always on.
10: Radyo Todo, for the best variety of music.
11: Ignore.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tugutang sa idagom ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Leading Vegetable Store, Numancia Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: DDX 500!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gin,
6: may free collagen,
5: ang guta tayong kapa.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
4: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
12: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
11: Mm-mm.
12: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
11: thank you very
12: every
11: much.
12: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rádio Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo.

You're listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radio Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Sa panahon ngayon na puno ng mga pekeng balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukunan ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Octa Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

who's listening to 88.5 Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Katotohanan 88.5 FM. Radyo Masaway sa lipunan. May resbak na Radyo Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Komentaryo

0: kalikasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Rancho Rancho Todo.
1: Magal umon. Nagabaganaw rong apili ng mga karsadahon sa banwat kalibubangod kong pagbubo it mabaskog nga uwan. Pero okay lang, okay man nga ni nga maura rong panyempo nga nagabubo rong uwan kong aga-aga. Okay man pati gabi eh. Para maibisan, mahagan-haganan dong init nga atong nababatsyagan. Bakod kong tuman kainit nga panyempo. Sa gihapon, mahida ito nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 ka barangay itkabisirang banwat kalibo. Maayong aga panay bilog ang Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw uman, nakamukat nung mata, nakabangon pa. Dapat angay ag bagay yamang nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
0: Todo Komentaryo.
1: Adlaw kitang Miyerkules, pitsa 20 na kita sa Buganit Mayo. 11 dias na lang. Hunyo na. Gapit na lang magantas sa bugan ita mga bugak. Masyadong madasig di agat manginadlaw parang kailan lang. Matsamais ka ginasipad-sipad. Mangin ka partner sa technical side, Engineer John Albert de la Cruz. Katuwang syempre aton nga mga katodo patrol reporters nga naka-standby naka-deploy na. Sandang tagsaragsak ka mga area of responsibility. Balita alin sa Segundo Distrito. Ang update ko rayang pag-strapping sa panimagay ni SB member Jerome Vega. Rolly Boy Herrera. Mga balita alin sa Banwat, Buruanga, Malay, Boracay, Labas, Ibahay, Tangalan, Makato, Lumansya, Lesuag, Malinaw. Balita man na rin sa unang distrito. Kalibon, New Washington, Batan, Altabas, Balete, Banga, Katudong, Reynald, Banjola. Balita alin sa Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital, Katudong, Jezreel Nervar. Balitang Merkado Publiko, Hinduna, pamati mga taga-Merkado Publiko. Exclusive, natabo kahapon sa Kalibo Sangguni ang Bayan. Itong pagtambong itaga Rotaplex. Kontraktor ko rayang Kalibo Public Market. Agdo nagasentimientong mga vendors ita Kalibo Public Market. Nga nagatiis

0: makaroon sa temporary nga relocation site. Wagaswasan kahapon banwa. Binubugid ko taga public market doon ang sentimiento ag baga tiyagon. Katudong John Cabicilia. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga. Nagaasupang nga mga balita banwa sa guwa ag sugunit probinsya. Sa nga ganit programang Biko, birada komentaryo.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestyon kamo, komentaryo, pananawan, opinion. Kung huwa kamot available nga landline, huwa kamot pantel ko, kamin una kamo sa mga puntad bukid. Magayo nga mga sityo ag baryo. What landline? Basta importante, may cellphone signal load kagang, kon may data, may internet connection ka man, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, pati sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radiotodo.ph.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Dagarong pagpanamyaw siyempre sa amon nga mga suking mangunguma, mamumugon, mananggiti. Bagas ay tuba, nagugan. Suki namon sa binit baybayon, kasubaan. Totorix de Pilipi, temprano ka pabugtaw. Una sa pudlon mabilo. Sa mga driver nga nagapanaga sana sa nagapangunang karsanahon sa Bugos nga probinsya. Kainan agyan ko sa Tabok, ita gate, ita provincial hospital. Karon sa Hilira, ita mga pharmacy. Karon sa may Franks Burger gid. Nagakaya-kaya motorista. Samtang nagahugat itrespondit kalibo PNP. Ang nagahugat itrespondi halin sa taga provincial hospital, siyempre ay Tabok ba lang. Agahon pa may disgrasya sa Mabini. Tabok pat provincial hospital. Ngani hagong gid sa pagmaneho, perming tandaan inyong kabuhi. Kabuhit inyong pasahero, bisan bukon pa kanit pasahero, una sa inyong mga lima. Likawan gid yung magmanehong may hangover. Orwa pa maumpawi sa tinughong agwa di pataranta. Sa masakosako nga mga merkado publiko, una sa Julianas Market Mall, karon sa Tuting Reyes nga tong katungat karsada okupadot mga vendors naton nga nagabaligyat agricultural products. Siyempre sa aton nga temporary public market una sa San Lorenzo Drive, magasa-gasa guman inagbuborong ugan. Aton nga mga soking negosyante, isda, karni, tinuga, panakot, uga, bulantero, bulantira, kargador. Sa mga nagasusiloko pa, nagapabukot patabol, mag-amat-amat na kabutsikad, bangon na! Kay aga na! O mahayag na rong kalibutan. Sa mga wapa na kainit tubi, init na kabutubi ang magtimplat kape. Agsamtang nagainomit, mainit nga kape. Buksin yung mga monitor, itutok sa Radyo Todo, magpamatit presko na kapangunang balita banwa. Sagwa ag sugod it probinsya. Sa naga-walking-walking, naga-jogging-jogging, amat-amat naman naga-aburong naga-walking ag jogging sa palibot ita kalibo plaza. Ay pagkatapos kong pagbubutugan, nagpunduman. Ito tanawang sa inyong ginatikangan at ginadagaganan. E base makatapakabot, ayam nga wa nagagahay. ano mainit nga mga balita banwa lokal. Nga atong pagatawat dagan kabuhi, sentensya, hustisya, makarong adlaw banwa, it Miyerkules.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo, todo!
0: Una, anay kita sa Dagagan it Panyempo. Update, halin sa Weather Bureau, Pag-asa, as of 4 a.m., Mayo 20, 2026. Easterlies, nag-apekto sa Southern Luzon, ag Visayas, or mainit ka hangin, halin sa dagat, Pasipiko. Nga nagasuyo, pita, tubig sa kadagatan, pasaka sa ibabaw, ha? Aga pag masyado ng puno, mabugat na sa ibabaw, mabubo banwa imaw, at aga kunamat nagresulta ron ita mga pagbag landslide bangod ko grabe nga buhos itugan epekto ita Easterlies konsena apektado rong Visayas, Mimaropa, ag Bicol region samtang dong Metro Manila nabilin nga parte ta pungsod apektado localized thunderstorm ag posible ro mga pagbaha ag landslide bangod ko namat grabe nga pagdahugdog nga magadaga it grabe man nga pag-uganugan. Samtang dong hangin nagbaybayon sa bidog ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Temperatura, bakod gani nga nag-inugan-ugan nga ra, bukod niyang itiyakaton sa Kalibo, sa Aklan, bisan nga ni sa Metro Manila, bisan sa Mindanao kahapon, may pursuit Mindanao binaha. Gani rong temperatura naghagan-hagan. Sa Metro Manila, rong temperatura gaabot lang sa 32 degree Celsius. Samtang yakaton sa Aklan, kapingidiya sa kabisirang banwat kaliborato nga temperatura ay gaabot man sa 32 degree Celsius. Magag-umon nung kahangitan. Ako naman may mga pagdugdugdug kapingid sa gabi eh. Hindo ng gabi, erong temperatura 25 degree Celsius. Makaroon nga alas 5.17 atong temperatura 26 degree Celsius. Hangin nagahuyop pa southwest 8 kilometros kada oras. Bugsong nga nagabot ko naman 17 kilometros kada oras. Air quality okay pa man. Pag abot alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, masilak na ruwato niya panyempo. Pag abot alas 10, alas 11, magag-umon, may pagpanginat hasta gid alauna ithapon. Pag alas dos, hasta gid magtunod ang adlaw, maka-experience kita it mainit nga panyempo sa kalibo. Walang bagyo, walang low pressure area, walang weather disturbance sa guwag sugod kung Philippine Area of Responsibility. Doon nag-apekto katon banwa dong Easterlies ag localized thunderstorm. Daiwang ka mga weather system.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita lokal. Balik kita at Libakaw. Deng ongoing makaroon nga pagpapirma kung manipestong ginbasa ko kahapon. Ongoing na. Kuob-kuob ang anay dong pagpapirma ko manipesto ay doon nagapigirma at nagapapirma pamilya man banwa it mga Zapata. Pamilya ni RM Zapata nga nagaduso kuha ng kandidatura sa 2028. Pamilya man nga ni 2025 mayoralty candidate. Ginexpektar naton 2028 mayoralty candidate gihapon Bagto Zapata. Ay magbaganghod man ang sanda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agambay ko nga ni anytime, ha? Within this week. Nasugod na yung sang Domingo. Hindi na matapos, manwa. Na yung sang Domingo. Si RM Zapata, magapaligayon, ag magatao it public statement regarding sa rayang latest political development sa banwa it Libakaw. Karon galing istoryahan ta banwa. Bisan sino na lang ginatawagan ni Kwan, Bagto Zapata. Bisan sino na lang ginatawagan ni dating SB Otoy Villorente, Abo Nabanwa, ang nagtawag man nga ni Kakun parte sa nagakatabo makaroon sa Banwat Libakaw. Bothered masyado si Bagto Zapata. Siyempre, mainkwentro mo ba ka? Magugang mo man? Hindi ka ba bother ko raya ang sitwasyon sa Libakaw makaroon?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kapintunga dong tibyog makaroon, Haman. Ay ko pagkandidato sa pagka-vice mayor ni RM, tibyog man doon ang bit-bit. Ha? Tibyog man doon ang bit-bit. Ag kaibahan sa nag-endorso banwa, ag nagaduso, ag nagapirma makaroon, ag nagapapirma ko rin manifesto, tibyog man nga ni. Maliban sa mga kapamilya ha, na nai RM magbagto sa pata, ay mga tibyog man doon nagapapirma makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag magapit man ng tiyempo, nga rin mga tao, magwa man sa publiko. Ah, pagkatapos ito, public pronouncement ni RM Zapata. O bantayan ka mo within this week.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan daron karon sa pihak kaparte, Senadora Leyla De Lima. Nagsugong It House Resolution 1021 na-receive It House of Representative Bills and the Index Service May 18, 10:11 a.m. Dungunod ko nasambit nga House Resolution 1021 introduced by Representative Leyla M. De Lima nagahambal directing the House Committee on Public Works and Highways jointly with other appropriate committees to conduct an inquiry in aid of legislation into the implementation of the proposed Boracay Bridge Project for the purpose of determining compliance with the local government code including its provision on the conduct of a comprehensive environmental impact assessment and the undertaking of adequate and meaningful consultation with affected communities, indigenous people, and other stakeholders prior to its implementation. Doon dong titulo. E mayad pangani. Ha? Ronga rayang party list representative. Ito ginarepresentar ni Leyla De Lima party list. Ha? Banga kasi manwa. Bukong tanganit district na, kundi party list. Ay, may pangani si Congresswoman Leyla De Lima. Nakaisip pa nga mag-file It House Resolution nga nagakandak it legislative inquiry in aid of legislation kumainit nga isyo nga ra sa ginapropose nga Boracay Bridge ni San Miguel Holdings Corporation suportado banwa ni Department of Public Works and Highways.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ito project nga ra BOT. Ha? Build, operate, and transfer scheme sa Idagom, it public and private partnership project.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero pangutan at akyanon nga nagatakilid, sintaro aton nga mga representatit akyan sa Kamara de Representante. Ha? Di ba matsa masubo man pamatian nga sang Leyla De Lima pa doon nagsuwong it House Resolution sa Kamara para magkandak it inquiry in aid of legislation nga bukon tangani imot aklanon sintaro apiktadong aklanon nga naga siningget nga naga oppose kami sa Boracay Bridge sintaro aton nga representante kapingid sa segundo distrito. bisita si Congressman Joven ko si Tiho Ditmalay. Di paano kung madayon nung tulay? Ha? Mabawasan ng income Ditmalay ag provincial government. Magsunod pa bagaro malay? Kundi na makabit sa requirements? Kapingil na banwa sa income requirements? Di matsa bukot manami pamatian nga sang kalila di lima pa doon nag-introduce ita House Resolution 1021 para mag-imbestiga kuray ang proposed Boracay Bridge nga wa mag-agi sa tamang proseso, wa ita nagkakigong public consultation. Sinta si Congressman Joven Miraflores? Sinta na itong representante sa segundo distrito ay sakop na rong malay ang Islat Boracay? My goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron banwa sa kabilugan ko aton nga pag ililiba sa pihak nga parte. Balik kita sa natabo kahapon sa Sanggo ng Bayan. Timing nga timing gid eh. Medyo ni timpalan ako nag-agto. Ay alauna gali or past one, nag-umpisa gud arong sesyon. Ay arong Sanggo ng Bayan, ginaamyendahan doon ng internal rules and procedure. Nga kon na may invited sa daga mga resource person, ruanda gali nga sesyon, nag-umpisa ta alauna, hindi alas dos. So, Medman, ay nagtimprano kita tagtuig to. Ag naabutan naton nga mainit dong diskusyon sa sugod it kalibo Sanggo ng Bayan session hot. So, diretso kita sa sugod. Ag igto dong presensya banwa itaga kalibo public market. Ito rong grupo ni Rosa Villarintilio. Itaklan Ambulant Vendors Association. Imorong presidente ra. Aga grupo, kurang nagsugat. Kumay por sa aton nga Sanggo ng Bayan. Nga si Ivy Rose Aninang. Vendor, it kalibo public market. Nga nagapaabot ka ng sentimiento ko estado, it ongoing construction ko aton nga kalibo public market. So grupo, daywang grupo, aga nakita ko ito rong hepe, ita economic enterprise. Dahil nga rong tindahan sa daw economic enterprise, Mary Gay Kimpo Joel. Ito man, dong atong municipal engineer, nga kahapon nagbagan sa ng daywan ni SB member Rex Bautista. Aro'y pabati ko kinyo ha. Kung paano nagbagasugat limog, ro daywan ka inhinyero. Engineer aga SB member makaroon Rex Bautista. Doon at chairman at committee on appropriation, ways and means ag finance, ag mismong municipal engineer, Ami Francisco. E parehong engineer. Ito man si engineer Dave Ignacio at planning, section at office of the municipal engineer. Ag ito rong site manager at Rotaplex corporation, nga si engineer Jeffrey Mendoza. Nga hindi man gani, masabat na natanan dong pangutana. Kuaton nga membro at kalibo Sanggo ng Bayan kapingid sa pinansyal nga aspeto it proyekto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aghara, rumasubo, mga kasimanwa. Dong contractor, general contractor ko tindahan, may request. Diba? Pebrero, rong promesa nga December pa nga ni, 2025. So, what natabo? Nga turnover, wa matapos. Pagkatapos, na-extend it Pebrero. So, Pebrero, hindi gihapon matapos-tapos. Na-extend na naman Mayo. Mayo man kung hindi, Mayo man kung matabo. Pero makaroon nga Mayo, what matabo nga transfer? Haman, ayan po ang tindahan, nakatiwangwang pa rin. Ginahinambay na 85% yung kulor ang accomplishment at contractor. Pero sa minatood ay kahapon nag-inspeksyon, gali. Doon committee on infrastructure. Hambangan ni Engineer Rex Bautista ay mga susubra 50% pagang dog accomplishment. Pero ginhambang it contractor 85% kuno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi man masugiran si Engineer Rex Bautista, si SB Rex. Hindi man masugiran si dating mayor aga SB member Macaron Emerson. Ay parehong engineer. Civil engineer. Nakaintindi. Ha? Koproyekto kabingit si SB Emerson. Nga nangin dating municipal engineer. Mas gid nga nakaintindi nangin dating mayor Pat Calibo, mas gid nakaintindi kong proseso ag sistema ag sitwasyon ko rayang ongoing construction at Calibo Public Market. Nagaklaim sa na 85% accomplishment. But hambagon baga, 85% mandong hakulikta sa 300 milyones nga pondo at proyekto. But hambagon baga, 85% of 300 million hakulik tama ni Rotaplex. Butabagon, 15 milyones na nang nabilin. Pero, Roproject, susubra ka nga ni kuno mga 50%, 60% abi. Paano may variation order pa? Ay may mga changes. Pumalpak banwa. Diba? Pumalpak. Nga nag-created kontrobersiya. Te, may variation. Paano ron? Sino gasabat ko variation? Hindi man pwedeng local government unit. Ayrong pundo, inutang 300 milyones, eksakto gang doon. Ha? Para tapuso nag maiton over ng proyekto. Dok contractor baga? Dupakotana, masugot baga? Dok contractor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay haraw, doong sugat ni Rotaplex, address kay Mayor Jory Sucro, agwa patat sabat kara si Mayor Sucro, dated March 30, 2026. Rotaplex Construction and Development Corporation, March 30, 2026, to Mayor Jory Sucro, Municipal Mayor Calibo Aklan, through Engineer Amalia L. Francisco, Municipal Engineer, Municipality of Calibo, subject, Notice of Design, revision. So may revision sa design. Siyempre pumalpak nga ni. And updated project schedule. Dear Mayor, following our recent meeting with the head office regarding the approved layout, we are formalizing the required design. Revision to the architectural, structural, mechanical, electrical, plumbing, and fire protection or ginatawag na MEPF system to incorporate the LGU requirements. Estimated timeline ag budgeting. Mati ka mo ha? Ay matsarugin na ayo umata limang bugan. Pero rong estimated timeline, estimated pagatara, nga timeline, hay 6 months and 1 week. Sa design and revision, 3 weeks. Approve layout drawing, ipaliwa ko sa design engineers, agad i-revise ng design based on updated requirements, cost revision to, cost revision 2 weeks, cost revision and the variation order shall be updated prior final approval, agrong project execution 20 weeks. Construction will focus ko on revised tools, tables, pangani galiw. Mag-focus ko sa revised tolls, tables, and pole utility installation. Anong electrical, wiring, and plumbing. This period also includes concreting the wet area and tiling the atrium. While waiting for the finalization of the revised MEPF design and budget addendum, management has opted to slow the pace of construction rather than suspend works entirely. Ginhinay-hinay. This ensures pilang bilog wala binagatrabaho. This ensured continued progress while the administrative and design updates are finalized. We remain available should you require further clarification or additional information. Thank you for your attention to this matter. Regards, Engineer Jeffrey Mendoza, Site Manager, Confirm, Engineer Angelo Tanboa, Project Manager. Di makaroon wa fight response ngayon ikaroon si Mayor. Oh, May na. June, July, August, September, October, November. Abahay, December. Ha? Tumakotan na matapos ba't December 2026? Basi abutan pa 2027? Aba ko mo tatlong dag-o na? 450 calendar days malang nung project, pero inabot na it hagos tatlong dag-on.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan Tarun Banwa sa Kabilugan ko aton nga pagililibay. Nakastandby sa linya, katulong John Cabicilia. Balita alin sa magasa-gasa nga merkado publiko.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Presyot nagapangunang bagakon sa merkado. Proceed, John. Take two. What audio? Nga nagasuod. Naputol. Nga awa ko ay. Oh, dali lang. Redial, redial. Take two, take two. Kumusta hon tarong taga Kalibo Public Market? Ay kamuro mangin unod makaroon ko aton nga at topiko banwa doon tabo kahapon sa Kalibo Sangguniang Bayan. Grabe tang waswas ni Madam Rose Rintilio kahapon. Agni Miss Ivy Rose Aninang sa taga Rotaplex ang taga local government unit itbanwang Kalibo. Masadya tate, naila kamo karon. Waswasan ka mo taga-tindahan.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: Bangod ko rayang inyong kapalpakan. Ara na. Standby.
1: Radyo Todo Live. Report. Report.
0: Panikanta live sa Kalibo Public Market. Proceed, John.
2: Sa tulong nga, Jit, no? Iyan ito makaroon sa aton yung may temporaryo nga may Kalibo Public Market. Sa makaroon nga pangurasong katulong Jit sa adlaw nga Miyerkules. Aga... sa makaroon nabi abo ng klase isda nga tong jet pero bukon it abunda ro isda makaroon ka tong jet nagabot ya sa sold ita to nga merkado publiko nani sa gawatuwat gid kung ano ro mga isda nga may bakal nang dariya sa sold ita to nga temporary nga may Kalibo Public Market hara ka tong jet mga isda nga mabakal nang dariya pero sa uman hay bukon it abunda ro isda naton dahil medyo wa kuno halos kapanagat gid ita pull waton nga mga isda katulong nga jet may kurado ko tariya ay 160 rubilog do no? Pero pagana tanga uno dila kay Brad Rerimon 240 rukilo katulong adit no may ato na yang marot pero marot ro abo-abo nga marot makaron niya kay halin ita may inabing marot katong git may into katimo aga pula it ikog 1 gato sa tarong kilo pero tagputi sa ikog katulong git nga marot kay 140 hasta 180 rukilo katulong adit no may gurayan kitarya may gurayan kitarya dahil marot halos pareha sa anda nga presyo itagurayan katrong agit no 140 mando kilo may pusit riya katrong agit ro mainintok tang pusit nga ra nga medyo halin sa ibang probinsya ra 160 kilo pero may pusit pa sa sunod katrong agit nga mawag ko tara nga medyo iya ta sa atong dawir ra kita tarimo gabas pagita 450 taro kilo may matan niya katrong agit pero sintirik malang ra aya 180 taro kilo may malasugi kita ba manamitunda dahil mga presyas ng isda no 400 o kilo ruban talaan niya katulong na dito magaling 260 to 80 kay Bradley hasta 300 siya sa atong amigo no pero unod tara katulong na dito unod tara may bisugo kita riya 180 o kilo may tanga kabay tanga ni Nanay Marit kan na mitunod tanga ni Nanay Marit 150 lang o kilo bago si Nanay Marit kung naman sabi ko no si Kribler isda wag mo naga timprano kadurya no 150 to 160 o kilo may liwit ni Nanay Marita, dumitong gasiga-siga pa 200 kilo, may bisugo man si Nanay Marita, 200 mando kilo, na ato lang kamo sa latok ni Nanay Marita, keeping sila na ni Bradley Limonro na ron, ang keeping sila sa mga kapi na itong gabagyat bangus, katong gita, na kara, Rodeline Bonlis bangus, no, may lawayan katong gita, pero galing may intok malang ra, 120 kilo, may tiro katong gita, may intok man da, nagiging sa laingon gilang ra, sanggatos mando kilo, may batwanon katong git, may intok man na sa laingon git lang ra, sa hanggatos manok kilo, pero isday nga mga isday, security man ra, may tanggit kita rin katong agit, no, 180 at 200 kilo, may salmon kita rin katong agit, no, singkirik malangani ra, 220 kilo, may mga agat kita rin, di yung bilog wala mga agat kira, 400 kilo, agromamsa katong git, haya 400 manok kilo, aglulilak katong git, singkirik maramamsa ka ra, aglulilak haya, 200 kilo katong agit, no, agro atong nga bangus sa imo matagyapon katulungan dito, no? Magaling ita mo into ka bangus katong dito, 140, 160, pero mga ito itong bangus siray, 180, 200, 220, 240 kilo ita bangus. Alo, abunda matagyat bangus katong dito, no? Abo-abo matagyatong bangus mo, karun, no? May ato.
0: Pero mas abunda, marot.
2: Pero marot, sabi katong dito, ay abo, may marot din, no? Pinakabo makaroon, pero bukot niya, hampa na itong prasyon, nagkaliwan niya adlaw. Na abundag kita katong gitro marot abo itang marot niya nagabutan pero makaron marot ro pinakabo pero bukon it ginamba nato nga abunda imo no
0: kilaga nga to John grabe man to sa kamarot
2: ay ba kan marot ro bukod sa pinakabot marot marot aron doble
0: ta kana marot marot kita
2: aga mentionar
0: bingkong taro bakod kumbuian marot marot kita.
2: Oh, ay okay ta karon gyud tay boksidor kay mao. Bukod tibo artista. Boksidor. Kani katong gyud do, adto lang kamo ria magtulog temprano kamo agod nga makaabot pa kamo ita mga nakasari-sari nga isda nga nagabutan riya pero sa uman bukod et abundara aton nga isda makaron ya sa sud itong merkado publiko. Pero pagabot ta katong gyud sa karne, wa ta kita problema mga aton nga manok, baboy ag baka anwang abunda ta kita wa ta kita problema. Purong-puro or latok daton ita mitik serya sa aton nga temporary nga may kalibo public market aton nga dress chicken ang atong backyard ay nasigit ay nabutan it manok ay 200 matagapon ro kilo pero kabo tro parts carne manok kumabakal niyo sa iba't ibang presyo no titlon atay isaw adidas ulo liog naron iba't ibang presyo ron katong jet no pero native nga manok 380 ro kilo no. Abunda kita pabot sa manok no pabot sa baboy abunda man kita no ay parang tutong ni Pumusino sige na kiniwa na tabawana nga mga karne no rukasin porcha paglimpo katrunga jit no alin ay 320 hasta 340 kilo pero nga motor parts si karne baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili ata ka mo no ruwato nuna pang dinuguan baka namin po motor kadlaw ng Merkulis no ruwato nga pang sisig ruwato maskara pang sisig no ruwato ang anang sike pang sweet ham nato no panggaga oh no pang panglauya nato no aga nang mga agdawas ag paras katulong jet iba't ibang presyo na iba-iba ra nang presyo karon pili ata kamo kano gusto nga haon karon sa adlaw nga Miyerkules kama na madu karne ato baka ganwa ang ra presyo karon unod 420 pero kababot ro pa si karne baka ganwa nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo kano gusto nga haon karon sa adlaw nga Miyerkules sa parte ato na baka ganwa nga karne no ro ana kar pang patahon baka namito karma taguan-uwan nyo na, patahon agraton nga, yaya gao, no, kamana rin sa restaurant ni Bro Roya Buntogo, no, yaw, nagasigabong kita rin, aga kabo-abo, or mga putahin na nang nakaridi yun, aga po, kung pamahaw rin, gridi dahil pang masara ng anak rin nga, risyo ka ng restaurant, kamana pa rin, restaurant ni paring Harley dito mas, no, oh, dito mas pamili na, bar, kanam ito, sabaw pa lang, ulam na, sanang nilaga rin natin, sige, nilasa rin natin, Toto Harold, no, ang sabilog ng pamilya ni Paring Harley, no, inasaan na nga restaurant, nasa El Barrios, street katulong nga dyan sa Ubos, no. Aga, pag-abot sa mga gulay katulong dyan, huwag kita problema, abunda, takinat gulay, abot ang gulay riyan, no, magkara sa kilid mismo katulong nga physics yun, ikara ro, mga binug, mga tinadtad, ang mga inasinsin ng mga gulay, no. Pag-abot, ikara sa gwa sa aton nga, ano area katong gitik sa magbagsakan area yar di karar daywa ka mga guwapa katong gitik mag ina no si Ma Maria Medina mainit agrana na uli ka iya yar mga binugkos bugkos ng mga prista ng mga gulay katong gitik baabot riya dalog alugbati pitsay dahon ita maraguso may ukra may moria abaw ka namin ito may mga panakot katong yung kompleto riya ka may tangkong kini ka mo binugkos bugkos na pristang prista halin sa farm katulong dito para sa pista ko tagana rano yon kita gana nga rin kung kita yun tanang mga gulay gani kumplito ko tingin dito at tulog ka muna una di karang makita ninyo sa magsakan area nga nagabligyat mga gulay na dahil daywa ka mga siksinga ra ng mga mag-ina nga ra ay daya rin kasi nagabligyat katulong dito ito yung mga gulay riya kaya nira bisan na rin karang kundi katulong dito nagabligyat gulay no pagkabuti ko pagduwa rin karang sa may karat social road katulong dito yun karang ro nagabaligat mga kakanin frozen products natin katungit ang dikatos pinakadulo sa may pagwa ita ka sa sirod hindi di karong katungit kung mga ginaaga natin nga kamuti, saging, balingka, gabi na di karong makikita niyo mo di karong ginaman di karong do abong gulay katungit nga ginabaligya ang di rasya tunganan itatong na sandal rin sirod di karong sa purtasan ni Papa Dads baka sigabong kita di karong na happy happy listening sa grupo naman pupasan papadan sa nang marketing no mga karamito nabuhabo kung di karong katugyet kag gusto ninyo bakon nakasari-sari ang mga drive physics yun di karong katugyet no nakasari-sari kung di karong doon sa katunganan bidetat na San Lorenzo Road katulong jet ang gani ka na sa grocery section nato ni kara mga gabligat bugas no kay Ma'am Deslinado ang abo di kara gabligat bugas agta sa swalog sari-sari store completos di kara katulong jet no aga ngani adtong kamo ya mag-amat-amat kamo sa uman bukon et abunda ra akon nga isda ara ta kun dito si dating pulis si Sir Squalis pagabot imo bago gilang rara nga padungpa pa nimo may karga imo isda sarang siyakyan sarang pick up no tanong nato kana bot isda ra pero sa uman bukon et abunda ra akon isda makunya sa sulit ato nga merkado ko dito wa pa siguro nag-abot kung mga biyahidor na halin sa iba't ibang mga probinsya katulong nga dito dahil ratong mga negosyante ra nagatuwumpok ng sandari ya katulong nga nagahulak-hulak ng sandara na magbutan ng mga isda ria sa sudit ato nga merkado publiko sa makaroon na adlaw katulong nga dito parang gitubukan ang dagani ro ay Charles Wallace na isda nga nagabot no misok lang nga nilarang pick up para kaya ginadugo so
0: sige gihapon do kuan alsite isda ni Chief Prod Sam Qualis.
2: Oh, si Rubcham gali na. Oh, si Charles Rubcham. Si Ibar, nag-abot ka tingit. Siguro, anang isda nga rato. Siguro, nag-alim rapi. Kapit-kapit-kapit na. Huwag ako nakita ka tingit. Naka-box para. Ag may tambak-tambak para. Magaling nga iba ko. Minalibutan yung kapit-kapit. At mga nag-usya. Hindi ka nag-uhuhit. Hindi ka nimo makita. Kung anong klaseng isda. Nag-abotan nga rato. Dahil bawat isa ka na. Nag-hikap. Sa parman na maka punos manit bisa sa kabak sa kapit na mga baligya ng dariha sa sudi sa tunang merkato po dito no pag ugilang abot mura agwa pa kaya diskarga rin ang isda karang katong agit no at ito kumuya ang magpuntundan at basis siguro nga may mag-abutan pa itang mga isda iya sa sudi sa tunang merkato po dito no pero sa karong ginamba na po ay dupon it abunda isda at bago ko mag-isda katong jet pag ginag-repeat ito mati sa taro na saka may kinalakay na ibo si B-Boy Rapis no kay parang Ricky Rapis na happy happy sting is familiar Rapis na sa may inalangaya biho malinaw no kaya kuya Rexis Dadibas ina sa may linabuan na sur no kapitin sa pamilya Dadibas ginagreet ya gid ni parang Roger Ambito no ra akong kumpare akong kababata no kaya sa buko team no kay bu parang bubong sa buko team at parang na former kagawad din ito Flaviano ba ginagreet kita mo ni parang Roger ni Papi Api ni Sri Kaya kaya kagawad Grace Laksika Iban, no, ba, ginagreti ka muna eh. Parang Roger Ambito, yeah, Mr. Roger man sa ato na termi nga Kalibu Public Market, no, nga ni Happy Happy Listening Gitay. Kagawad Jungjung Polincio, no, ba, Happy Happy Listening Gitay sa Polincio Pamilis, kay Kagawad Jungjung Polincio, ag, sa ato na pinakamabot nga Kapitan at Barangay Fundasyon, Kapitan Neil Candelario, Happy Happy Listening. Ag, sa ato na, napamatid din sa naman karoon, no, mag-asawa, no, former SB member George Ag Mamila Kimpo, no, happy happy listening sa pamilya Kimpo katungjet
0: ga kandidato ko no kagawad si Mamila Villegas Kimpo katudong John
2: doyon katungjet ratong bati no magsam kandidato gita si Mamila ita kagawad no yes atong may barangay poblasyon no kindi tarpa pungga medyo asambilog abira siyempre retired ano imora sa
0: korte
2: no regional trial court no nga MPO yun no aga member man matlupong sa Lutomaya para si Mamila. Kaya sa ato may barangay Pugaso, naging kibahan kami kara sa lupong kagupamaya sa Mamila Kimpo. Ang qualified na naman naging kandidato ito barangay sa Gawa. Dahil saan ang may experience sa
0: Pugaso? Ay, kung qualification more than qualified.
2: Ano yun? Abo-abor na sayra ni Mamila kasi maghusay lang yun. Kaya imaw sa bilog na sarigan, manamong nga asang bilog na naghahusay rin na with mga kaso sa ato niya, lupong kagupamaya pa sa may barangay Pugaso. Yan ay medyo kung sa kwan ay 90% yun ng mga kandidato ay itagawad si Mamilan sa barangay poblasyon.
0: Proceed.
2: Aga katulungit, no? Aga si Parang Junior Alcaraz, no? Baging tagawad man sa barangay Tigayon, baratong kumpare, nag-ibahan kita pong termino. Parang bad sa Isberto, no? Pinamati mo sa Pito Prisiningin, at inyo tanantaran ag, ato na yung mga prisoner katulungit, kaya sa sunod kita po ng Merkado Publiko, gulot-ulat na katulungit, no? Ag, inapan sa Mesina Sirna ba si Paring Panso de la Cruz ang isigabong pero ni Paring Panso de la Cruz to aga ina makay nunoy no sa akong magawa no Herminio Patisigat Senior na pinamati ga si Gabong ginabulyo man di kandaradang mga transistor anang maradyero na pag-abot yung atong na programa katodungan dahil ako tingin ito may ato dato na balita no magaling niya sa atong na may area o ba responsibility no yun sa atong na temporary na to na may kalibo public market Japan para sa todo komentaryo. Ako man si Katulong Ajun, tabi sila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Thank you, Katulong Jun Kabisilya. Hawanan tayo mensahe dyan. Karoon lang pagbalik natin. Karoon nga balitang polis sa hospital. Joyful morning, Gid. Hindi na mag-sir. Ako nang gamam, Kimo. Ma'am Salome Sulina Sorilla Villanueva sa Rome, Italy. Blessed Wednesday. Wednesday man ba sa Italy makaroon? Or Tuesday pa lang? Kay Karin Mayor, good morning, Gid. Madam Marlene Sakarias Igat. Kay Jo Malapad. O, kumusta ko rin mga blood came katulong Judel? Wapat update, inaga lang. Inaga, pangutanon mo ka na kung kumusta rin ang blood came Jo Malapad. O nasa puok. Toto Bobots Berke. Berke Berte. Nga nagkakapi-kapi habang nagpamati o nasa Mabilo Kalibo Kapita Papangjet. Good morning. Good morning, Gid. Kuya Noel Kabobos. Nga nakatutok man katon makaroon. Mama Angelina Guro Santiago. Good morning. Actually, alas 3:08 ako nagbangon. Mga 3:15 nagkapi na ako. Mga alas 3, Gid, nagabubuang ugan, nagabugtaw na ako. Nagabubuang ang ugan nga kabaskog. Ha? Pero wa man ang ginagbuhay. Ha? Pero bastante nga makabaga, pabaganaw itadagan. Thank you, Gid. Good morning, Ma'am Angelina Guro Santiago. Shout out ko no sa mga taga-banay-banay Malinaw. Kay Oscar Chudosio, Manog Kagawad Itambak, Kanye Washington. Joe Mariner, ha? Sa Caloocan City. Thank you, Gid. Kay Madam Blinda Taay, nga nagkakapi-kapi man. Ma'am Maribel C. Chanko Ramos, good morning. Toto Roger Lucero Nagales, happy Wednesday. Sagamat, Gid, sa gina-offer nga kapi. Mayad nga pagpangapi. Always good health man. Paring Roger Lucero Nagales. Kay Zach De La Rocha, pa-shout out pre kay Mayra Irabon. Fiesta! Itbulwang. Mitibol kidok pide. Oy, happy fiesta bulwang. Aga good morning ko no kay Mayra Irabon from Sac de la Rocha. Vince Cristobal sa Laguna. Pa shout out daw sa LGU Batan. Aga tanan niya mga barangay sa Batan. God bless Madam Noemi Santa Maria una sa Dubai. Good morning daw sa tanan-tanan. From Dubai with love, Earl Novelman. Greetings to Rabi Solidarios Family. Itlinabuan Norte, Kalibo. Watching live from West Palm Beach, Florida. Ay, happy Tuesday pa yung makaroon. Sa United States of America, Earl Novelman. Wala sa West Palm Beach, Florida. Ag sa Rabi daw, ag Solidarios Family. Italinabuan Norte, Kalibo. Sir Ed Sabal, happy viewing na sa California man. Kay JR Taiko, good morning. Madam Chili Tempora sa Thailand. Dating SB Longlong de Asis, una sa Hibon Abas. Ano na tabo sa Hibon nga? Nagpangatul ko nun mga nagpangiligo so na sa Baybayot Hibon. Good morning, bakit wala si Idol? Nagpa-bloodcam daw kahapon si Idol mo, Eric Nazario. Kaya bukas na siya. Nabasa, dumamaga, nag-ugan kainat agaga sa area't numan siya. Nag-ugan man sa Kalibo, kagawad Michael Villanueva Sulina. Patik over na sa Greenland Builders, no contractor sa tindahan na ron. Ano yung inihambay ni Esberix Bautista kahapon? Ha? Gintanaw nyo man manaro nga kapabilidad ko rin contractor nga, nga Rotaplex. Amat maura takabuan ng tao. Tatlong dagunta, 450 days ba lang? Dong kontrata nga tapuson, magtatlong dagun yun. How, maura ma lang kaisot, nga project, kabuabo nga qualified nga kontraktor sa Aklan, tinaon yun pa, sa bukot Aklanon nga gan, Aklanon man actually, dong subkontraktor kara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Di ba nga mga subcontractor? Hay mga akanon man do mga subcontractor. Pero mga subcontractor, mga kalibunhon man gani. Hindi ba nga mga subcontractor? Do nag-atubang kong tanan, Sirotaplex. Samtang nagapakuya-kuya-kuy lang ang mga subcontractor. Pero kung tinao matuod, kabo, ha? Kabo nga kontraktor nga kaya mag-ubra. Actually, suya-suya gina si Kwan. Suya-suya kita si Rose Rintillo kahapon sa tindahan. Dayama na tindahan, ginapabugay naton. Ha? Dayama lang. Nung tindahan nga ginahinambay naton nga landmark. Ha? Mangin landmark itkalibo. Suya agad kahapon si Rose Rintillo sa itsura tindahan. Karon ko nga balikan doon. Tom Prado sa Buruanga. Kay Mr. Mariano Salazar, good morning, God bless man. Kay Nung Jun Abara, una sa Ogzip sa Libakaw, sa aton nga mga kapamilya una, Lolo Lula, Auntie Uncles, in Kampod, sa Barangay Ogzip, ag kay Lolo Mudo, ag Lola Bim, Mami Rona, from Sai, una sa Ogzip sa Banwat Libakaw. Kay Jojo Panda, oh good morning man, ay patring ng Nancy Igo, sag ng Joseph de la Cruz, ag ng Lilian Sablaon. Ag kay Chick, ag Lucas Rupa. Hindi ko anay magbike. Mamotor ko pa GT Port. Ma... ano ra? Maligos. O pwede watumbak. Amat sa mahumbak ka ni. Arong baybayon na Jojo Panda. Good morning, Jet. Good morning sa pamilya ni Boboy Taho sa Bukot Estancia. Ag sa akong bilog na pamilya una sa Enriquez Road, Estancia, Calibo. Gahingi ako kinyo. One time yang. Diba? Nag-suporta. Ganabi mo kay Kwanday. Kay Wapaman. Dahil Wapaman ita pailig si Uzi. Nagahandom nga magkapitan. Boboy Taho sa buko. O kadugo naton dun. Taga Libakaw. Sagamat. Thanks. Knowledge Power Jetreyes. God bless you. Ayaw itlipati sa 26 Fiesta sa Tambak. Thank you, Gidwin Villanueva. Sa invitation kay Linchin. Good morning. Pa-shout out ko no sa West Grove in Chican Silang Cavite. Ang nagatamiyaw halin kay Linchin. Sir Rodelio Castillo, good morning man. At kay Ma'am Emma Vega, happy monitoring. Ma'am Gemma Tolentino, good morning man. Kay Nung Lilan Navarra Lorente, na nakatabid bankaton. No pa. Kay Mike De La Torre, oh good morning gid. Aga good morning sa taga CBM Pawn Shop. Una sa Oyo Torong. Oh, thank you man sa pag-monitor. Kay Tyre Hilario daw, kay Nanay Ijel Hilario, Itroli, Bakausor, mayad ba niya pagpamati? Aling kay Mike De La Torre, kanyo pa. Pamilya Reyes Ag Mendoza sa El Barrio Sibabaw, Ampod. O Rodel Reyes, happy monitoring man. Ano di? Ano ni? Hindi ko pang maintindihan ni Pang. Dali lang Pang ha. Karoon lang galing Pang. Hindi ko bagit sa nga imo nga butamagon Pang eh. My friend. How are you today? Kumusta ang buhay-buhay sa barangay? Oras sa Pilipinas, alas 5.58 na. Atod kinyo it Bimeg. Be the best. Be galing. Bimeg. Amon nga pagbalik. Balitang pulis ag balitang ospital. Bako tabalikan banwa. Rumainit ag nagabaga nga mga isyo lokal. Pagkatapos sa mga rasanay.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Alam.

kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Live amidst nature.

0: Finance Financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Pamakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ug skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ug skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ug crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan at saka yung piyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: Oh, yan na. Ano nagkakatabo sa Pilipinas? Oras, Banwa. Alas 6:11 na. Oh, good morning, Anay. Aga, padayon sa pagpamahaw, gabi. Gabriel Gomez sa Banuna sa Purok 2. Kay Mr. Rodelio Castillo, good morning. Aga kay Madam Teresa Daguno Vega, nga nagamonitoro na sa Quezon City. Ma'am Gima Tolentino, good morning, man. Aga kay Madam Bill Arsula, God bless, una sa Hong Kong. Thank you, kid. Nagapamati daw sanda makaroon sa Quezon City. Do grupo ni Madam Teresa Daguno Vega. Ausos. Okay. Sino sa linya? Katodong Rinald. Matsa may masubo nga balita, Banwa. Ay may biktima at pagpangbako. Ro masubo ay ro biktima. Patay. Ha? Agrubumako. Mismo na ng unga. Igmanghod. Ag umagad pa. Ara na sa linya. O, unahon tanay, ospital. O, sige, ospital unahon ta, katulong Kirby. Alas 4:20 siguro kayo na, may nagakaya-kaya sa printe at gate ko nga provincial hospital. Ha, may nadisgrasya. Ay, nako, magasakarsada, hagong kamo sa pagmaneho. Kapi nagagugagong pa. Ama ko ba, alas 4:20, may nagakaya-kaya, ginakabkaban to sa Kilidit Highway, kinaprinte Kilidit Gate. It Provincial Hospital.
1: Radyo Todo Live. Report. Report.
0: Balita ng hospital. Proceed, game.
2: Katulong jet, no? Sa aton karang mga record it Provincial Hospital. Mga incident.
0: Nagkanta ka man? Nagkinanta ka man, no?
2: Okay. Siyempre, kasadya makita, no? Kay bagong kasayra. Aton karang igmanghod man.
0: Med ba, imo manghod, kasagun? Ikaw nga maguwang, wagid?
2: Susunod. So, umana, congratulations na galing katulong jita kay Ate Mary Joy Revesencio aga kay Manong Ryan King Regala, no? Makarami Mr. and Mrs. Regala gonsanda. naging kasay kahapon, no? Da karon sa may Terra Vega, no? Katulong jita. Sa atong karang pagpadayon, no, sa atong karang mga record incidente sa atong karang provincial hospital ay wa magit pada
0: kaina rekaon sa printe ita sa Tabukit Gate ita hospital may nagakaya-kaya na ginakinabkaban ita mga nakapalibot kana bumalintong sa motor.
2: Kay dayang ra karon jet ay na ano matayagi imaw na kumbaga na conscious matayagi imaw no kata karon jet ay imo mata mismo nag ano nga hindi niya ni magpadaya sa ato karang provincial hospital.
0: Ay naman sa Tabok ito hospital.
2: Nga niyo, oo, no, stabok ka niya kunta. Pero, awa man mo na karakatulong jet, nagpa respondi abimana nga para dagon mo sa atong karangang provincial hospital. Nga niya, pag ano tangani ka na karakatulong jet ay, kumbaga, pag ano, na paano matarayan mo?
0: Ah, duda ko, what lisensya, what rehistro to?
2: Gaban.
0: Hadlock yung mga magabot polis.
2: Kung ipalo pa naman ito, di polis, di kitan mo. Kapin pa kung mga nakainom-inom imora, raya ka nga na disgrasya nga rano. Pero kaina, limpyo git ano, record ito. Ito ka nga, Dr. Apales Tumbukon Memorial Hospital, no? Bali kahapon, 19 di kahapon, huwag ita record, no? Halin kahapon, asa makaroon ka nga pang orason sa itong ka nga pag-check kay ina. Kaya last itong nga record, hay ko, May 18 patana, no? Katarong jet, raya ka nga, uli ka nga na record sa itong karon nga, provincial hospital nga ni, nga, no man da, good news man da, no? Nga, uwa ita mga, nagkinabo karang nga mga incidente-accidente gipadangat sa itong karang nga bagay pabungan sa Dr. Rafael Sumbukon Memorial Hospital. Although may una man siguro karang katong dyan, pares karang nga natabok ina sa Tabok ito hospital, na although may una karang nga mga nagkinabo nga mga incidente-accidente, pero wapayanggit siguro, no, na parecord sa itong karang nga mga kapulisan aging padangata iya sa itong karang nga Dr. Rafael Sumbukon Memorial Hospital katodong adjet. So gina ano pa nato? Doon na mangutana kita mata sa aton karang nga Department of Agriculture, no, particular sa aton karang nga Office of the Provincial Agriculturist, no, saraya karanga ano mangutana kita pila ka mga detalye, saraya karanga rehabilitation of and improvement at farm to market road una karon sa may poblasyon Tigbawan, Alasas, Mamba, Medina, Panipyaso,
0: ah, no. Ayaw ana itwanda. Naraita mas sa PRDP ra 650 million.
2: Ay, 629.95 million.
0: Paldo matara. Paldo man.
2: Oo, oh, din nga ni.
0: Mag 15% gang. Ah, 16% paldo na naman. Pusin.
2: So mangutana na karang ka katandu na karang katarong jet sa atong karang at Department of Agriculture, no, kung ano rong mga detalye pagid kara dugang, no, katarong jet, no, ag kung ano ro anda karang mga syempre ara bagong project ko matara katarong jet mabago man nya kwartara, no, so kung ano rong mangin na pahayag din do na karang kung ayan si Engineer Alexis Apolonio ro makatao kara kay tonita information o kung may ato mismo nga mabuo nga sa bat no halin kay Governor Mera Flores sa katarong jet
0: na no, awa pa yata si Governor ya sa Singapore pahingan
2: ay do yun yang hindi na to may interview kasi si Gov no kun ito mata si Gov gali sa
0: pinagon nga ko na matsa pirmi-pirmi sa Guat Pilipinas si Governor Joen masyadong busy sa Guat Pilipinas kano ato sa China nagpa Singapore mapa Canada umanimaw
2: ay basi ga animat mga investors man kara katro nga jet no kay ko nagtaliwan yan ni ka to syempre game ano kita to ni Governor Mera Flores pag Aklan Day no may mga Koreano nga to nga mga bisita may mga Japanese no nga mga bisita ya sa tong karang probinsya Takan na syempre gin laka man to ni Aklan Governor John Mera Flores ang natigayon gin no, nga nakabisita no raya kara nga mga delegado halin sa Japan no ag Korea kara katro nga jet so no doon tanan datong karang mga information ano no sa atong karang provincial hospital ag sa atong karang nga provincial government akara katarong adjat ag bago ko magtapos no nagapamati makaron bugtaw na raton karang mga taga La Castellana Negros Occidental nga una makaron una nagdayo na bisanda sa bibilad katarang katarong jet ay ani nga nagapatamyo gid sanda no kay hindi na
0: pamukha kay ya kaman pa dati gay nagto
2: ah
0: sa bibilad.
2: Ah, gali. Atong tangkilaya nga to. Atong tangkilaya nga to, ginatuna. Nasa naman ka hanggang pamatiya na katalong adjet na sa Bibilaj ang mga taga Pamilyar Gala no sa La Castellana Negros Occidental. So, doon na itong kamaragamay itong report. Magaling sa itong karang area of responsibility sa Gyapon para man sa todo komentaryo ako sa Katoro Kerbe, Revesensyo ng Radyo Todo kay Bigan.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Thank you, Gid. Katorong Kerbe, Revesensyo. Balitang hospital nga what balita? What mga biktima at insidente o aksidente man nga gindaga sa itong nga provincial hospital ag manami nga balita. Siyempre, wa ita gindaga sa hospital. Kundi, manaming balita.
1: Todo komentaryo.
3: Todo komentaryo.
0: Oh, good morning man kay Alex Walog. Walang tulog-tulog ni nang mogali si Noemi Santa Maria Alex Walog. Good morning man, pakita miyaw si Inday Tisoy. Inday Tisoy ha. Nga nagapamati mo makaroon from Arsing, Bulos. Kay Madam Piniduelan de la Luna, good morning man. Noel Tay Batile sir. Happy monitoring. Igbata di Dorigas sa California. Mayad man niya pag-monitor kay Cheron Vlog, may panawagan kunta ako. May napot, abi ako ka driver's license. Napungot ko raya sa numan siya. Dungaga tagana si Junel Leoneda Sanggalang. Ruan ang address abi, buko taga Aklan, taga Pampanga. Para mabuo na rong license. Hi, usuyon yang nana ako sa numan siya. Ay, tricycle driver si Cheron Vlog. Una sa numan siya. Pangutanon niya kung na kunsin o si Aaron Bilinario. O araan ang number. Junel Leoneda Sanggalang. Kung sino man nakakilaga kay Junel Leoneda Sanggalang roan ang driver's license. Ito kay Aaron Bilinario. Kontak ka mo sa numero 0951-991-6438. Ay importante ra. Lisensya. Malisod magbuuta. Lisensya at uman. Gabag-o.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: tatay patay pagkatapos bakugon ko anang unga, ha? Anang umagad ag anang igmanghod sa banwat altabas.
1: Radyo Todo Live Report Report.
0: Masubo nga balita ra rong pumatay kimo pamilya man nimo unga pa umagad mo ag igmanghod mo pa sa detalye procedald. Ojo ojo. Walang ojo eh. Dali lang gida. What gasud nga ojo? Be. Wagi ni tiyagsak. Bisan lagasak lang. Makabati ko tiyagasak, okay yun doon. Dali lang Nald. Wagi bisan niya gasak Nald eh. Ah, dali lang. Ay i-adjust sanay, adjust, adjust. Huhugtit sang kiri. Huhugtit sang kiri na paha. Proceed Nald. Inakay mo matsami na gasugod, pero kakon, what gasugod? Una kay mo may nagasugod, bati ko may nagasugod na kay mo eh. Pero kakon, huwagin it audio nga nagasugod niya kakon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Paki double check na partner mo nga linya. Kay Discarte, good morning kid. Kay Jan Arvin de la Cruz, una sa sityo, Agasili. Medman niya pagpamati kay Toto Joseph Tolentino, gali. Ara na. May nabater ako nagagasak. Standby. Kuraya nga tatay nga binugbog ag napatay ko ng unga. Umagad ag igmanghod. Proceed, Nald.
2: Yes, katodong chat na masubo-subo nga insidente nga naguntad no, sa Banwa Karaita Altabas kung sa sinsang katatay, no? Rong nga namatay matapos sa ginaaligar nga ginpaku, no? Ita ang nagkaroon unga, ang nga umagad, no? Ag igmanghod, no? Kung ang nagkaroon umagad na katodong chat na kali, natabu ron dahil karaga insidente kung nagtaliwan pa karagad law ita Domingo, no? O galing ginhipsan abira, ginapapahipsan
0: aba
2: ita miyembro karaita pamilya, no? Katodong chat. Pero reported matara sa ato karaga Altabas sa PNP, no? Based ato kagapagasikar kaina sa ato karaga Altabas Municipal Police Station katodong chat, natabu ron insidente kung adlaw nga Domingo mangatak na alas 5 karaita hapon, no? Pero nai-report sa Altabas PNP mangatak na alas 6:45 na ita gabi, no? Gari informar gani rosang ka concerned citizen nga may una karon nga muling incident nga naguntad, no, sa sangkabahay.
0: Concerned citizen pa nag-report, ha? Bukod it pamilya, concerned citizen pa.
2: Oh, actually rumbagay abi katodong jet naging imnan isa bukod anda karang panimagay, no, kundi kagapit man itaray karang area, no, una karon sa Banwa Kartal Tabas kung sa sin rung biktima kara isa nagapagidaro na, no, ita sa Sinta Inoy B. Anyos katodong jet nga taga una man sa Banwa Kartal Tabas sa sangka barangay kinagahiyo kita abi pero ato niya Altabas sa PNP, no, nga hindi pagmensyonar dung barangay rong nga pangagan itray karaga baga imbolbado katodong
0: Nald
2: no, sa karaga insidente
0: hindi na lang pagibalita ang baro nga Altabas PNP hindi na lang ibalita.
2: Ay respeto mo manaton katodong jet kay daya birong request ita pamilya that's why ngani nga uwa gidra nagwa no, kahapon nagidra katodong jet itapon nagagwa no ronday karaga
0: matsa na sobrahan na ruaton nga layi makaron matsa sumubra na ha hey. Di yun bawal bawal ipakita itsura ha bawal pero kon diba pero kon dong gobyerno ginapresentar na sa media kapin kon do involved by kontrapartido ginapresentar sa media pero aton nga pulis bawal it o chora ipakita bawal ngagan pati lugar bawal nano
2: wait mahimo ta dong jet no aton kay makapulisan kung mismo rong pamilya mag request no kay di ba may mga sitwasyon gari kong amat nga nagareklamo rong nga pamilya ay rum police man no ro napubutang sa aga-agang katodong nga chat actually may anton ta karaga
0: actually public crime da public crime murder da
2: ay ro problema hay syempre hindi man magplastar itaga kaigo karaga kaso rum pamilya no kay insigida nga naga-execute do kung affidavit of non interest nga magfile ita kaso no actually gin pahaom ta tapos PNP
0: okay.
2: Rong kaso karaga katodong jet o galing kahapon matapos nga maglapse na rong regrimentary period ay
0: gin release
2: ron itato
0: tanan do involved okay, sa
2: asawa mismo
0: tanan do involved sa pagpatay gin release it Altabas PNP
2: Roger on that katodong
0: ay wabit kaso eh
2: narong asawa orong nagpahig tabi rong asawa itry ka ng biktima nga okay. Hindi tanan no magpasaka kada kaso ag sambilog man sila tanaw kada katodong jet na rason ay problema no ita pinamilya kay santig sa information ta nga dugang na baton
4: sa atong traga alta ba sa PNP nga agaon pa itong pisa tagaon na binaga start at ininom ka to dong nga diyat o galing pagkahapon na pon karon isa nag-abot no ro ray kraga sang bilog sa naimbolbar no sa kang kinagamo actually babayi sang bilog di kada ka to dong jet no asawa ko anak karon nga unga gadi ka to may nagtuhaw karon nga diskusyon between sa roday krang mga imbolbado katodong jet kay una ginasugid nga may mga information
0: na ambay ni Kuano, ambay ni Bill Arsula katodong Reynald. May video ko noron, nagnamatay nga ron nga tatay. May nagvideo habang ginabuligan, ah ginakabuligan ba pamilya. Nagahinambay nga ipadelete do video ko no. Mga unga na na, do naghambay. Grabe na tabo nga ra.
4: Oh, do yung nabili katong dojet, no request ita aton nga pamilya, no, sa Altabas sa PNP. That's why nga ni...
0: Nakita mo ba, Rokwan? Nakita mo ba, video? Wako makita ro video, eh.
4: Wako man yan makita rong video katong jet, no, kay...
0: Pero duda ako, si Bill Arsula, ginsave na ro video.
4: May ginsave ka akong na video, nga link, o galing, hindi ko na ma-open, kay posibleng nga deleted
0: gin
4: na
0: katong
4: jet. Ro right krag video, no, kay unavailable na imaw, no, kung aton krag...
0: bisan ba i-download mo imaw automatic hindi mo na ma-open dayon?
4: Ay ma-open mo taron kun na-download mo tayagi antes pag in-delete
0: ka. Okay.
4: No? Pero kun wa mo ma-download ay hindi mo taron do ma-open kung gin-delete na
0: yon. Delete no? Hindi na. Okay.
4: Hindi na kay erase na tayo ni ma-automatic kakatodong
0: ay sige, respetuhon taro pamilya depende yon sa Altabas PNP peron.
4: Di ba information abi no nga ginpunagan pakaraita. Kita mo tag tubo nga ita jetmatic pump kakatodong jetay do yon ginggamit. May ida man nga delegasyon nga ginbunagan itabuti kana ita ilim noon kay ita anak ro nga unga kay ro anak bikara nga unga no nga kirong pinaka ginakabig nga mastermind imo kita ro nag alima no katodong jet sa rekra nga pagkamatay ko anak ro nga tatay that's why nga gin hitinggan nyo ita aton Altabas PNP pirong pamilya nga ipaidagom no sa autopsy examination pero nagpamalibad naman aga kadungan karon ayro andak ko nga pag-execute no ita wa na karon ipag-interest no nga magpasaka karita kaso kay bangod gani nga pinamilya no ronday karon nga problema may mga ginaaligar abi nga rason ka todong jet o gani hindi man pag i-devolve atong karon nga Altabas sa PNP kay Santigman sa request kara ita pamilya no kung ano gi kararong madagom ang rason no nga namatabo ronday karon nga insidente nga ging kamatay no i-try karon nga biktima nga sang kasaysinta inibi anyos una
0: hindi man doon na brutal nga pat yun ko ng pamilya kung nabukon ito madagong mong rason, Reynald. Sigurado nga madagong itong rason dahil nga brutal kita rong pagpatay eh.
4: O may ginaligar, Abiro, anak ko nga umagad na katodong gadget, no, again sa rekrang biktima, o galing, waman na bigin confirm ka to, no, ita Altabas sa PNP,
0: okay.
4: Katodong gadget, kung dayagin man do rekrang rason, ita rekrangin ugatan, basta rong ginambalan ka to, is pinamilya nga problema, no, rong rason. Basement sa anda ko nga pagpangusisa may kantanan sa masubo-subo garaga insidente una sa may banwa ita Altabas. Samtang sa piyakabahin iya sa itong kagakalibo municipal police station may kumusyon man no garagaguntad mag-imangod manda katodong jet no reportin na sa itong kagakalibo PNP mga takda aras 4:23 kara ita agahon no ro-ray kara complainant nagtawag pa sa 911 katodong jet no agarong 911 doon nagtawag iya sa atong karaga kalibo PNP kay babikin at ka-complain at hindi nakabisado pro hotline no ita aton nga kalibo PNP na tabo ron kang insidente wala karon sa may sitio Ibog barangay Olbuswang no sa banwa kara ita kalibo aga ron dekra nga mga imbolbado no nga magmagang hudman no nga taga barangay Olbuswang base abi no sa rekra nga report sa atong karaga kalibo PNP ko anak ko manghod katodong jet nga ro anak ko nga magugang ay nagawala no kaina karta aga-aga mga takna alas 3 imidya kara ita agahon nga nag-adto sa anak ko nga residensya katodong jet aga anak ra ginauso yung ginapinagawa na na aron daya kara nga ana nga igbanghod no report iya sa atong kagakalibo municipal police station kung sa sin ginarigar nga minko bay bitbit kara no nga tubo ro day kara nga igbanghod nga sigidas kara nga nagawala una nagtuga itry kara nga kahawag sa part na sambit kara nga pamilya so pag-abot na aton karon nga mga nagresponde nga kalibo municipal police station na katodong nga jet ay wa gid mo no madaga iya sa aton karga kalibo municipal police station nga gin pablater gang aga roday karang nga complainant ay nagpahayag nga anda lang kira i-refer no roday ko nga problema sa barangay justice ita barangay Olbuswang iya sa aton nga banwa ita kalibo. So far, no, sa iba na ito yung mga municipal police station, no, sa 1st District, ito yung karaga probinsya, Katakan.
0: Ano na tabo ito sa Hibonabas? Ah, do pilato, 40 nga nagpangatol?
4: Report, no, sa Banwag Katnabas, katodong jat na matapos na magpapagawa ita at abiso rong barangay, no, pinaagi sa kay Kapitan Rodrigo Caliso, no, ita barangay Hibon, kay nagligat karaga may nadlaw, may nabato ni mo karaga information nga may una karon no ka, pila ka mga kabarangay na nga nakabatsag no ita pagpangatog no pantal-pantal no sanda ko nga gawas ang rason ay bangod gani no sa pagpaligos sa baybayon nga sakop ita barangay Hibon sa Banwag Katnabas katodong gadget that's why nga insigida nga gin-report na na no nagpatigay inspection do ato nga MDR ari mo napas katodong gadget kay bahan dong barangay health officer ko anak ko nga barangay agod nga magpangusisa no ita pila ka mga information aga base na kroga pagpahayag nga kapin gibaging kumpirmar nga may una kapin 40 no ka mga residente gaban karo mga inunga katodong jet nga nakasuper i-try kraga pagpangato ko anak ko nga gawas aga pagpantal-pantal baga no katodong jet kay hambagin ni kapitan nga basi baga makun kun mana kun salabay ao galing hambay itapila naton ka mga pumuyo nga mingko kakaibat anak katodong jet no kay mana kun salabay mana imaw ay pagbinanyusan mo mana karag taganggaw ay maduga katodong jet no may mga spekulasyon pero pila ka mga pumuyo nga basi ko may una baga karang mga kwan mga may mga kwan may mga substance baga mana nga nagkwan nga nagkwan sa aton karang tubi no itabay by that's why nga
0: nagakandak ba water sampling agin paidagom sa laboratorio aro tubi
4: negative pa katodong
0: jet aga nagagindaga ba sa doktor do ray ang mga nag-experience karet pagpangatog para mausi sa doktor sigurado may explanation doktor karon
4: negative katodong jet no kay makaron kahapon umano nga mag
0: ay kung sanda sanda gata karon do bago sisa I doubt nga maklaruhan dong tanan wa man sanda technical capability.
4: Actually, kung parang dayang nga kwan nga tikang ita barangay, isa temporary maramang katodong jet dog para marikawan baga nga may una pagid nga maka
0: nag-request masanda na da, may presensya baga ta MHO sanda, Department of Health?
4: Nagligad abi uwagid noro ato nya MHO kag kahapon uman nga naga follow up no si kapitan eh gusto ni kapitan
0: wa gumanduan ng MHO no, sa Nabas
4: magpatigayon baga kwan ita water sampling katodong jet para nga ipaidagom sa laboratory examination agod nga matawaan na no, sabat kung ano gid man no o raya karang na experiencehan no itry karang mga pumuyo kumbaga sa part ita barangay gin pagwa na ni kapitan dong abiso agod nga malikawan kasi syempre masakripisyo
0: man may nakita basa nang kakaiba sa tubig kay kakaibang kulay basa kakaiba gid nga unusual may mga ano ba ni karon factory may mga structure di karon nga may ginaobra una nga kunano mga bagay-bagay may barge ba una o may barko na nga nakadak nga basi kon nagtagas
4: may mga information sa iping nga barangay katodong jet to agawit indi karon man sa may part ita barangay Hibon amang ni kapitan kahapon kay kahapon abi may nagpaabot karon information aga ipa-check pa na na no or to karag mga information man nga gimpaabot kita aton yung mga pumuyo no pero sa iting nga barangay kahapon no may gintaw ka aton yung information ita kilaga ko nga kilaga mo man kay nakita kami to kahapon sa barangay Hibon na katodong nga
0: si Ampod Eric Lacerna nakita gali ka mo
4: ang negative ang isa tatag imunat aton amigo man nga isa tatag permi nag comment sa imo
0: si SB Longlong di Asis
4: nakita kami to kahapon timing kahapon katodong nga jet no kay kunbaga kung pamatian
0: dapat akunta ginreport na naroon sa kwan municipal health office ag nagabot at sample nga tubi agin pa laboratorio
4: na report na katodong jet no gin follow up kahapon ni kapitan kahapon abi may anda karong session aban na pagkatapos kara ita session ay mabalik imaw no sa munisipyo para i-follow up no kay gusto na daw nga mag-request no para
0: ag nga dapat automatic do MHO nag-agto sa lugar nag-conduct investigation
4: Ay rupan abi ay MDR RMO anay ro na taga pangusisa ito katodong jet.
0: May nagumos ba? Dapat okay lang owner MDR RMO. Pero siyempre, ari nga mga case, dapat anang image o gagi, nag-conduct it inspection nito sa lugar ng usisa.
4: Oh, dapat pagang no pag after katogra.
0: Unless nga permi mang uwa ro ng Municipal Health Officer sa Nabas. ay masasami ro inong reklamo sa nabas kara masa pirmir uwa ro ng image so
4: do yun ang abi katodong chat no pero do no ay kay ambali kapitan in kaso mata nga magpaguwa mata kung may resort in kaso nga magpatigayon kita ray kara nga water something abi no para nga ipaidagom sa laboratory examination at kung okay mata nga safe pagpaligos ay kung mata problema katodong jet no basta magkaroon temporary lang man anay para man no nga
0: maaraw kangayan nyo si katodong role ito sa hibon tapos magpaligos kamo agod masayra naton kung na kung katalab kung katalab kinyo na iwa
4: kung kay Ruli hindi ta mag hindi ta magtagab kay Ruli
0: pag tumalab kay Ruli pag tumalab kay Ruli matindi taro kuan garon bakterya
4: matindi kita
0: siyempre kung bukon it matindi hindi taro makatalab pero kung matindi taro bakterya matalab
4: pero yung panjaban ayawan siya magtayog sa panit ni
0: Ronero. Ipos. Ay, kapamati mo. Doon na, hindi na kita dagan. It bindong ko.
4: Ay, buko na nakatamig. So, si John Katotong Jet, naroon pila ka baga information kay ginahuat pa, no, ita barangay, in kaso, no, nga magpatagayon, no, ita examinasyon sa tubi, Katotong Jet. At wali, buko na magali, no, ita barangay, Hibon, may mga information man niya sa iping barangay, the same man, no, ng mga senaryo na eksperyensyahan, itatong ka ng mga pumuyo katodong jet base kahapon sa mga information naging pabot kato ni Kapitan Rodrigo Calizo it barangay Hibon sa Banwat Nabas katodong jet. So far, no, dahil ito matong ka ng report, no, pila ka mga information na rin sa Primero Distrito at itong probinsya ng mga senaryo na ito niya basyada magkaroon kagagahon katodong jet. Direkta nag-report sa Kalibo Municipal Police Station. Tagyapon para sa Todo Komentaryo, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan.
1: Radyo Todo, live, report.
0: Thank you, Katodo, Reynald Banjola, masubo rin na tabo nga rasal tabas banwa. Hindi man nabi ipahambay kung na itpulis kung sin nga barangay. Sino rong agat biktima, pati mga sospek, Diyos mio. Ha? Tatay nga pinatay ko ng umagad, unga, igmanghod, ha? Bugbog sarado, nga nagresolve ako ng hilaw nga kamatayon. Sa altabas, pero hindi nga naman masayran kung sino nga barangay. Ay dong polis nag-ayo nga, hindi yung pag-imit lang pati barangay. Pati nga agan ko mga involved. Diyos mio. Good morning lang kay Madam Idol Rogan Laurente. Wala mo ka sa Pasig. Nang Aluna Cristobal, good morning, Gid. Agahon pa ng Aluna. O, basihin aga pa maka birada rong todo birada. Sir Mario Turia, happy monitoring una sa San Francisco sa California. Kaya JP Magpusaw, shout out sa Stallion Numancia Chapter, ita One Ganap Guardians Brotherhood from JP Magpusaw. Wow, sin ka Chad makaroon una ka pa sa sin ka nga ni nga area. Grabe yung no panahon makaroon naman ni Chad. Unga agon do nagapatay sa tatay. Huwa magita kunta naga-judge kanda pero medyo bukon it mayad ayad pamatian. God bless na lang sa mga unga nga kayang patyon do anang ginikanan. Good morning kid Chad Dumagtoy. Kay Toto Arbitore buro doon sa bye-bye. Sus mera kagusip. Toto Arbi sa kabuabo pila ang kabarangay. Biguda kong sang katawo dai wang katawo ngay. Sobrang 40 katawo. Ha? Kuno nakabatyag ko ring pagpangatol. Ani dapat usisaon ni taton nga Municipal Health Office ang Department of Health kung ano gitarong rason to Arbi. Ay, Diyos mio, kung kamo man lang sa barangay una, wata ka mo technical nga capability. Tagasin doon, grabe, tatay pinatay unga. Unga, anang manghod, suspect ha? Ara do suspect oh. Do suspect kay anang unga. Umagad, agmanghod ko anang umagad. Oh. O nga ha, umagad, agmanghod ko anang umagad. Anang son-in-law, aganang unga mismo, pumatay sa anang tatay, nga 69 years old. Masubo nga balita. Ara na si Katulong Rolly Boy. Oh. Wala na naman. Wala ka na naman kasabat ka to dong Rolly Boy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning na sa pamilya Ami. Una sa Mubo. Na kay Toto Giovanni Oreta Ami. Na, good morning gid ha. Sa bilog nga pamilya ita Ami. Kay nung Jerry gali. Long time no si nung Jerry. Mabuhay-buhay wa kita nagkita. O tabi ako sa munisipyo, magapit sa munisipyo eh. Good morning gid, pamilya Ami. Una sa parang Mubo. Good morning Toto Jet, gapamati gid si Bayaw Arman Yevan sa barangay Istansya. Request sa ano ra? Sa Enriquez Road. Basko gid imong programa. God bless. Thank you gid Toto Joseph Tolentino agkay Arman Yevan una sa Enriquez Road, barangay Istansya. Good day Jet, have a beautiful day for giving us a new life with God Almighty. Amen. Thank you gid nung binilasar na kay Ma'am Pio na sa barangay Naluok. Ara na. Nasa linya na naton katodong Rolly Boy. Balita alin sa manwat duman siya update. Korayang pagstrapping sa panimagay ni SB member Jerome Tim Timan Vega. Pero kahapon dayon gyud na okasyon ha. Sa pihak ko na tabo, wagid mapunggir ang okasyon sa residensya ita pamilya Vega sa Kamansisor naman siya.
1: Radyo Todo live. Report, report.
0: Sa detalye, proceed boy.
5: Yes, katulang Jet, no, hayrarong cruel kalaobitan siya base sa investigasyon nga gikandak kung aton nga naman siya municipal police station na tuhoy sa alleged illegal charge of firearms in relation to Republic Act 11926 nga kusin rong report na kaabot iya sa aton nga naman siya police alas 9:30 rong oras si tagahon nakabaton itawag mo no? Rong istasyon at kapulisan alin kay Honorable Jerome Vigay yang kitimtiman 53 anyos of Legons is the member at na banuot naman siya residente at barangay Kamansisor no nagahinyo isang kapulis assistance na tuwi sa alin siya legal discharge of firearms alin sa wa makilanga persona o kon mga persona rong aton nga naman siya municipal police station yagi-yagi nga nagresponde no pinaagis pagpamuno it atong nga deputy station deputy chief of police pinagi kay police executive master sergeant Enrico Lachica, police staff sergeant Tersol, corporal Retintoy no ang nagkandak insigira it investigation sa investigation una naging bahayag kung aton nga naman siya police alas ala una 50 rong oras itagahon ko nakataliwan nga blaw it Mayo 19 dagong 2020 size samtare ang complainant po asawa na si Regina Viga 51 anyos of Rigon Regina Viga 51 anyos of Rigon anak tatlo ka mga minor nga mga unga adong anak ra nga unga no or daughter nga ni Honorable Viga nga si Crisia Risco kay bano anak ra nga asawa nga naging ngalan may kay Kyril Risco 26 anyos of Rigon nga ina sa na kurong nga sugod iti andang residensya arong nasambit nga komplainant na si Regina nakabati it an om kasunod-sunod it lupok alin sa sangka wa na na masayri nga baril no or gunshot no nga sa nasambit nga area matapos imaw makabati it successive gunshots yagi-yagi nga nag-send it text message para kay Honorable Viga nga kusin that time it 1:30 it agahon na sa barangay Dungon S no sa barangay Dungon S sa personal naton nga investigation matana nga wa naka-record iya sa aton nga naman siya police ay may denyli that time katodong jet
0: pista
5: no? O pula pista no agre nga agahon sa mong gapon nga picture yung si Gina or Gina Viga ay nagpanglimpyo sa dangsugod itanimagay. Sa aton nga investigasyon kahapon, nagpanglimpyo yung magpanlihig, anang hasil higong sa sangka slag, no? Itbala, it 45 kalibre nga pistola sa sugod mismo, kung anak karang nga residensya. No? Nga kung siya na-discovery na naroon sa bilog nga bala, no? Nga nakayupo ko ta sa sugod kung anak karang residensya, at sa dugang pagiging inspeksyon, it anda karukono nga sugod panimagay, no? So, no, sa kay Regina, nakita pagin na sa bilog pagin sana ka kasambil pagi ka slag na ita kredi 45 sinago mo it anda karanga sa alasit no or lingkuran or bangko ag isang bato pagid nakita nga slag sa sugod ko anda karanga hanging kabinet katodong jet no mo tabangon tatlo gon ka slag rong nakita sa sugod it panimagay ni is the member Jerome Biga. Sa dugang pagid nga inspection, naging kandas it nasambit man nga tagbagay sa gwa mismo ko andang residensya mga approximately mga 20 metros rong kalayoon sa Dakar Panimagay. Andang nadiskubrihan nga may an-om ka mga 5 cartridge cases or empty shell at kalibre 45 nga pistola ka todong jet, no? Moreover, may tatlo ka mga bala or iguit bala o sa tinatawag na trajectory ba yan, katodong jet nga buo iguit bala sa anda karanga kwertahan nga mayor, no? Sa anda nga entry door kung anda karanga panimagay, no? Tatlo rung igo. Sa magpasood ka sa natunga po siyong daywa rung igo iguit bala at sa left nga pertahan nanda ay may sambilog nga igo it bala true and true katodong jet no rong nga nakita natin ito kahapon nga konsin dugang pagid naging pahayag kung aton nga mga kapulisan sa investigasyon na gapahayag na anda karang nga kagapit itbagay nga nagahingalan kay Joyce or Joyce Timtiman 34 anyos ang Trigon may asawa residente matusambit man ng lugar nagapahayag nga around 1:30 in the morning it Mayo 19. Sa mamanggapon nga pizza, imaw man nakabati, it asod-asod nga mga pagupok or gunshot, no? Alin mismo nga nabatian na sa natubang nga portion, it residensya ni Honorable Biga Katodonggit, no? And after kuno, nga imaw nakabati, it asod-asod nga upok, may natupang dan nga may madasig nga nagpadayagan it motorsiklo, sa nga nagahalin sa nasambit nga area palayo gun sa nasambit man nga area katodong jet. Now, makaron rong ginaobra kung aton nga naman siya police nagakandak pagyapon it may in investigation by tracking it mga videos na posible nga anda nga makita kung sino ratong nagasakay sa motorsiklo nga matapos nga magpagupok ay madasig nga nagpalayo sa nasambit nga lugar. No, although may ginahaom-haom nga
0: may CCTV, di ba? Magapit una sa residensya at mga bega?
5: Sa CCTV at barangay, Samad, no? Din confirm ka to ni Mrs. Regina Vega Katodong Jet, no? Pero sa privado, nga posible na agyan, ay may ina ta at amo sa makaroon nga adlaw rong pagatutukan kung aton nga naman siya pulis para nga magpatigan it backtracking para makita kung sin orong nakasakay sa motorsiklo na nagpalayo sa nangamit na lugar sa yun man nga oras at natabo nga pagpanupok sa may sitio sook barangay Kamansisor
0: na-establish na ba ita naman siya PNP pero motibo?
5: Negative, hindi pagi nanda ma-establish, no? Ay, por dahil may mga panabi, may mga maritis pa, makaroon kitang mababatian, no? Nga may ginadudahan, ay kung imo pamatian katodong dit, so, sa nangin na interview ni mo kay katodong, kay ano, kay SD member Jero Biga, may ginatumod mo nga, wala na ma-mentionar, na amo man laro anang nga kabais, no? Part sa naman nga trabaho, according
0: nga, sa nga, SD member.
5: Oh, yes.
0: Okay.
5: So do yun, rong pila ka mga bagay nga aton pagin nga ginapadaman and even kung aton nga naman siya municipal police station nga ginapamunuan ni Lieutenant Sandon, no? It aton nga naman siya police katodong jet. So do yun lang ano, no? Initially, kung aton nga mabuong, no? Na development at follow-up investigation, it aton nga naman siya police na to sa pagbaril, it panimalay, ni kato ni ano ni Ismail Jerome Biga. Sa ibang mga municipal police station, wong ginatawa mga reported untoward incident o gin respondihan ng aton nga tansa-tansa nga mga municipal commission sa segundo distrito. Meaning, as far as this another situation is concerned sa segundo distrito, matawhay. Live nga nag-report. Iya, sa ato nga naman sa police para sa todo komentaryo. Ako naman sa katulong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live. Report. Report.
0: Thank you, great katulong Rolly Boy Herrera. Karon galing, basikon may chance nga maka-istorya ta si numan siya sanggo ng bayan member Jerome Timtim and Vega. Arong pinakalatest nga update, aga ayhan may mga natumod na nga mga tawo sa likod. Kurayang pag-strapping sa panimagay ita rayang konsehal nga mahugod at banwang numan siya.
1: Mabilis sa him papawid to get the jet race.
0: Dapat ma-establish kidong motibo kurayang insidente. Hambay ni RB, Rolly Boy, hindi ko no tatalab kimo. Bojong Inday, sa DYJJ, Bojong Panay, good morning, kid. Tatay Jess, Jesus Alcobendas, ang taong punong-puno ng pag-ibig. Araw-araw may pag-ibig. Ingat tayong lahat daw. Good morning, kid. Tatay Jess Alcobendas. Sa sityo bangkeruhan, linayasan, tagtatay nga pinatay. O, pero sabi ka ron, tago-tago liit pulis. Ay, may nagasugid man gihapon. Sa sityo bangkeruhan ko naman ni Giselle Igat Bilarmino. Good morning, God bless katuntanan. Haling kay ng nining Abono Villanueva. Doyon do mga unga ang awat kabagastan sa gilikanan. Dimunyo at ah, Roma Karuyon. Haling kay Ma'am Lilibet Torda Di Mateo. Uwa. Sa mayad nga isip doon nag-ubra karun to the jet. Oh, may diferensya siguro sa piniino or abono. O nga, kalang patyon mo tatay mo kung normal isip mong tao nga ron. O, oh, alika ng nining Villanueva. Thank you, kid. Ma'am Lina Mercado. Keep safe man doon sa Sydney, Australia. Happy monitoring, Ma'am Hilda De Leon Igos. Grabe yung tarong mga batasan, makarot mga unga. Doon yung ano nga, nagkakatabo sa kunuway, Panginoong Diyos sa andang kabuhi. Tama kita, Ma'am Maria Ronayli. Or dimunyot ah, doon nga pamuno sa nang pamilya. Maghinusugon ka mo, aga magbalik sa Ginoo. Mga uwa, yut ah, agilit kinakahadlukan ng Ginoo. Mauron, una mga uwa, gasimba, haywa, gakilagat, mahal, nga Ginoo. Bisan wa kag simba importante nagatuo ag nagapati ka sa Ginoo, dun yung mas importante sa tanan. Pero kung gasimba ka mas manami pagid. Mas kapin gid sanda kuno nga gakalisod ang pagpangabuhi. May sumpa rumauron nga batasan. Aling kay Ma'am Maria Ronayli. Taga Bangkeruhan linayasan Altabas gali. Oh, taga Bangkeruhan nga no. Eh, hindi, pero pulis yun eh, magamba kung siin nga kwan, siin nga lugar eh, ara. Oh, nasaira maghihapon nga, sityo bangkeruhan, linayasan, Altabas, Mangali.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Hindi ko maintindihan ng pulisiya, makarita ito nga PNP. O galing ano, mahimo ta local PNP, anong mando, halin sa National Headquarters.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ayos-ayos lang nung John Rupin. Good morning, Jet. How's it going? Okay, mga hapon. Regards. Okay, safe as always and be the best. Thank you again kay nung John Rupin. From Badyangan, Banga, Aklan. Sabon nga pagbalik. Oh, exclusive. Dumainit, ha? Mainit gid nga sa sitwasyon kahapon sa Kalibo Sanggunang Bayan kung siin winaswasan gid tudo-tudo taga Kalibo Public Market. Arong Rotaplex, pati rong local government unit at banuang Kalibo, pagkatapos sa Mangara, standby. Oras, alasay 54, hatod kinyo't Bimeg, be the best, be galing, Bimeg!
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid. tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
7: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
14: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
15: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, kuya boy, awa ng Panginoon po. Dito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
14: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
15: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po. So, talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
13: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
16: Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
17: Balik banwa sa aton nga pagpangalagad. Alas 7.04 na.
16: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, Radyo Todo.
17: Okay, good morning ane kay Engineer Nestor Victor Rodriguez nga nagalagaw-lagaw. Nagapagamig-yamig with Doktora Malu Rodriguez. Kahit nasaan ka man, nagapamati gyapon. Git Wilson gali, toto joy ni Maglunso, bao gintrang kaso akong amigong hugot. Ag loyal. Git Wilson gid, Captain joy ni Maglunso. Alaga it mayad gid ha, Dok Karen. Good morning kay Bing Nalikatore, una sa Banwat Altabas. Hindo na diskusyonan taray nga pirming ginarasot pulis nga ra nga indi sana magfile case ay what private complainant. para ma-edukar taro aton mga pumuguyo. Pati rong police edukahon naton. Ay, pero may bigin na ba police? Hindi, maipal yung case. What private complainant? Klaruhon naton dun. Nga rong kaso, bisan what private complainant, ha? Depende sa kaso, pwede nga ipile. Ha? It police take over taro, public prosecutor karon.
16: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Ayun yung paghinambaga, pirming, gin-release dong mga suspect ay what pa, kasong gin-

0: punto ang bawat komentaryo. Jujeff Reyes.
1: Balikan taron, ha? Ang Libakaw, karon ka lang galing. Ang political update. Now, balik kita at Kalibo. Kahapon, eksakto gid. Pag-abot ko sa Kalibo sa Sangguniang Bayan, mga 1:30 pa gang, masangag sa school decision hall. Kaya, nagdiritso ako. Pag-abot ito, timing na naghahambay si SB member Emerson Sukang La Chica. Pero chairman, it committee on infrastructure, itaton nga, Kalibo Sangguniang Bayan. Siyempre, engineer, civil engineer, ang dating municipal engineer, bago nangin mayor, bago nangin SB member. So, tinauro nga chairmanship sa committee on infra. Agig to nakita ko sa sugod yung taga-tindahan. Mga taga-Kalibo public market, ini man tanan. Pwede siguro mga napugo siguro nga taga-Kalibo public market. Nakita ko manig to, rong Meadowhead, Mergi Kimpo Joel. Nakita ko man dong municipal engineer Amalia Francisco, engineer Dave Ignacio, it office of the municipal engineer. Ang kuli hinapanuhan ko, igto man adong representante, site manager mismo, it Rotaplex Construction Corporation.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ang ginistoryahan banwa, dayang sugat, dated May 4, 2026, ni Ivy Rose Aninang, vendor de Imao, una sa Kalibo Public Market, natuhoy ko sentimiento ko Kalibo Public Market vendors in connection with the ongoing construction it bago nga Kalibo Public Market. Nga, hindi tangani, wat at matabo ka turnover, hindi tamahuman. Dahil ang ginahinambay na na June 15, rerong last request ni Rotaplex, June 15 man na tapos na ang project, iton over na. Ihamakon mo ko March 30, 2026 gali. Si Rotaplex Construction and Development Corporation, nagsugat kay Mayor Socro, pinagi kay Engineer Ami Francisco. Dong subject ko letter, notice of a design revision, ag updated project schedule. Ag nagapangayo sanda, ha? It another 6 months and 1 week. Ay 3 weeks ko no, rong design revision. Cost revision is 2 weeks. Agrong project execution 20 weeks. So, 20 weeks, hay, limang Domingo, ina ba? 20 weeks eh. Limang bugan, anong nga bugan, agsang Domingo. Dayagid, ha? Doong aboton ko raya nga, pagpatapos kunot project. Kuno man lang, ha? Kuno. Pero taga-Rotaplex nang gahambay, kaya bang tapusun it 5 to 6 months? Hay, hambay taga-Rotaplex, hindi man ako makasiguro. Base man na sumaga ako, base hindi matapos it 5 to 6 months. Buta bagon base abutan ba 2027? Ha? Dong construction nga rat Kalibo Public Market kung magmaura dong sitwasyon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Pamatian tabaga. Kung paano nagpautuas ko ng sentimiento ang baga Tiagon doong taga Kalibo Public Market. Agrong sabat it Rotaplex. Hanot, partner.
2: First nga ay simple na kipaga atos nga sa ato nga mayor para may pabot lang ang mga concerns. So, lang din on abig ko katuro issue tayo parte sa meet at physics yun. Pati galero aton nga mga iba nga mga sections
3: like aton nga mga vegetable, physics yun, dried fish, fruits, sari-sari store, magkaroon it pagbag-ubaga sa mga sukat nga ginapangayol aton nga mga vendor. Sa akon nga pag-aside again, nagpa-okay man si Mayor Joris Bautista. So makaroon ay yang ada

0: Dara, ipamatian natin kung ano randang ipaabot ang yaman natin ng municipal engineer, agrong miduhid, para mapamatian randang inapaabot sa ato nga bisita.
1: Thank you very much, Honorable Engineer Emerson S. Lachica, and thank you for leading the inspection yesterday. Sino sa atong mga bisita o gusto nga magsimula itandang paghambal? Sige, ro atong sender, 8 letter, nga na si Ms. Ivy Rose aninang on behalf of the Calibo Public Market Vendors. You are recognized.
2: Hello, good afternoon.
1: Good afternoon.
2: Ako nung na sir na amon niya ginaumpisan, napunta na namon, kung saan ugid matapos. Kasi doon namin nga, dulas namon niya meeting, it made the head of the engineer, ay by June 15, ay turnover yun nanday contractor do andang ano sa market sa LGU. So malapit na yung ano June 15. So wa mit update ko alin do amo nag trato abi kami gato nga alas namon niya meeting nga after it meeting namon intawan kami 1 week or 2 weeks nga pwede yung kami mag-visit ito kasi nga ni mas tight yun sanda it ubra it stall nga tawan na kami sample kung okay yun gamon o bastante yun kami sa anda nga sample naging ubra agad madiritso yung kuno trabaho. But the question is until now what work what at ga trabaho? So paano kami paano to matapos? Doon lang tungkutan na sir nga
1: yaon na sir. Okay, thank you very much. Of course, the Calibo Public Market Vendors are addressing their inquiry to the Chairperson of Infrastructure, but for all intents and purposes, the representatives of the executive branch are here, coming from the Municipal Engineering Office, and I think they will be the persons best suited to answer the question. Okay. Can Engineer Amalia Francisco, our municipal engineer, respond to the inquiry? Thank you so much.
3: Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone.
1: Good afternoon.
3: Sa part ng engineering office, the market was suspended after na nag-site visit ang vendors, and there was a naging problem sa sizes ng stalls. So after nang suspend ang project, so there was a series of meeting with the market vendors and officers together with the contractor, and informati answer ang side ng market vendors regarding sa sizes ng stalls. So after the meeting, so being layout sa office namon kung ano dugo do sukat, and then after the first meeting na naka prepare it layout, so gin present sa market vendors, but then kay bukon acceptable kanda do gin prepare na layout. So nag meeting ulit together with them kung ano do andang demand sa maging stalls. So ging bahulan, and then after naging bahulan, so ging prepare na naman ang plan, and then after the preparation together with the contractor and the market vendors, nag meeting ulit, and then ging present ulit. So siguro mga 4 times na nag meeting kasi ang last na na-layout na siya, nag-iba na naman ang demand ng market vendors sa sectioning. So dahil nag-sectioning na naman, so another revision sa plan. And ang last na presentation kang plan, so medyo nag-okay na sir, na-meet na doon gusto ng market vendors, so aware ang contractor. And after that, so nagkasundo na si CV contractor na. So and after that, sir, may series of letter akong being sent sa contractor na ginansa kung convince handa makastart sa pag-construction basing on the agreed na sizes of stalls and sectioning. So I think, sir, the contractor, ipasa ko, sir, sa contractor to answer kung saan o saan da, sir, makastart. Because there was a series of letters to them.
1: Okay, thank you. Who will be speaking on behalf of the contractor? Thank you, sir. Please introduce yourself.
4: Good afternoon. Ako po si Engineer Jeff Mendoza, yung site manager ng public market, representing Rotaflex. So, good afternoon to everyone. Okay. Yes, regarding po dun sa, we can say, variation dun sa sizes ng stalls, yung pong huling kasing usapan with that is there will be a physical review na gagawin sa market because the sizes of the access ay nabago. So for that, gusto namin muna pong ma-finalize kung okay na ba yon by doing a blackout. Maggawa po kami ng blackout to present to the vendor na kung okay sila dun sa mga sizes na yon. Kaya lang, on that part po, sabi nila, hindi nila okay na sila doon, pero ang gusto nila, maggawa ng mock-up. So, ang ano naman po ng office namin is, gusto ng office is, ma-firm muna kung ayos na ba talaga yung layout. Kasi po, syempre, once mag-start na naman kami, and then may mga changes physically dun sa stalls again, or dun sa access, then we'll be stopping again. So, ang ano po natin is, yung po sana ng final layout is be approved by the vendor by physically signing the design para po talaga magtuloy-tuloy na. And then isa po kasing nakikita namin doon, although we think na masyadong parang simple lang yung changes, is we have to go back to the design of the MEPF. Kasi since nabago po yung layout, yung existing plumbing, electrical, fire pro, is have to be taken into consideration. Kasi hindi na po, yung base po kasi nung ating MEPF is dun lang sa original approved design. So we have to take consideration paano po yung sa third floor. Paano po yung lighting sa mga stalls, hallways. So we have to relocate po sila and we have to go back to the design phase para po matingnan kung suitable ba yung nakaligay doon originally. So right now po, andun po yung phase namin sa design phase. So ang sa amin po, hihingi namin sa vendors is ma-finalize na yon na yun na talaga yung susundin namin so we can also finalize the adjustment. Kasi baka po pag gumawa kami, may changes ulit. So, medyo magka-problema na po. Kasi medyo, siyempre po, yung variations, nagko-cost din naman po sa amin yan. So, we have to look at that na yun na yun. Parang ganun po ang gusto naming mangyari. So, may ang last usapan po kasi dyan is magsasign sila dun sa plan. Na firm na yun, na yun na po talaga yung gagamitin. At wala na po silang changes dun sa design. So, para po talaga kami makaproceed na. At matapos namin po namin yung mga details of designs na tinitingnan namin. Like po yung MEPF nga, which is actually yung MEPF po talaga. So, nandun po kami ngayon. So, nag-request po kami sa engineering na bigyan kami ng ample time to review. Kasi nga, ayaw na po namin na mag-start. Kung may makikita ang problema, babalik na naman po tayo sa gano'n na naman. So gusto po natin sana mag-start po tayo on a firm and final decision at ma-execute na po natin yung pinag-usapan. So lahat naman po ng mga request ng vendor ay...
5: Pause, anay katulong dyan. So wapat ah, nag-resume. Runga Rotaflex. Aya, may natabo nga pagabaylo iti sinyo. Siyempre, sa request nga ni, itaga Kalibo Public Market. Dahil sa kaisot-isot man matuod, sus marakagusip. Dong sagaksakat karni, pagsaksak mo, dumawasak gagi. Now, hambay ni Rotaplex. Hay, bangod niya ni nga may design, ha? Ginbahugan dong stalls, dong gatok, nagkaon imaw, it additional nga space. Diba nga? Nga ni Butambagon, dahil nga, dong sangka stalls ay ginbuog sa tunga, imbes nga daywa, ginsambilog lang, parang magbahog. Nagsangkiri dong stalls. Hindi yung makumudar ni mo dong numerot vendors nga matransfer. Ay nagkuwang, nagbawas na eh. Almost katunga. Nga nirong third floor, dapat gamiton mo gun. I-utilize mo. Di may bago na naman itong connection. Plumbing mo guman. Electrical mo. Kabuabo. Ha? Nga kinangang ibutang mo guman. Additional guman sa ibabaw. Agot at pundo. Take note ha. 85% accomplishment. Buta bagon, 85% yung dana ka nang hakulikta man. Agrong project, according kay Isberix, susubra pa yung 50%. Actual ha? Sa andang pag-inspection ko lunes, actual nga nakita na nay SB Bautista, SB Emerson La Chica, ay sobra nga ni manang mga 50% sa ang tanaw ra, ininyero manimaw. Pero, doon accomplishment, suno kay Rotaplex, 85%. De, kung ro 85% collected na, 15% na lang nabilin, kuwang, kuwang dong pundo. Ha? Dahil kababong changes eh. Dahil problema makaroon. Sino rong gabayad sa mga changes nga ra, sa variation order? Ay kina, do additional kwanda, additional expenses na imaw. Ay loan da, 300 million. Doon niya tarong pundong agin na aprobanit bangko para tapusun dong project. Hindi nga ni masama taga Rotaplex eh. It's site manager. Ito ba, site manager man ang imaw. Rumakasabat dong ibabaw. Ay sana nakasahit pag abot sa financial nga aspeto, it proyekto sa pagpadayon. Ano't partner?
6: At siyempre gusto po natin mapagbigyan yung mga gusto kagustuhan din nila. Yun po.
5: Dali lang. Ginpost mo to?
1: Okay, thank you.
5: Ginpost mo yung mga? Okay. Sige, padayon, padayon.
1: Side man ito ato mga public market vendors. Yes, ma'am, please introduce yourself yes. For the record.
7: Good afternoon. I am Ross Sibilia Rintillo, the Board of Director of Kalibo Public Market, at the same time, the President of Ambulan Vendors. Actually, sir, I... We have a lot of series of meetings nga ito ng ginobra with the Office of the Mayor. Aguna man gani si Engineer Dave. Yung mga revisions sa ginobra naton, corresponding kung ano ro dapat obrahon, kung ano ro dapat i-changes nga ito nga ginobrahon. And we think of that nga, akalaw tanamon hay ratuhon yung mga changes nga ginpaobra naton. Actually, ay gapasagamat kami sa makarayang hapon nga gintawan kami itsansa kami nga sa sanggunang bayan nga pamamatian daamon nga mga hinaing agrayang ra nga mga nagakatabo sa aton nga public market. Kung aton nga tandaan ay 450 days ro contract nga gin 450 days ro contract nga gin allowed kuro yon nga market nga pag-ubrahon. So ako nga question engineer hay sa aton nga contractor ay ilang days na ba ang aton nga tindahan? Kung makaroyon nga 450 days sa aton nga ginakontrata, sa akong pagkahubot sa layman's nga ako nga maintindihan, dahil ang pagkasayod naton ay ginutang naton ro, aton nga ron nga ginapaobra nga tindahan worth 300 million. Agroyon nga ron 300 million, hayroyon ba nga nagiging itsura ay 300 million? Tapos, sa ato nga ginhambay nga, may mga changes, may mga series of meetings kita with Engineer Dave Ignacio. I don't know kung niya si Sir Engineer Dave Ignacio. Dahil imaw gid aro tawo nga, imaw ro engineer nga nag-plaster kamon, kung ano ro mga design, kung ano ro among nga mangyari, ano ro magiging gusto, it mga vendors. Dahil gusto kong ibalik iyakin nyo, engineer. Dahil kung ginumpisahan pa nga ginaton, Raaton nga, kung ano rong mga sizes, bago kita natong git paobra ro yung nga building, huwag kita umabot sa dikaraya eh. Kabatas inyong butangan kami at public market nga worth 300 million, tapos di inyong butangan kay inyong alamisa at karmihan hay kung pagabo pangagi hay mawasakon. Even the SP member ng mga engineer nga raiya hay nag-agtuigto agintanaw manandaro itsura kung lugar nga ron. Ang sandaman mismo si Engineer Rex Bautista, si Engineer La Chica, nakita na daro space, nakita na daro lugar, sandaman mismo na dismaya. So because of that nga nakita o naton do actual nga pagtanaw kuro yun, hay nag-agto kita sa meeting para i-final na natin yung ating meeting. Ang sa akin nga last meeting ko April, nag-promise ka mo nga by June 15, everything is ready na. So bakit umabot tayo ng ganito? Inaasa nyo na naman kami. Kaya nga, maabot kita, iya kita tayo nag-istorya sa Sangguniang Bayan. So dahil pabalik-balik man lang rin, sa totoo lang, kamot ang may final say. Ipakita man lang ninyo kamon, may inyong mga revisions, nag-okay kami sa mga revisions, kabatas, karsada, butangan ninyo. So na umayos sa yung revisions, nag-okay na, nag-final na. We thought nga, by that revisions, ma-finalize yun, ready yun kami nga makabalik by June 15. So anong itsura ng ating public market nga 300 million? Doon ba state of the art na 300 million na masabi natin na ipapabugay natin do kalibo, hayro yun do pinakamanami nga tindahan? Kung baga kami taro nagagamit itindahan. Kamu nga ta na agduot ano sa tindahan, pero kami ro rental itindahan. So pag sinabi natin rental itindahan, kailangan natin nga magiging komportable man ba? Di man ba yung pangarap kamon sa mga vendors, di ba nga? Na magiging komportable kami. Pero ay do yun din yung Tagalog ba? O sige po. Di ba sabi nyo, kailangan natin komportable yung public market. Kaya nga, ito yung final, ito yung inasahan namin ang public market magaganda. Pero kayo rin ba, tatanungin ko kayo dito, yan ba yung pinapangarap yung public market na masasabi nyo na hanggang kayong magtanda, ganyan ba ang kalibo public market na mangyayari sa atin? Kasi kami ang nagagamit araw-araw, kami ang nagbibigay, kami ang nagpo-provide para sa tindahan. Pag wala bang rentals, may kita ba ang public market? May kita ba ang munisipyo? So kumbaga, economic provider din kami. Ngayon, yung ibibigay nyo sa amin pabalik, yung magandang klase, na hindi ba sasabihin nyo kasi vendors lang kami? No! Hindi po kami vendors lang. Kasi kailangan dapat partner tayo dito eh. Pero pag ganyan pala yung klase, ang tanong ko lang sa iyo, sa Rotaflex Engineer, kailan mo ba talaga kami patapusin? Actually, may spillage na dapat kayo eh. May spillage ba? Ilang percent na ba? Slippage nyo. Ilang percent na ba? Kasi I doubt na nag-uumpisa na tayo magbayad sa land bank. O sa DBP. O sa government agency na nagbabayad tayo ng utang. Kaya nga eh, dapat nga binigyan nyo kami ng leeway na kami mga vendors na nagtitiis kami doon sa relocation site. Pero wala man lang kayong libre, yung 3 months lang yung moratorium na binigay nyo, yung papalubag loob nyo. Pero ngayon, ginigipit nyo kaming bayaran namin every month, every year, yung dapat monthly namin, every 20% pa yung increase. So please naman po, engineer. Yung sa Mido at saka Rotaflex talaga yung ano ko. Ilan na ba yung plan? Ano, ganito lang ba tayo, sir, na wala lang parang ganito lang? So lahat tayo may pakialam dito eh. Hindi pwede na dahil sila ang contractor, okay lang sa kanila, kumikita sila. How about us? Paano yung taga-kalibo? Paano yung taga-kalibo? Ito ba yung ginapabugay nato nga public market? Nasa kabisera tayo ng probinsya ng Aklan? Nasa center tayo? Actually, kung hindi nyo liniitan yung lugar, yung structure, di ba sabi nyo nga, hindi maganda yung tayuan ng public market dahil cemetery daw yung kwan, kaya swallow. Eh, ba't ginawa yung third floor? So, may question doon. Ba't hindi nyo ginawa lahat-lahat na? Yung 300 million, siguro makontento kami. Hindi nyo pwedeng 8... 0.8, wala ngang 1 meter yung ilalagay nyo sa amin na table. So ganun po, yan yung mga sentiments namin. And thank you for that na narinig nyo kami dito sa Sangguniang Bayan. Dahil may time pa. May time pa kami magtiis. Mahaba pa. Pero, please lang po. Thank you.
5: Si Mrs. Rose Villarintillo, dong President ita Aklan Ambulance Vendors Association. Kauna man mo sa Kalibo Public Market. Ako anong baga tiyagon? Naila ka mo magpamati? Daya atong inapabuga nga 300 million? Okay na ho, may nag-comment. Kuntilaon nyo mana sa Greenland, no? Tapos yun doon. Daya atong nga ginhambag state of the art mana, 300 million nga tindahan, daya! Susubrag ang 50% aruan ang natapos according sa mga nag-inspeksyon nga mga SB member nga mga engineer. Tapos inyong claim 85%, 15% na lang nung nabilin nga pondo. Tapos nung taga-Puson, mga 40% or sobra 40% pa. May obrahon pa kamong stall sa ibabaw ay kinugang dahil kung gin-revise nga nga plano. Dahil wagi ka ito pag-obra ha. May saga kung ngani nga nakita. Wagi pag-i-correct. O ano hambag ni Rotaplex? Haro sabat ni Rotaplex Construction Corporation. Pinagi kay Engineer Jeffrey Mendoza. Diretso partner.
8: Pinakabot ko lang po is siyempre, kailangan po namin kasing tingnan uli yung design phase ng mga facilities nun. Kasi po, siyempre, kailangan namin ma-i-match dun sa revisions yung kailangan i-supply. Kagaya po nung, siyempre, water pressure, kailangan pong tingnan yan. Yung fire protection, kailangan din pong silipin uli yan. Yung supply ng kuryente, kailangan pong tingnan yan. Kasi baka in the later part po, kasi ang design po originally, ang mga stalls lang po ay ground floor and second floor. So sa revisions po ngayon, since lumaki yung mga stalls, we have to accommodate na po yung ibang stalls sa third floor. So sa third floor po kasi wala po tayong mga ano doon, mga MEPF, wala po tayong design ng parpo doon. Eh, requirement din po kasi sa local government yon na once na mayroong establishment sa taas, kailangan din po mag-provide ng mga certain facilities. At saka po syempre, yung water po, kailangan din po substantial yung pressure para po umalik sa taas. So, like I said, tinitake consideration naman po lahat nung nire-require ng ating vendor at yung pong sinasabi po ni ma'am na siyempre po, hindi naman po sila vendor lang. Hindi po yun ang tingin namin. Gusto lang din po siyempre namin maiayos na siya once and for all. Para po once maayos na namin yung mga yan, once na mag-start kami, magbigay na po namin sa inyo yung tama at yung kailangan talagang deserve nyo na mapasa inyo na yung kung ano yung sizes na pinag-agrihan natin. So, yun naman po ang objective. So, hindi naman po namin kayo parang sa sinasabi niyo po kasi parang binabali. Wala, hindi po yun. Actually, kaya nga po namin tinitake into consideration yung mga request niyo. Kasi importante rin po kasi dahil kayo po naman talaga yung gumagamit. So, yun po lang naman yun.
1: Okay, from the Municipal Engineering Office.
3: Thank you, sir. Sa part kasi namin, sir, dahil sa series of meetings na nangyari at nung present din si Mayor, kahit si Mayor nagsabi sa contractor natin na dapat by June 15 dapat may turnover na ang market kasi present din po sila lahat, present din si Sir Jeff. So, since sinabi ni Mayor na dapat pilitin na matapos ng June 15, then so nag-issue kami ng resume order sa contractor.
1: Kailan po kayo nag-issue ng resume order?
3: Yung resume order, sir, is March 4.
1: March 4.
3: March 4. Dapat mag-resume sila. So, Totoo.
1: Nag-resume naman po.
3: Nag-start po sila, sir, demolition ng mga stalls na na-construct na nila doon, which was rejected, yung mga stalls nila. So doon sila nag-start, nag-demolish sila. But then since sa resume order, nag-letter sila kay mayor, humihingi sila ng leeway na hindi nila makakayang tapusin by June 15. Dahil nga sa mga reasons na sinabi ni Engineer Jeff. So now, wala pang nagiging decision ng ating local chief executive sa request nila na mag-extend pa sila ng 5 months yata yun, sir. From WPO, nag-letter sila, sir.
1: Okay.
3: Oo, so wala pa yung naging action kasi hinihintay din ng contractor mag-start sila. Dahil yun na nga po, sir, yung reasons na sinabi ni Engineer Jeff.
1: Okay, thank you. So can we now confirm with the contractor if ilang buwan yung hiningi nila na extension na nakalagay sa letter? Can we have a confirmation of the exact figure?
4: Sir, actually, yes, sir. Hindi ko po kasi pa finalize yung sagot dyan. Kasi nga po, at this stage, naka-review po kami nung design nung MEPF. So, ayoko po kasing magbigay ng figure and then later on, mapapaso po ako. Siyempre, ang ayoko po kasing makot ako and then mali pala yung masabi ko. So, ang pwede ko po nung sabihin ngayon is as soon as possible na matapos yung review ng design at maiayos yung design, and then doon lang po siguro kami makakapagbigay talaga ng firm answer.
1: Sige po, naiintindihan namin yun. Pero kailan naman matatapos yung review ng design?
4: Kasi ongoing po siya ngayon. Ang alam ko pong hinihintay lang natin din po, yun pong napag-usapan na ma-approve na talaga yung layout.
1: Sino po yung mag-approve ng layout?
4: Actually po, yung pong usapan noon is vendors at saka si Mido, ma-approve na po nila yon na yun na talaga. Para po talaga yung execution namin, yun na.
1: Kumbaga, sino po nagsabi sa inyo na sila po mag-approve ng layout?
4: Doon po sa series of meetings
5: Paki po namin. Pakipo sa nai partner.
4: Consultation po.
5: Dali lang.
4: The
5: ay nasyak kita kay Engineer Jeff Rementosa. During ko sa meeting, kita nyo ha, gina-review pa gang wrong revise nga plano. Mechanical, architectural, structural, electrical, plumbing, and the fire protection system. Gina-review pa gang, gina-finalize pa gang ni Rotaplex. Ang ginapaprobahan pa ko sa mga vendors, sa Maria Kagosip. Ano tagabot it mga vendors sa pag-aproba kung yung revise nga lang MEPF? Hamani kinangan nga pro mag-aprobat mga vendors, ano tarong technical know-how ko mga vendors nga ra? Kung yung plano nga ra? Dahil dapat katugag before gin-implementar dong proyekto, siniguro anay kunta. Ha? Di makaroon nagabagasuga, nagatuguran. Ha? Nagapalibanaw man. Rato nga Mido, siyempre, sa construction na phase pa lang, wapata sa implementation at tindahan, hindi pata maka-intra rumido. Do engineering, pamalibanaw man. Wata kami. Si Engineer Bautista rin ginabasong engineering. Inyo ron. Ikaw gin engineer ami. Ikaw gita. Ikaw municipal engineer. Ha? Tana nag-agi kimo. Di nag dipinsa man si engineer ami. Bukod na tana nag-agi kakun. Ha? Nga proyekto. Dahil first time da nga may maurang project. Ha? Nga design ag build sa Kalibo. First time da. Palpak. Pinangaiwahan ni sa Sambilog. Pagid nga palpak. Municipal Cemetery Crematorium. Design ag build man doon. Aron palpak man. Sambilog ilang nubukot palpak sa design ag build. Dahil nga gina-construct nga housing. DOTR. Una sa Barangay Tigayon. Daywa. Banwa. ay may dara to, pundot at national government. Pundot at DOTR to. Pero dayang daywa, nga design ag build niya project, nga inutak munisipyo, puro tapalpak banwa.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Agbat sa ginapina, tiyog-tiyog at akitan ni Rotaplex. Panayon, partner?
10: Yes.
1: Sige po, pwede po ba natin ngayon i-confirm sa vendors kung alam nila na sila'y mag-approve ng layout? Yes. Sino? Yes, Miss Iveros.
2: Hello. Ano, sir, di ba nung last meeting natin, di ba nag-usap na tayo? Okay na yung layout na yun, di ba? So, hindi namin alam na kami pala yung mag-approve na ganun. Kasi, tinanong nyo lang, kami, nag-request lang kami na hindi namin, hindi kami pumapayag sa ginawa nyo nung una kasi nga, hindi kami komportable dun kasi maliit po. Pero hindi namin sinabi na kami po mag-approve. Sino ba kami para mag-approve doon? Kasi kami lang yung mag-re-request. Kami yung mag-ano lang sa inyo na humihingi lang kami sa inyo ng pabor on that time, although sa LGU, na palakihin lang yung pwesto. Pero hindi niya sinabi pala na kami pala yung mag-approve eh. Hindi, dapat in-approve na namin kaagad. And to be exact, nung nag-meeting tayo, sir, di ba, nag-approval na tayo doon. Nag-ano na, andun si Engineer Dave, di ba, ma'am? Na yun na, okay na yung layout lahat-lahat. Wala nang problema. At ang sabi nyo, di ba, mag-start na kayo ng pag-construct. So, asan, tapos di ba, ang sabi ninyo, after a week, mabibisit na nga kami, sabi ni Engineer Ria. Saan ba si ma'am magandang Ria? Di ba? Si ma'am, yan ang sabi ni ma'am Ria, di ba? Kasama kayo nun, sir. Tama? Wala po kayo doon, sir, sa last meeting namin. So, si ma'am Ria ang umarap sa amin at ikaw, sir, at saka si Engineer Dave, at saka ikaw ma'am, di ba? So, yan yung pinag-usapan natin doon, sir. Hindi kami yung nag-approve. Kami yung nagsabi sa inyo, request lang kami. Dahil lahat naman ng pinap-approve ninyo, at bastante na kami, in-approve naman namin eh. Kayo ang nagsabi na mag-start na kayo ng trabaho. Ang tanong namin ngayon sa LGU, sir, wala ba tayong pwedeng ano sa kanila? Di ba may contract naman yung contractor at saka yung LGU? Hmm. Kasi masyado nang delayed yung ginagawa nila. Tapos ngayon, 5 months na naman yung ano, di ba? Hihingiin nila. So wala bang ano yun? Walang kontrata kayo na kung madelay yung trabaho nyo, magbabayad na kayo sa LGU? Okay. Wala bang ganun? Kasi gusto namin malaman kung bakit nagkaganito, nag-delay.
1: Sige. Ganito no, ninawi muna natin yung sequence ng mga nangyari. Kasi tulad ng sabi ng Rotaflex kanina, sa pagkakala nila, kayo daw pala yung isa sa mga mag-approve, yung ating public market vendors, pero wala pala kayong formal na informasyon na kayo talaga yung isa sa mag-approve. Kanina rin nasabi ng ating municipal engineer na not exact figure, pero baka 5 months yung inihingi. Kaya tinanong natin sa contractor kung tama ba na 5 months yung inihingi. Sabi ng ating contractor ngayon, hindi pa sila makapagbigay ng specific na figure. So gusto nating malaman saan ang galing yung 5 months kanina na nasabi. Sa inyo po ba nang galing yun? O sa ating municipal engineer? Ma'am, Ami, saan po kaya natin nakuha, para lang sa kalaman ng konseho, saan po nakuha yung 5 months na mukhang hinihingi ng contractor, sabi niyo po?

0: later on, we'll also be accommodating inquiries from our SB members. Okay. Please proceed, yes, Engineer Abby.
1: Sir, may letter, sir. Last March 30 yung contractor, yung Rotaflex.
0: Okay po.
1: Oo. Signed by Engineer Jeff, sir. Estimated timeline and budgeting niya is sa design revision is 3 weeks, mm-hmm, cost revision 2 weeks, and project execution 20 weeks.
0: That's why I'm all in all.
1: In all, that is 25 weeks to finish the project.
0: Sige, can we request the SB staff to please photocopy the said letter for the perusal of our SB members? Kanina po, Engineer Amin, na banggit nyo rin po na kailangan ng decision ng local chief executive.
1: Oh, yes, sir.
0: Ano pong decision
1: yun? Letter is naka-address kay mayor.
0: Ah, okay. So ito po yung request pala ng contractor.
1: Yes, sir.
0: Ah, okay. Sige po. Before anything else, no, I would like to clarify that just for transparency's sake, I am serving as the OIC mayor right now, officer in charge. And when you are the OIC and not the acting mayor, you are still permitted to preside over the regular session as ruled by the Supreme Court. Just to clarify, because base may mga wangahaman ga preside ako, because the OIC of any office is still part, the OIC mayor is still part of the sangguniang, because I have not been elevated as acting mayor for a temporary or permanent vacancy. So which is why I am still mandated to fulfill my duties as presiding officer of the Sangguniang Bayan. Yan lang po yung gusto ko iklaro. Yes, kayo na nabanggit din po ng ating public market vendors. May concern sila para sa Nido. Ma'am Gay, baka pwede natin sila matulungan. Thank you.
2: Okay, yes, good afternoon everyone. On the part of Nido po, we're just waiting for the to finish yung pag-turn over ng project, no? So our hands are also tied. As much as you guys want nga maka-transfer magkita as soon as time possible, kami man sa Nido gusto man naman nga makahalin yun, because nga, of course, our income is also affected. So I just like to point out that kuha man kami mahimo sa Nido kasi daya nga rin nasa construction phase pa nga kami sa implementation. Kung ano man doon mga concerns nyo before aging paabot kamo sa Nido in terms sa pag-relocate natin at mga plans for relocation, ay pirmi matakita nga nag-meeting eh. Kung ano man yung mga demands ay ginapaabot man yagi namin kay Mayor. Si Mayor mismo nag-attend during our meeting. So kung ano yung mga demands ay gina-address man natin. So kami sa Nido, sir, is we're just waiting for the finish to for the construction to finish. And that's the time nga kami mata sa Nido ay karoon yung ta kami masuod kung sa implementation stage yung ako maturn over ta kamo the facility. I just want to clarify that. Thank you.
0: Thank you, Ma'am Gayag. Siguro, Ryan, man do proper time nga hinyuon gid sa Mido sayod ko man nga mataw gid ang kamot consideration sa atong mga public market vendor kay ina nga hambal nang daro moratorium.
3: Tama po yan. I distinctly remember last year
4: padayon, partner, padayon, magapit lang gid kita sa katapusan.
5: Ano ko to sa likod? Pero na problema sa design stage. Kung inayos agad, hindi na tayo na nakarating dito o natapos na. Second, ako ang obserbahan, inyong walang napakayo nga design revision. Kailan ba ito mag-umpisa? Sa 2028 pa? Or 27? Kasi ilang extension na yung binigay eh. February 28, May. O kaya tinignan namin kahapon doon, walang gumagawa. Abot, sabi ko doon sa mga engineer nyo, hanggang sabihin nyo kung anong year. Kung 2028 or 27. Ano lang ito ha, parang salita lang, pero siyempre as an engineer, alam na, marami dito ang kapabul na gumawa niyan eh. Bakit? Yan lang kalaking building, inabot ng 3 years. So, yun ang inaano namin na tapos itong cost of revision, may cost pa to, may additional cost. Utang yan, sino mag additional yan? Yun pa. Oh, tapos itong 10-20 weeks na execution, anong year to matapos? Kasi baka pabutin tayo ng 2027, kawawa yung munsipyo niyan. Kasi magbabayad kami ng loan na walang income. Oh, paano mangyari? Malugi, kawawa, may empleyado, walang posildo. Pag ganun mangyari, abono doon sa loan. Dapat, dalian nyo, ang tagal na itong 20 weeks na to. Lagyan ng maraming tao. May pera naman yun, may budget eh. Bakit? Lagyan yun ng konting tao yan. May gumagawa sa ground floor, second floor, third floor. In 2 weeks time, tapos yan.
0: Thank you, Engineer X. Before we accommodate the other inquiries, balikan ko lang yun kasi baka malapit na tayo sa sagot eh. So, sabi ng contractor, inaantay nga nila yung approval ng layout. Pero hindi, kung base, batay sa sinasabi na ating public market vendors, wala naman silang formal na notifikasyon na sila talaga yung mag-aaproba ng layout. Tama po, no? Tama po. Usapan lang yun sa discussion. Okay. So, gusto ko lang po malaman din mula sa contractor, meron po bang nakapagsabi sa inyo na ganun po yung mangyayaring proseso? Kaya naman, yun ang napasok sa utak ninyo na sila po ang inaantay natin. Sino po ang nagbigay sa inyo ng informasyon na ang vendors pong inaantay para sa approval ng layout?
6: Kasi nga po, Chairman, ang nung meeting po na ginanap dito po sa second floor sa hindi yung sa malapit sa engineering office. Sa conference. Okay. So, ang ano po, ang nabanggit po doon is ipapa-approve yung layout na papipirmahan with the vendor. Yun po yung nasa ano po, naging usapan. So,
0: okay.
6: So ngayon po, ang ano po natin, just to ano po, verbally po, sinabi naman ni Ivy Rose, approved na sila. Kung approved na nila yon. So, ang sa akin lang po siguro, since yun na lang po naman ang inaantay namin, kung ma-approvehan na lang na okay na. Para po, yun na po, para hindi na po, kasi yun po yung nasa aming pagkakalam eh, na wala pa pong written. So, kung ma-approve po yon, so at least, makapag-umbisa na po. Agad. Ganoon na lang po siguro.
0: Sige. Man. Okay. Yes. Andi lang. Gusto magsalita natin public market vendors. Ms. Ivy Rose.
2: Sir. Kasi wala ka doon nung nag-meeting kami, sir. Dahil si Engineer Dave lang yung andun. Di ba? Si Engineer Dave at saka si Ma'am Ria at saka si sir. Diba, kayo lang yung umarap sa amin, wala ka kasi doon, sir. Yung pinag-usapan kasi doon namin, yung layout na ipinakita nyo, approve na kami para nga magawa na eh. Hindi na kami nagreklamo, diba? Nag-approve na kami para magawa na ninyo. Ngayon, ang sabi nyo pa nga, gagawa kayo ng sample para ipakita pa rin sa amin na model design na ganito na kalaki, ganito na itsura niya. Di ba, sabi nyo, ipapakita nyo sa amin para matapos na talaga. Tapos mag-aakot kayo ng maraming tao para makuha ninyo at maabot ninyo ang June 15. Yan yung pinag-usapan natin doon eh, di ba? Si Ma'am Riyang nagsabi doon na si Sir, ikaw Sir Dave, di ba, doon kayo ang nagsabi sa amin. Oo, kayo yung nagsabi, hindi kami, kayo ang nagsabi. Kasi tinanong namin kayo tinanong talaga namin kayo kung kailan matatapos at kailan kayo magsisimula ng trabaho. Ang sabi niyo sa amin, ang sabi ni Ma'am Raya sa part ng Rotoplex, ang sabi niyo, after ng meeting natin na yon, after a week, may magtatrabaho na, mag-uumpisa na kayo. And then, after a week, ipapakita na ninyo ang design na sample ninyo na gagawin. And then after a week, mag-site visit na kami. Eh paano? Ano? Saan doon? April. April 19. Tapos June 15 nga yung deliberation daw nila doon sa LGU na ibalik, i-turnover na ba? Hey, ngayon wala. Walang nagtatrabaho, sir. Paano matatapos ng June 15? Binigay naman namin yung hiningi ninyo na approval, binigay na namin yung approval sa inyo. Ang sabi ninyo, mag-start na kayo. I-double time nyo pa nga, ang sabi ni Ma'am Rhea, di ba? I-double time nyo pa na magbibigay kayo ng maraming tao para matapos na talaga by June 15. Ay ngayon, may 5 months na naman. Ang tanong ko nga, sir, talaga, wala ba talaga, di ba may contract sila? May LGU? Hindi, dapat nga magbayad na sila sa LGU kasi hindi lang LGU yung yung nalulugi, mas apektado kami na vendors, at not only vendors, kundi lahat ng taga-Kalibon noon, kasi nahihirapan na rin sila na, ano, na mamalingke, layo ng palingke. Ngayon, ang relocation, magulo na rin kasi marami rin sa Tuting Reyes na nagtitinda. Hindi mapasok, alas 10 pa lang na umaga, wala ng tao sa relocation site. Ang ginawa ninyo, yung relocation site naman, hindi rin, wala rin kayo doon daluyan ng tubig eh, bumabaho yung relocation site. Try nyo araw-araw kayo doon magstay para malaman nyo kung ano yung nararamdaman ng vendors at ng mga consumer.
0: Okay. Susunod natin na pakikinggan SB Ronald Marte to be followed by SB Matt Guzman. Pero bago doon, sir, narinig na natin yung sinabi ng public market vendors. Ano po ba sana yung hinihintay ninyo na approval ng public market vendors? In which form does that approval take? May nantay po ba dapat kayong papel o pirma o ano? Kasi nga, dahil naging verbal yung discussion para sa kanila, nung sandali na binitawan nila yung salita na approve kami dito, nag-expect na pala sila na okay na yun, goods na. Pero yun nga po, gusto namin malaman kami sa konseho, ano po ba yung inaantay ninyo? Nag-antay po ba kayo ng papel mula sa kanila o sabihan kayo ng municipal engineering office na okay na yung public market vendors? Kasi naunawaan naman namin kung hindi kayo makadiretso sa kanila, kung dadaan kayo sa LGU, ano po ba yung inaantay ninyo na uri ng approval? Thank you.
6: Chairman niya. So, yun lang po, yung ano po, documentation na lang na sinasabi niya, yung written na okay.
0: Sige,
6: na.
0: Sa protocol po ba ng Municipal Engineering Office, may ganun po bang klase ng dokumento na yung end user ay kailangan pumirma na approve na sila sa design? Kasi kung yun palang inaantay ni contractor, at kung meron pong ganun, bakit hindi kagad ito naasikaso? Yun lang po yung gusto namin malaman.
1: Actually, sir, first time kasi ito, sir. Sa thinking po kasi ng contractor, since yung unang kinonstruct nila is may comments yung mga market vendors sa size. So, basing sa kanilang mga suggestions sa series of meetings, so na-revise po yung plan. So, yun siguro ang hinihintay ni contractor na meron sa kanilang approval yung ginawang revision. Pero kung sa office po namin, sir, I think wala naman pong ganyan na kailangan pang may approval sila.
0: Okay, salamat po sa palilinaw. Ibig sabihin, ano po yun, hindi lang nakaintindihan? Kasi may inaantay sila na approval. Aprobado na dito sa panig ng mga public market vendor. Wala naman palang kailangan i-release na formal na protocol na dokumento ang engineering office. So, parang nakapanghinayang na tumakbo yung ilang buwan dahil lang doon sa hindi nagkaunawaan. So kaya gusto lang namin ma-pinpoint tulad ng sinasabi kanina ni SB Rex Bautista na nasaan na tayo sa punto na to. Kasi tulad ngayon, sabi ni, tama po ba yung pagkarinig ko kanina? Sabi niyo, nung narinig niyo ngayon si Ivy Rose, nagsabi na okay, okay na sa inyo bigla. Kung ganun, bakit doon pa lang sa simula na nag-okay sila, hindi na naging okay noon pa lang? Bakit inantay pa na ngayon pa lang mag-okay? Eh ganun din naman yung binitawan ni Ivy Rose, verbal pa rin na okay. So gusto lang po namin malaman, baka may iba pang kung ano man na inaantay sana kayo para rin maintindihan namin sa sangguni ang bayan. Kasi tutuloy po na narinig ninyo, meron na silang may hinahangad din ang mga end user natin na sanction, no? Pero gusto rin namin makita, makuha yung panig ninyo ng contractor dito sa sangguni ang bayan. Sir, please kindly respond.
7: Mr. Chair,
0: yes, Engineer Dave Ignacio is recognized.
7: Good afternoon, everyone. So, sa technical po na side, so dapat po yung ano, yung contractor, magpasa siya ng revised plan sa engineering office for approval ni Mayor, tapos ni Engineer Ami.
0: Okay.
7: So, we will give the contractor ng resume order for the approval of plan.
0: Pero kanina daw nag-resume order na, di ba?
7: Merong resume. Pero dapat talaga merong revised ano plan na based sa new layout ng mga stalls para yun yung basis ng office to check and monitor the mga project.
0: Opo.
7: Para yun nga yung hinihintay po namin na mga revision na plan, like mga technical plans like electrical, plumbing, architectural, kasi maraming ano na nagkagulo sa ano, may mga alteration. Sa every floor na ano na plano. So meaning lahat ng mga technical na ano na mga sa mga professionals magsasubmit ulit sila ng another set of plans kasi okay, maraming nabago. So ayun lang siguro yung hinihintay namin na ma-approve.
0: Ayun, salamat Engineer Dave sa magandang pagpapaliwanag. Ngayon, ito lahat na disenyo na to ay papel, tama?
8: Nasaan na po yung mga papel na yun? Kasi papel na naman yun.
4: Last part. Last part kita, Engineer Rex.
1: Of course, Engineer Dave is a member. Engineer Engineer NN of MPDC. Engineer... Engineer Ino Marcelia,